0: pagkalaban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Ini ang totoo! Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo! Pagbintilar kang tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo! Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo! Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 ng aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo! Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

0: Maraina aga po. Morning. Morning good. Sa Giraray Minapasindu Tabi, ang programang iniang totoo. Kami po minainbita na mag-iriban ng Giraray kita. Ngunyan naldaon, sundo pong alas 9. Iniang totoo. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Maray na aga sa mga suki niya to digdi po sa siyudad kang Tabaco. Ang lugar kang tunay na pagkamot. Mga pagtaraid na lugares sa bilog na Premier Distrito kan sa tuyang probinsya. Lalong-lalo na itong mga yaon sa hararayong lugares na abot pa kan sa tuyang signal sagot sa mga oras na ini. Kumusta tabi ka mo dyan sa Isla Cagraray, San Miguel? Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Mga jeepney, tricycle drivers, kasabayan sa tuyang mga padangat na mga parapadyak. So mga naghihiling as in nagdadangog sa tuya sa Facebook Live, maray na aga po. Makishare na lang tabi sa kadakol niya tong mga friends. Mga nakamonitor sa indang kanya-kanyang opisina, sa gobyerno o privado naman. Mga nakamonitor sa indang mga Berlina. Hain man kamo sa mga oras na ini. Ano man ang sendong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay sa sendong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagbamating maraot. Sana po, day kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud. Health is wealth. Aldaw kita ngunyan nin, oy, Webes, abayin tinapo kan bulan na Agusto. Sa aga mani, holiday, long weekend, Ninoy Aquino Day, kundi ako nasasala. Importante ho ini, dahil ang tadigdi niya to nako ang satuyang kapanggadahan, ang pinagapod niya tong demokrasya. Mga nagdadangog sa tuya sa merkado publiko kan tabako. Lalong-lalo na tuya on dyan sa fruit section. Morning! As in iba pang mga nakamonitor dyan po sa merkado publiko. Dakul kitang mga tema, dakul kitang mga pag-uulay-ulayan. Digdi po sa tuyang palatuntunan, ini ang totoo. Dyan sana po kamo, relax. Relax na ang pahit. Magaya-gaya ang panahon man eh. Diba lamang ariglado na inidigdi sa to. Pero ang sabi po ka na dispatcho, mapadapit sa kamugtakan kan panahon, inida mga tung na pag-uuran na darakan habagat, diba ad sundo pa da ini matapos ang bulan na Agosto. Okay naman yan. Duman sa Kamanila ang mga tugang, iba pang party ka na Pilipinas, suspindido na naman ang face-to-face classes. Dahilan pa ang pagbabaha. Ang tabayanan man nito mga tugang digdi sa programa niya ito ngunyan. Ang pakikipag-ulay-ulay niya ito kay dating Gobernador Greg Slagman. Sa kinakaipuana na masabutan inikan kadaklan. Lalong-lalo na sa mga nagdadangog sa tuya digdi sa Premier Distrito ng Albay. Nagkapingon ako mani, tamang-tama, pag-abot ko digdi sa Tabaco mani. Sabi ko, igwapa man ki oras. Ah, lo and behold mani. May nakataning ako sa pagkakapinyato na parehas niyato mani, senior citizen. Pero dati ko na ining nakasabay, igwaman siyang kaibana na babae man. And pirmi ko natatandaan, ali ini sa simbahan man eh. Iha, aros, nabiristado na sa pandok man eh. Araw mo man eh, so tinaram sa kuya. Poon ngayon, sir, elementary, sundong high school, nakaklasiko ngayon itong dipuntong edsilagman. Anak, talaga ano ah. Pero an magay na bareta mani, digdi po sa satuyang programa, uni po an magay na bareta, ngo na. Importante po ini. Kamong mga nagdadangog sa ngunyan, mga magurang, ang tema tangunyan, mapadapit sa pamilya. Magayon nini, ha? Oni ang dakulang bareta ngunyan sa Premier Distrito mani. So Sandigan Bayan, ibinasura po sa graft case kontra po sa alkalde kan malilipot na si Sinon Bulante. Bako mani, iyon ang dakulang bareta, ano ha? Iyon ang dakulang bareta, ha? Dailanta, aluyo nun na inimaning kasong ini ni Alcalde Sinon Bulante, asin, nabalganaan sa iyang constitutional right kan pigapod niya itong speedy disposition of cases. Okay. Ang sabi ni Manny, ang nagtindog na abogado Manny kay Alcalde Sinon Bulante, duwa. Ang sabi ko, ang nabisto ko sana si abogado Edmar Bareda, na kuta na nakasabay tadigdi sa Roman inikan humilding abogado na namin bida niya to. Yeah? Pero igwapang saro sabi ni Manny, ano ito Manny? O niyong attorney, si Seto Saro pa? Randy Blanza, diduwa po sa abogado na tuminundog kay Alcalde Sinon Bulante. Ini ang dakulang bareta Manny. Pero ini nga no, minsan duwa po ang abogado ni Alcalde Sinon Manny, tayamang kitang nadangog na susaro, nagpaabaw-abaw sa iba, or kinuakan saro ang credit. Kinaman, batante man niya to, grabbing the credit. Ang mga intro niya to Manny, yun ang mga pahet. Kaya sabi ko, ini ang totoo. Kaya sabi ko, baga Manny, kinakaipuanan, mag-aradal nga. Mga tugang yao na po si Linya, sa tuya pong ginagalangan na dating gobernador kan probinsya ni Albay, si Grex Lagman, digdi po sa satuyang programa, ta importante po ini na masabotan niya to ang mga dapat na itanos na mga informasyon asin bareta. Governor Grex, maray na agad abi, sir. Hello.
1: Sir Glenn, maray na aga.
0: Maray na aga tabi. On the air na tabi kita, Governor Grex, hindi po sa tuyong programang ini ang totoo. Bareta ko, igwa kita nin importanteng iklarar sa tuyang mga paraantabay, lalong-lalo na kan, siyempre, girumdo mo niya to, kan itong mga nakaliis na daw, na ikapa po ang nagtutukaw na gobernador sa probinsya ni Albay. Hello?
1: Hello, hello, yes,
0: Glenn. Iyo po, iyo po. Sige na po, Governor.
1: Yes, Sir Glenn. Ano tabi ang isa itong ano, kahaputan, manugod sa anong issue po yun eh?
0: Klararoon niya ito po ining informasyon, mapadapit po sa ano na nga nito? O niyong Cagraray Hospital?
1: Okay.
0: Ta kinakaipuanan, masabutan kan mga taga-Albay, lalong-lalo na sa Premier Distrito, na kinakaipuanan, matanos niya to ang naglalataw na informasyon. Dahil lang ta, sa sakuyang pagkaisiman, ika ang nag-ibunin paagi, tangani pong ining ospital na ini, maibugtak sa nasambit na lugar, tabi, Gob.
1: Ipo, Sir Glenn. Sa hiling ko ang sa imong mayang ipuntiriya na issue, sumanong ko duman kay Carol Siga.
0: Iyo po.
1: Na sinabi niya sinanda si Vic Daa Jr.
0: Okay.
1: Ang nagpasalamat through a resolution dated sometime June 2025.
0: Iyo po.
1: Kunsain po, nagpasalamat sinanda kay Senator Bongo.
0: Okay.
1: Ang sanggunian, nagpasalamat. Ang resolution baga, it's an expression of the sentiment of the said sanggunian.
0: Okay.
1: SPH. So, nag-iigwa tayo ng issue kan nagluwas ako kay statement duman sa ko last August 18
0: na
1: konsumin po personalmente ako nag-attended kan groundbreaking ceremony na hosted po ni Mayor Nuki Bombales kuda di Congresswoman Crisel.
0: Iyo po.
1: Ipatabi ang mga importanteng DOH officials manugod sa groundbreaking kan Cagayan District Hospital.
0: Cagayan District Hospital. Iyo po.
1: Iyo po. And susuktabi sa sinasabing groundbreaking.
0: Iyo po.
1: Ang incumbent as in presente na governor Nobel Rosal, nagpasalamat sa kanilang lagman. Particularmente sa sako, sa ine aram niya na inisyatibo ko kanong katabi governor.
0: Mm-hmm.
1: So, pikisari ako duman na sabi ko, importante na mag-iigaw ang maray na historical backdrop or context ang mga nagdadangob para maraman ninda na ini po esfuerzo sirikan mga tao na talagang nag-iigaw ang concerted effort na magkikokitang funding.
0: Mm-hmm.
1: At ito naman, Sir Glenn, na way back March 2023, nagpadaratabi si then DOH Secretary Ted Erbosa, isa rong medical team. Hali po naman sa inabigaapod na bureau. Ini pong Hospital Facilities Development Bureau. As in po, headed ini ni Director Melissa Sena. So, nag-touchdown tabi sinda sa Albay, March 8. Ini po, susupan tabi ini sa sumuyang mga personal na huron duman sa Manila, sa DOH office niya. No, kung sa info, sabi ko, naiguan akong aktibo na pig-apod na polisiya malugod sa pag-entrata sa universal healthcare na matatabi ini kang sutuyang gobyerno nasyonal sa DOH. Sabi ko kay Puan, before we actually proceed sa mga gabus na kay Puan Gibuhon para talagang honest to goodness ang sutuyang pagbale o pag-join sa universal healthcare ang probinsya for that matter, kay Puan ba improve ta ang sutuyang mga facilities. Sige, I will bring a team. I will send a team to Albay.
0: Okay.
1: And then muna siya ng mag-uron duman. So as early as March, nag-iigwatabing exit conference 2023.
0: Okay.
1: 4 months kasi na akong governor kayo ito. 4 months kasi na. Iba siya assumed office December 1, 2022. Talagang health na talaga ang sukuya talaga na primerong concern.
0: Ayan.
1: So doon sa exit conference, iguatabi kita mga records, documentation na pigsabi ninda that they will commit the amount of 100 million for Cagayan District Hospital and another 100 million for Pantao District Hospital in Ibon.
0: Kundi ako so, nasasala, Gob, kundi ako nasasala, yan ang pigtaramong pitsa, ang Secretary pa kayang kay Tukan Health was Ted Erbosa.
1: Yes, sir. Yeah, Glenn, okay. Opo. Si Ted Erbosa pa.
0: Okay.
1: The reason why I am stating these dates is because very suspicious po so date ng resolution kang ni Victor Ziga, ni Junior.
0: Ayan.
1: Na dated, I think, June 1, 2025.
0: June 1?
1: Two years after, nagpoon tabi si effort pa.
0: Okay.
1: Kaya diba ang DOH, kaya diba ang sukuyang dating provincial health officer, Dr. Zenit, para magkaigwa kitang funding. This group of directors na was hosted by the by my office, tumatabi sa governor's office, tumatabi kita duman na parang accommodations bigatao for 3 days. They went around the Albay, checked the hospitals concerned, and decided na dapat mag-iigwang pundo. And in fact, in 2024, ini po naka-agna sa pig-apod na National Expenditure Program na magiging basihan ng General Appropriations Act.
0: Opo.
1: And ini po pig-aag naman sa DOH na baka tabi ining funds for later release or FLR.
0: Mm-hmm.
1: So, meaning to say, there will be no convergence with any senator for that matter para po i-sponsor ining pagluwas kung nasabing pondo.
0: Okay.
1: Kaya ini po, priority funds tabi ini kang DOH.
0: Uh-huh.
1: So as early as 2024, nakaag na tabi ini sa NEP or sa National Expenditure Program para sa 2025 GAA.
0: Uh-huh.
1: So dahil ko masabutan kung paano na naisip na si Bongo Daa ang nag-abod na nagtabang para ma-download ining pondo sa First Engineering District from the DOH.
0: Na sa katotohanan, So binanggit mong pizza tabi gob na kanmal so taon 2023 pa pinunan mo na so paglalakaw kan bagay na yan.
1: Opo, opo.
0: So garong naluwas na bako manggit maraot na igwa siguro dyan sa sanggunian panglalawigan na gustong sumakay ka ini. Ngunya na 2025. I mean, kan 2025.
1: Yung
0: po. Sige po. Padagos tabi.
1: Yes. Alam mo, actually, as a local legislator, naging councilor po kita, naging of course, vice governor.
0: Opo.
1: Local legislator Mandabian. Any sanggunian for that matter. Sangguniang bayan, sanggunian panlunsod,
0: opo.
1: Sanggunian panlalawigan. They can all always come up with, resolution. Giving, thanks.
0: Okay.
1: Pasasalamat. That's just a mere expression of a sentiment.
0: Opo.
1: Pag-express man siya na po ang sentimento.
0: Opo.
1: Pero duman si resolution, di man tayo duman ang mga pertinent dates the factual backdrop or historical background kung paano po din masabi na it was Bongo.
0: Mm-hmm.
1: With all due respect, di man tayo kitang problema kay Bongo,
0: mm-hmm,
1: a senator. Pero ang suko sana po, maging malinaw sa mga tao na we have to give where credit is due. I don't have to grab credit because pondo inig ang tao pondo inig ang tao ang maano sana po ang medyo maray para sa ko sa pagiling ko na kaipuan pang sabi mo nga ni Kasuba gustak yan itong issue na to na in fact talagang clear naman po na talagang hindi ito galing kay Bongo. So dapat pasalamatan natin yung mga local government officials ng probinsya na nagtabang. Buda ang mga, of course, regional officers.
0: Kandi OH.
1: Kandi OH.
0: Opo.
1: Yes.
0: And
1: ganda lang pakasimple.
0: Buda, Gob, sa paguna ko sana, bilang mga leaders kan sa tuyang banuan, siyempre, ang sa tuyang mga lakdang, pirmi na po sa karahayan kan kagabsan, lalong-lalo kung pag-ururunan sa load. Baka?
1: Yes.
0: Siguro ang mismong mga yaon dyan sa kagraray ang makapagsasabi kung sisay talaga ang igwanin pagmakulog sa ngaran kisalod. Bako po sa kung ano-ano sa nandyan na pagpasarki anong resolusyon. Buda, ang punto kay Digdi Tabi, ex-governor, kundi ako nasasala, igwa siguro ni nagkakapirang persona o kaya kampo na piga ako sarangkang pigagrab muda aso kredit. O pigkukuang. Bako. Nagigiulok na sa nanganan ko.
1: Pero pag ang... Ako man talaga. Pero sabi ko nga, tama man tabi si Kong Kisel.
0: Opo.
1: Na itas daan na ako na sunat na magtaram.
0: Iyo tabi.
1: Ako man to nag-initiar
0: any
1: project. Pero sabi ko nga, ang lagman will never credit grab. Aramtara, may mga ibang mga politiko nagigibukaan. Example, ining Bicol University College of Medicine may karong dating kongresista na taga-Albay na dainatabi sa pwesto na nagsasabi na siya daa ang progenitor or sa author sa ining Bicol University College of Medicine. The records will bear out in Congress, very clear po, na si late Congressman Lagman.
0: Ayan.
1: Ang ama ko po author kaan. Pero never ni Papa pig-clarify na, sabi niya, let the record stand for itself. Maaraman kang kantawo, eventually, Manoy, Glenn, kung
0: opo.
1: Ano talaga, tunay sa bako.
0: Eyo po.
1: Never kami nag-credit grab. The Lagman is not, has never involved itself with credit grabbing.
0: Eyo po.
1: Hindi po namin style yan parang bulok na style po yan eh. Parang trapong-trapo po yan.
0: Trapo,
1: eh.
0: Tama ka. That's the right term. Kahit tuman ang gadbaga, Gob, ano ba pa, no? Garong nakakatingkalag kahit itong mga estilo ka nagkakapirang politiko na ang style talaga, trap, sa trapo. Kinakaipon. Opo.
1: Siga kung may istorya sa into, okay lang?
0: Sige lang po.
1: Way back in 2013, kanang ko po nagdadalagan as congressman.
0: Okay.
1: Pasalamat ko po sa mga taga-Pema distrito, nang gano'n man tabi kita. So nakalaban ko na si Ricky Ziga, makaulok. Pag may mga covered courts sa pagdudumanan, nagtataram siya duman sa mga tao na pagimbitaran niyaman,
0: mm-hmm,
1: na kampanya siya. Pag-claim niya na sa covered courts siya. So, you would have to understand na ibang tao na dadara.
0: Eh, tabi.
1: At ibang tabi ka ng mga kaplake dyan. Sabi, nga, sabi ko nga na kay Papa, Papa, kayo po ang talaga ang mga covered courts na pagpagibo mo to the efforts of the people of Albay. Hindi po talagang aral mo sana duman na maaraman. Eh, baka ulok talaga yun yung mga... Ining araw kaya ining mga style.
0: Oo, Buda, ang tao makapagsasabi. Makapagsasabi ayun. Mismo ang tao.
1: Iyon po, iyon po. Baka ulo talaga itong, baka tabi ini ha, kwentong comics ha. Totoo po ini.
0: Iyon po.
1: Every chance he gets, he will tell the people wherever he is na ang covered court na konsensya naka-yaon, nagtataram, siya nagpag-ibo. That's water under the bridge. Amigo ko man tabi.
0: Iyon nga ni, iyo.
1: Amigo ko man ini si Vic, Junior, ining si Carol, din problema, ining si Ricky.
0: Okay. Ako nga ni, nangalas man. Anang alas man ka na nasambit ng mga... Ako nga ni Tabi X-Gob, nang alas man ka mga nagluluwas na araw kayo na. Ako nga ni, napag-ilok man ta. Personally, kayto Tabi Gob Grex, kayto ha, personal akong midbid si dating Senador Vic Ziga Sr. Dati ko man ang midbid. Kaya sabi ko, kung araw kayo ni ang naglalataw, inda ko, ah, inda ko. Harayo sinda sa sindang ama. I mean, mabuton yun eh.
1: With all due respect po, sabi ni mga aki, ano sana po, may mga handler na, dahil ko alam.
0: Ah, tibaad, handler tiba sana.
1: Tibaad,
0: handler sana.
1: Tataram na, may isa lang advice na. Pero, by and large, they are good people.
0: Iyo po.
1: Mula man magsirbi talaga. Pero, kayo po naman tabi bilang media personality, come on, nagsaro tayo, importante yung tabi ang trabaho nindo, maaramang kantabo. Ano talaga ang totoo? Ano ba
0: dito
1: sa pagre-writing sa hospital? And ako man po, as the one who initiated this project, maaraman naman nindo ang totoo. Yun okay. Man sana po.
0: Sige. Thank you, Mary. But di, yao naman sana kita ang Gogborek. So, ano lamang ang plano ta? may plano kang bumalik pa sa lado ng public service?
1: Of course po, mga client, syempre, happy ako sa mga development.
0: Okay.
1: As a lawyer, I cannot maybe abot kaming sub judice rule.
0: Iyo.
1: Na when a case is still pending, di kita pwede magtaram, pero I want to assure the good people of the First District of Albay and Tabaco City na I will be back.
0: Iyo, very good. Good news, good news tabi yan, Governor Rex, good news. Buda, magayon ba nga tabi, ako personally tabi, Gob, ako nagi man akong kapitan kan barangay. Garo ba nga magayonon sa buot na nakakapagsirbi ka sa tao, so talagang, so totoo ba? So sa puso ba ga ba ko?
1: Yes.
0: Magayon ba ang pagtatabang? Lalong-lalo na kung nafe-feel kang tao an sa emo efforts.
1: Tutok sa buo talaga.
0: Yun yan ang maray na leader. Bako, Gob?
1: Opo, I agree. Of course. We cannot be too old to be idealistic.
0: Iyo po.
1: We can always be idealistic. Huwag po tayo maging jaded, sabihin natin, it's politics as usual, ang gulo-gulo sa Senado, ang gulo-gulo ng impeachment. Pero sa level po natin, alam natin na we are not bound by what's happening outside.
0: Tama.
1: Upper control. Kontrolado kita sa spirit. Aram ta na kung may ato magsirbe. Kamu po, kung may pa nito magsirbe. Siyakon sila ako to support you. Taram ko, maray ka man tao.
0: Iyo po.
1: So, ako man po, I'm still presenting myself to the people of Albay, sa mga tao po, na si Grex Live man, mabalik talaga. So,
0: iyo po.
1: Pag-iantabayan na sa tabi ang sumuyang mga pick-upod ng mga plano para sa Indo. And, talagang rest assured, we're always guided by the memory of our father.
0: Okay.
1: Importante yun po para sa mga magtulugang, lalo na kay Congressman, na ipadagos ang legacy ni Congressman Lagman. So, di kami nang gadmagibog ibagay na ikararaot po kang sa iyang legacy. So, yung maganda po, Sir Glenn.
0: Okay. Basically, and siguro, so ibabaga tabi, Gob Grex, na mga empleyados, empleyadas dyan sa Kapitolyo na kan ikabagayaon pa, yaraon pangunyan sa Kapitolyo, sina mismo siguro makakapag papatutuo kung ano ang klasikan sa imong serbisyo ba ka?
1: Opo, Sir Glenn. Happy man ako na minsan sabi ninda, magbalik ka na aron sa answer. Ma, nag-practice to muna in, I mean, you know, in Manila and in other parts.
0: Yeah. Okay, yan man sana tabi.
1: Hope to see you soon.
0: Sana po, kaya, sana po.
1: Isitahon ta ka.
0: Iyo tabi. Ta sabi ko na nga ni kay Manny, garong pambira sa nakita nagkahilingan eh. Siguro, one time sa nakita nagkahilingan siguro, garong inda ko, kunsay nito. Lingaw ko naman na niya.
1: I will be more intentional and deliberate. I will be more intentional and deliberate and visit you.
0: Yeah.
1: Dyan sa programa tabi.
0: Ay, salamat tabi. Salamat tabi.
1: Sa Albay po. I'm always there mga 15 days in a month. Ano ko dyan.
0: Ay, very good. Okay, sige. Iyon man sa tabi, Greg, siguro tawang
1: tabi. Thank you so much.
0: Thank you. Okay, mga tugang si dating gobernador Grex Lagman.

Mga tugang sa inyo pong nadangog si dating Gobernador Greg Slagman, nagpapaabot po nin aklarasyon sa na. Or kinakaipuanan na maituwid. Sabi baga kanibang mga politiko, tuwid na daan. Antiko dapat tanuson. May naglalataw pa nung mga bareta o kaya sabi na niya itong insinuation na credit grabber da si dating Gobernador Greg Slagman sa issue kan pagkakaiguanin Cagraray Hospital. Para sa nasa sa Kuya Manny, kinakaipuanan nga ni ining mga ospital niya to. Bako na ospital sana, kinakaipuanan, kumplito kita dyan ki mga pasilidades, bulong, lalong-lalo na mga tauhan o personahes na dapat mangyari ang mangyari sa sarong proyekto. Arog kay itong Sona kan presidente, de kumani duman nadangog lamang kun su presidente anuan sa iyang plano mapadapit sa peace order. Peace in order. Sabi nga ni kan istorya mani, okay man nga digdi sa muan peace, kaya lang yung maluyan order. Kinaban! Mga tugang, digdi po sa Premier Distrito, lalo na sa tabako. De kuman malingawan mani si dating alkalde, Alex Burse. Pag nakakaampang kumani, an importantihon nga Glenn, sa tao, ang pagigisa ng mapakumbaba. Dapat nga humildi ka sana. De man mani nadadaraan gabos, kung ano, naeling mo mani kung misin, makauya mag iling sa TV ka ining ibang mga senador, kongresista na biyong nagkukurahaw mani, nagsusuriyo, garo na pagkasuanan. Naling mo mani so pahit ni Cheljok, no? La ka kalmado, la ka humilde. Klarado mani so paliwanag, luway-luway sa na mani bako, mala, bakong rimati. Iyan ang mga nakuha niya itong punto. No kanya tong leksyon. Ha? Digdi po sa mga bagay-bagay na siri. Dapat humildi sa nakita. Dahil niya to paglingawan yan. Mga magurang, tukduan niya to ang satuyang mga kaakian na maging humilde as in mabuot. Labi ka importante. Ha? Ang satuyang mga lideres o kaya ang satuyang mga politiko na kita po dapat maging honesto, maging compassionate, as in tauan nin importansya an justisya. Kinaban.

Ako, Manny, nagtutubod sa kasabihan kan nakakagurang sa tuya. May sa kasabihan baga, Manny, na kun ano ang puno, siya rin ang magiging bunga. Ilingan nindo mo, Manny, itong... ilingan nindo si dating... si Dipuntong, Congressman Edsel Lagman, Senior. Bako, Manny? Respetado. Maski na, Manny, yaon siya sa minorya. O kaya, maski sana, Manny, sulo siya dumaan na nagtitindog sa kamara baha. Pahit sana. Basta yaon sa imo, katotohanan. Bako, Manny? Narumduman ko, Manny, yaon pa kayo si Marcolita, no, Nag-cite si Manny, si Marcolita kay verse da sa Biblia, sabi kayo, rumdum ko, hindi, kung sala ako, pakikorektari. Sabi kayo ni, sabi duman sa pahit ni Marcolita, I cite nga a verse in the Bible, sabi ni dating congressman, cite it. I'll get, tara mo na nga kung anong verse iyan.

nag-grab ki credit, dahil nagpapabaw-abaw, ha? Because the sole purpose is kinakaipuanan, gumanaan sa imong klinti. Sarupang ehemplo, mga tugang, ining, dahil nakita marayo, uning nangyayari pong pag-landslide, kaniba sa mga lugar na binaraha. Eyo? Ili nga po, Tarabang, Bayanihan, yaunduman sa PNP, Bureau of Fire, Coast Guard, gabos-gabos ng mga turet, nagtatarabang. Ah, tanganing rilinigon, as in, sa mga tibaad na personas na nagka, ah, rulubong, mga tarabang-tabang, di po kinagpapaabaw-abaw. Bayanihan sa pahit. Ah, di kinagkiklaim na, ah, kundi kami, di man yan mangyari. You see, ano pa kayo nang gustong sabihon niya to, mga pagngad? Ah, ano pa kayo ang pahit? Ah, oh, surabili duman sa Albay District sa Tula-Tula, indako kung minsan pa, no, makalibong man ang pahit kan mga otoridad di sa PNP. Igwada kinadakop ng sarong persona. Yeah? Pinahit po duman sa may partikan istansa. Bulod-bulod na ini mga tugang. Bulod-bulod na ini. Garong supahit na, gun bust na, nakuhaan siguro ito. Saru pala nito kan mga suspitsado. Sa tuminire kan sabing mart dyan sa Tula-Tula. Garong sadit na turot sindahan. Nadali. Okay. Ang punto duman mga tugang, sa operasyon tanganing matakma ang suspect sa sayang krimen na ginibo pag tinarabangan man. Yaon sa polis, kan Legazpi, Gabos, PDEA, yaon sa CIDG, sararo man na esfuerzos. Baka? Sararo na esfuerzos. Tarabang. Di po kinagagrab ki credit. Tamala, basta po pag tinarabangan, mga tugang, bayanihan, kung sa simpleng pahit, ang resulta kayan, the end result, aramta na, marirahay. Pakan? Ilingangon yan mani, anang lalataw na bareta. Kung sa-insain pong drug bust man, may mga drug din, kung sa-insain, palibot-libot, pag na-operate ang mga otoridad, mga pagngod, sararuman, PDEA, Gabos-Gabos, Siraon, kumpleto ang mga otoridad. Ay man po kinagpapaarabaw-abawan. Concerted effort, if only to eradicate the proliferation of illegal drugs. Yugun mo ang mga pahit, ha? Sa'yin ko daw nagkapurot ini, nachambata na naman siya. Ibagaba ko, why? Kinakaipuanan, tirahon ang bagay na ini. Tayo yun yung saro ka nakakaraot, sa mga hobbies. You see? Kaya importante. Kaya minasaludo ko kay dating alkalde Lex Bursi. Basta, digdi ka nga Glenn sa katanin ko, guristorya naman kita. Tako mga tugang, grabe ang pagrespeto ko sa mga nakakaedad sa kuya. Importante yan. Respeto, disiplina. Nailing nindo dyan sa social media. Mga aki pa sana, duman ugaring sa Japan. Aki pa, hinubog na mga tugang ang pigapod na disiplina. As in, respeto. Tanganing pagdakula ninda, rimati na. Bako? Kaya sabi ko, threatened ngunyan mga tugang. An issue ngunyan is family. Dahil ang kan pangyayari duman sa Zamboanga. Ano so latest mga tugang? Digdita na ipahit. O niyo? Tawanta ka mo naman ki mga emplo. Tanganing, di klarado na po yan so pigtukar niya to, mapadapit kay Governor Grex. Sa issue dyan po sa kabasan. Sa madaling sabi mga tugang, minsan si Congresswoman, si Madam Cresel Lagman, pinunan ni Grex so kabasan, Cagraray Hospital, alangan man pabayaan yan. Bako? So in other words, mga tugang, dakulon pa kitang dapat nagibuhon, lalong-lalo na kung ang pigururunan mga tugang, health. Bako? Nutrition kan mga akas.

Ah, dakulon pa kitang assignment. Ah, ta, sabi nga ni niya to kayan, eh man po natatawanin. Atensyon ka nagkakapira. Tamala nga ni, iba man. Ah, dahil man pwede po na kung kita po leader, ah, kung kita po servidor, ah, dahil man pwede na pumahit sa nakita pasar-pasar sa nandiyan ki resolusyon, ah, na minataw nin congratulatory, me, kung ano-ano. Ah, iba ka? Ah, dahil man kita makukuntento kung arog sa nakayan. Ah, why? Nagluwan lamang kamo. At magluwan nga ni kamo, diyan saan ang dapat niya itong gibuhan ni aksyon. O ni a. O ni na a. Sabi po digdi, the formation of a child does not begin and end in schools. It begins at home with our family. Tandaan po nindo yan. Ayon pa digdi ang kinabahan. Ngayon ito. Auni iba man ini. O ilingay ini si Department of Labor and Employment Secretary mga tugang, nakuangko ini, may nagpost ka ini, nagbisita kayo ini di sa tuya sa ano ini, Albay siguro o sa Legazpi, Secretary kan Department of Labor. Aram na yung mga tugang, so retratong ini, nagduman ngo na siya sa Albay Cathedral. Sarado nga ni isupinto kan Albay Cathedral na iba. So bukas na siguro sa udyan o so duman sa duwang gilid. Yaon di mga tugang so kuda. Totoo ni Secretary. Nagluhod si Secretary to, nagpangaji. Kaya sabi ko, mga tugang, di niya to kalingawan ang pagpapangaji. Yeah? Mm. The formation of a child does not begin and end in schools. It begins at home with our family. Kaya mga magurang, iyo ini, mga tugang, ang isipon niya to. Antes ang mga kaakian niya to naging estudyante. Primero, sinda members ng nakan pamilya. Ang mga values na sindang naokudan sa laog kanharong, respect, discipline, compassion, accountability, and the value of every human life, help shape who they become. When violence occurs in schools, let us not place the entire burden on teachers. Teachers have a vital role in educating and guiding students. But families and the wider community, minsan kita pong yaon sa komunidad, also share the responsibility of forming young people and creating an environment where peace and respect can flourish. It takes a home, a school, and a community working together to raise children who choose compassion over violence, respect over hatred, and peace over conflict. Pagpapangadya yan para magpunan misa siguro pag Domingo. Eyo. Nga tapigtawan niya ito ninindalan mga tugang. Ta itong nangyari, dahil ta maiwasan ini, duman sa Sambuanga. Ano so naglataw na dispatso ka Subangi, Mani? Ang sabi kan mga yaon sa liderato kan Bureau of Customs, ta so ama kan estudyante Mani, nagtatrabaho sa Bureau of Customs. So sa iyang mga superiors nagsasabi, na so aki da mga tugang inatod sa eskwilahan, kan Berlina, kan sa iyang ama. Bakuman, so ama siguro ang naghatod, no di? So driver, hinatod sa eskwilahan. Dahil naman po, naripaso, taduro diretso sa gate, so Berlina.
garo niya akong salaan pahin. Ha? Haindo man ang sala. Pareha sa obserbasyon mo ni Manny. Ang sala duman mga pagod, pagbaba kan aki, taso aligasyon mga tugang, so duwang firearms na walat o kaya yaon sa laog kan Berlina. Ang gustong sabihan mga tugang, bako alerto so chuper na sa iyang sinugo na maghatod kan aki, na pagbaba kan akos, may bibit na duwang badel. Sabi ko talaga, o kinabanon ka mo. Aber daw, ano ang take nindo digdi mga pagod? Pagbaba ka na, kas! Ha? Accept na? Sabihin ta na. Iyan so istorya. Ha? Dapat na hindi kita rakupan. Ha? Ipaluwas ang katotohanan. Pagbaba ka na, kas! So sinugo mong driver na maghatad ka na, kas! Na puminahit, guminadaan kiduwang isudyan di tanpang tamaan sumaistra kung ano pang mga rasones. Ha? Ay maluya ka mo. Ha? Maluya ka mo. Kaya ayun na iyan ang mga taga Bureau of Customs. Bako man o boss na may mga tol. Sa paghuna ko sana, mahilig ka mo magtakob kan katotohanan. Why? O, ilingan ha. Kumusta ang sa indong nagkadarakop dyan? Nagka-intercept sa mga container vans dyan sa Bureau of Customs. Harain ha. Kinaban. Yogon mo itong armas? Kan ginamit kan akas na suama yaon sa Bureau of Customs official pa man gayod ugun mo ito sabi nga ni niya to kayan so iba nga ni mga tugang ha ang service para ti tarakla na sa indaglok kinabanon ka mo ha di ba ka no ilingan ng unyan bakong natakupan na naman sa mga darakulang issue man eh. Tangunya na naman, ang pahit na naman kan gobyerno man eh. Ha? Proliferation of loose firearms, kung ano-ano pa. Mm. Checkpoint digdi, checkpoint naman. Iyon na naman ang epekto ka yan. Ha? Tabako, sinapuan mga badil na kapot kan mga bako responsable because they maiiwasan mga tugang na iguanin mga personahes, otoridad na authorized magdaraki firearm. Yeah? Pero tanganing mariparo ini, kinakaipuanan, ah, checking na naman kita. Yeah? Ah, dubli ang pahet, tatibaad dyan sa mga motorsiklo kung ano-ano, crash helmet kung ano-ano, o dyan sa mga, sa indang compartment, diba? Igonin drugs. Kinaban. di yun po yan an katotohanan digdi mga tugang. Ha? Data po maiiwasan inita. Yun po ini an mainit na issue at hand. Yeah? Yun ni an issue at hand. Ha? Hmm. Di naunang bitang ko sana ni mga tugang, tasabi ko, kinakaipuanan, madiskutir niya to ni marhay ang bagay na ini. Tangani pong ang mga kamagurangan, matawan girarin ni pagirumdom. Ibaga, na importante mga tugang ang relasyon kan mga magurang sa saindang mga akas. Yeah? Ang mga magurang manmani sa ibong nalado dahil manindo paglingawan ang sa inyong responsibilidad sa indong mga akas. Kung minsan bagamani preoccupied man sumagurang tayo nga ni siguro matangon yan mani igwa pa lamang ki nagahalat ng mga magurang garong dahil paso aki ko naguuli dahil lamang nahadit na nga ta so ibang magurang oto, busy, kukwintaon so pautang niya sa 560 ba at dahil pa nagbabaride siya. Kung ano-ano pang mga bagay na iyong pinagkakasibutan ninda. May mga magurang mani na kung sain magururang, sige pang mga karayas-kayas dyan sa mga buru-bulrum dancing. Dahil labot sinakansin ng mga kakian. Kaya, importantihon po ang yaon sa pamilya. Ah?
yan, importantihon po yan. Day po nindo kalingawan ang mga bagay-bagay na yan. Ha? Sabi ni Beth, Sir Glenn, kulang sa riparo, sobra sa tiwala. Iyo po yan. Ha? Sobra sa tiwala. Ano, sabi ni Usla Onon, kung su driver naghatod sa aki at nasa Berlin na subadil, pwede nga ni makasuan su driver kung ma-checkpoint, makuha subadil, ta nasa posisyon niya, yung managad ba ko man eh. Dakul na negligence su ama na nasa customs, ha? Yun na inimani, kung minsan baga mani, bako man sa pagmimenos kan mga taga-customs, as in iba pang mga empleyados na may mga tultul. Kung minsan mani baga, yun na ini, dapat humildi sana kita. Mapaabaw-abaw ka sana. Natibaad mani, yaong ka sa customs. Uy, taga-customs. Ha? Matubod ka kayto mani, igo kami kayto namin bida na taga-customs man. Bako man sa karaw mani, an mga taga-media, may nagduman sa kuya. Ngayon, ang pipatod ni, ano ni? Tinawan ako mani kay Rilo. Ngunyan, dahil na pati akong Rilo. Ta, uy, nasa, an oras siya o nasa cellphone. Sabi ko, sinali ni. Kunya naman sa ngayon, so disposable. Pero, laka gayon. Ining Rilo ngunyan na nag-ruluas, nauuso, kay tigwa na kayan. Hali ngayon kay amigo ta, nagtrabaho ito damani sa custom. So, good morning, tinawan akong Rilo. Halay man mani, nagsubramang kisarong taon. Ha? Ngunyan mani, so madaling sabi, pag yaong ka sa customs, oh, yaong, so ama baga itong suspek, may ranggo. Eh di siyempre, big time ka na, tanan sa customs. Oh, yugun mo, igwa ka na din sa daring driver. Tama ni si Uslao noon, ha? Negligence, yeah. Mm. LC Bongalos, morning sir. Joe, kano ini? Casiwer, morning. Bradco si Edsel sa Alpha P Beta Frat sa UP. Shirley sa Bilyabilir, maray na aga. Shout out po sa mga taga Igdi sa ano ini? Mananoy. Sir Glenn, lalo na po sa Gumko. Parahay ka na gom, as in sa ang samuya po na bunsong aki, si Decoy. O Decoy, parahay man po, uso naman ngunyan ang trangkaso, kaya ingat po. Eyo, lalong-lalo na kung mauranan ka mo, na ako nga ni, inistorya ko kay Manny, narupit ako maringani, taday kita nagkahilang. Romnick Bilaos, Jean Abrera Christian, Cogs, Canyon, Diaz, maray na aga dyan sa Balading, Malinaw. Morning, Sir Glenn. Perla Bindal. Nurse man. Morning. Shout out po kay Hiner Manuel from Kinastilyuhan. Edin Alim, Renaga, Sir Glenn. Cherical Borja, morning. Morning po, Sir Glenn. Pabati po sa family Cambrito, Kanpawa, Zone 3. Bokeo family, Kansagurong San Miguel. Mga taga-Sagurong San Miguel, Renaga. Si Ate Lolit and Kuya Ding Bokeo. Juliana Bernardes, good morning everyone. Lourdes Bibal Batalier, morning. Good morning po. Ask ko lang po kung sisay hali sa ang hali and budget kan mga proyekto. Is there a need po ba na i-address pa sa mga politicians? Kindly correct me if I'm wrong po, sir. Ara mo, ang mga congressmen, congresswoman, kinakaipuanan, nariparuhon yan. Ta, nakakatabang mga tugang, talalong-lalo na kung igwa kay mga proyektong dahil pa natatapos. So, arog ka ining, dahil na kayo, dahil nang pigpara-explicar ni Governor Grex, lately lang ini, tapos ano sa pumadaan. Although, ifa-follow up mo yun sa tamang ahensya na kan-gobyerno, nangani pong maparikas, ta, data ini pagpaparahaluyon na proyektong ini, bata, health po ini, hospital ini. Sabi ko na nga, dakulong pa kitang esfuerzos na gigibuhon. Wara man, sir, kikaibang disqualification to hold public office so decision kan ombudsman kay Grex. Iyo po.
Tapos sabi niya baga, abangan ang pagbabalik.

0: Eh, abangan ta yan ta. Sabi ko, pag namot na kita sa public service, garong nananalay ta yan sa indang mga, ano ini, ugat. Nilo Bilo Binyas, Binavente, till death do us part verse. Ugun mo yan. Iyan ang verse dyan. Ah, yun. Melds ka na, morning cell, Kalyeha Johnny. An makairak Sir Glenn, so nadadamay kang daing datang gibo, imananggad. Maringani mani, so maestra, na iso premierong pinait, day napuran, day sinakuban, ha? Kunyan pala mani, itong building, school building, hali siya sa fourth floor, nagduman sa fifth floor, ano ha? Iba baga, so dispatcho. Okay? Beth Raniola, Kula Aya, okay. Geraldine Candelcid, morning Sir Glenn. Christian Macenas, gorgeous. Richelle Dabinal, maray na nga sir, what's in digdi sa Kaluokan? Ay, maray ka pa, yaong ka sa Kaluokan. Kay Puan talaga, daraon kay itong mga taga-customs, gabos na armas niya. Si iba, dapat service firearms lang. Makigira. God bless always Sir Glenn. Good morning po kay Riza Kino Veloso. Jesus Junior Seed. Morning Sir Glenn. Mapaaram na ako. Eta. Renaga Jules. Morning Sir Glenn. Pa-shoutout po kay Carmelito Busque, Rico Jerome, Alan Burse, Ferdinand Bore and Betoy Balana. Tindugon, salamat po. Ailing muna in money. Sabagay, in-interview ta pa ng si Gigrek. So mga napahit niya to digdi man. Dakulong kita digding mga topics na day pa niya to nagkakadiriscuss. You know? Ta sabi ko, dapat kita premi-preparado. Pasensya na po ta, inabot na po kita nin oras na nga ning mamaaram. Mabalik po ako sa aga, alas at susundong alas 9 giraray. Ini ang totoo na papasendo Lunes sundong Biyernes 8 to 9. Kapartner ko si Manny Almuguera sa Lado Technical. So mga nagpaabot sa tuya nin greetings, messages sa Facebook Live, just mabalos po. So mga naghiling as inagdang sa tuya sa Facebook Live, just mabalos. So mga nagpaabot kan sendong mensahe, just mabalos. Ini po ang sendong amigo sa Radyo Glanugaw. Salamatunon kan sendong pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your Thursday. Be with your families and be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanabo, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon.
2: One Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtatagal nagtatanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
10: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
11: Hatod sa ito, can all for Christ ministry, digilang sa One Radio 91.3 News FM.

Okay, happy listening at sa mga nagdanais din ano na sa mga parents na naka-tune in at gusto niyo po na turuan ang bagong skill ang inyong anak. Nako, magandang-magandang skill itong hula dance worship at hindi lamang 'yan, meron din pong ukulele training na magaganap. Ano yung maganda rin po kasi na turuan natin or i-train natin yung ating mga anak na hindi lamang puro gadgets, ano? So, maganda itong mga activities na ito na inio-offer po ng All for Christ Ministries para sa mga magulang, sa mga youth na nakikinig. Kung kayo ay, pati aki nga, pwede, no? Mga 12 years old and above. Pwedeng-pwede kayong mag-join. Of course, kahit mga goldens ay pwedeng-pwede rin. Okay, hello din kay Elmer Bondal Jr. at kay Daryl Merilies Cañeta. Okay, sige.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Well, makakapanayan po natin ang yung morning na ito, bunsod na rin ano ng latest activities sa Mount Mayon. Narito po si Dr. Paul Alanis mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Good morning, Dr. Paul.
2: Yes po, good morning, and good morning sa mga listeners.
1: Okay, at ano po ba ang latest sa Mayon volcano?
2: As of today po, yung for the past 24 hours, as of 8 a.m. today, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 14 volcanic earthquakes. Mm. Samantala, yung sulfur dioxide naman po ay nasukat noong August 19 kahapon sa dami na 5,365 tonelada. Overall po, nasa alert level 2 ang Mayon Volcano.
1: Okay. Sir, nasa alert level 2 pa rin, no? Kanyo?
2: Yes.
1: Oo. Nakikita niyo ba na nag-escalate ining itong mga activities na ini or yung mga kaganapan?
2: Actually po yung ano yung Mayon Volcano kumpara nung karambuan,
1: mm-hmm,
2: ngayon tahimik na, relatively tahimik na po.
1: Oo.
2: So mababa na po yung mga parameters, especially po yung rockfall, mm-hmm, lava flow, tumigil na po.
1: Okay.
2: Tumigil na.
1: Oo. Ito kasi sir, nagpalabas ng advisory ang FEVOX nitong Monday lamang. Dahil nga dito sa nangyaring aktibidad sa Mayon Volcano, no? Meron daw, nag-reach daw ng 8,393 tons in the past 24 hours, volcanic sulfur dioxide flux, ano?
2: Mm-hmm.
1: And kaya't naglabas sila ng advisory, at ito po yung sinabi, meron daw pong posibilidad na yung eruption could recur. So, mm-hmm, maaaring magkaroon muli ng eruption. So, mm-hmm, ito po ba ay nakikita ninyo na maaaring mangyari pa rin?
2: Well, yung advisory po na inilabas lang nung Sunday night.
1: Okay.
2: Ano po yun? That is in relation po dahil meron tayo kasing na monitor na biglang pagtaas ng sulfur dioxide.
1: Mm. Okay.
2: Pero so naglabas kami ng advisory na possible na ano na baka magkaroon ng panibagong pag-alburuto, baring magsimula na naman yung eruption.
1: Mm.
2: Pero yun nga po, after a few days naman po, medyo
1: kumalma
2: na po, humina na rin, bumaba na to a more yung average niya, sulfur dioxide flux. So ano lang naman to, hindi naman namin po inaas yung alert level.
1: Ngayon
2: po nasa alert level 2 pa rin.
1: So in other words, yun ang antabayanan, ano? Pag tinaas ang alert level, ibig sabihin at talagang very imminent ang eruption. Tama po ba?
2: Opo. Ano lang naman po, yun, reminder lamang po sa ating mga kababayan na kahit po ano na noon, although binaba na natin yung alert level, dahil medyo bumaba na yung ibang mga parameters, medyo kumalma na siya.
1: Apo.
2: Pero nandiyan pa rin yung possibility na, yun yan, possible na baka tumaas na naman yung mga parameters, maaaring magsimula na naman yung eruption niya.
1: Mm-hmm.
2: And also a reminder na kahit po nasa alert level 2 ang Mayon Volcano, lubhang delikado talaga na yung nasa loob tayo ng pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone.
1: But I understand, Doc, di po ba nag-decamp na rin ng mga evacuees? Or ano po ba yung latest about the decampment?
2: As far as I know po, bumalik na po na, nag-decamp na po.
1: Oo nga.
2: Pero yun nga po, yung ang ano naman natin ng P-Box talaga, ang recommendation talaga namin ay dapat wala pong tao doon sa loob ng ano, or walang mga permanent na residents
1: okay.
2: sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone.
1: Oo nga. Kaya lang yung realidad, meron talagang naka-star duman na eh.
2: Well, yung ano naman natin, ano, yung we understand naman po na yung may mga economic activities na nangyayari.
1: Okay. Basta mag-aantabay na lang, ano?
2: Opo.
1: Okay. Sabi po ni Juice Onon, sana i-prioritize din po ang paghahanap ng lugar for permanent relocation para hindi na din magastusan ang gobyerno.
2: Well, yung ano, as far as I know naman po, may ginagawa ang local yung provincial government of Albay na magkaroon nga po ng ano ng permanent relocation.
1: Okay.
2: Pero again po, hindi naman po ganun kadali yun. We have to make consultation. Ang ginagawa naman, may consultations pa po.
1: Okay.
2: Which is, ano naman po, biyan na sa ano ng P-Box. Pero yung ano, kinukonsult kami with regards naman sa ano, yung mga kung yung safety ng mga relocation sites.
1: Okay. Meron po kayong panawagan or anunsyo sa ating mga tagapakinig Digdi-Tabi sa First District, Dr. Paul Alanis?
2: Yes, well, yung ano natin, reminder lamang po natin, yun nga po, bagamat nasa alert level 2 na ang Mayon Volcano, hindi po ito ibig sabihin na tunay nang nananahimik ang Mayon Volcano.
1: Okay.
2: Kasi nasa alert level 2 pa rin yan, may yung description natin is moderate level of unrest pa rin. So may mga volcanic earthquakes pa rin po tayo. Kahapon, 14 na volcanic earthquakes. Medyo madami-dami pa rin yun.
1: Madami-dami pa rin.
2: And maya't-maya nga po, there's a possibility na yun nga, magsimula na naman yung pag-alboruto niya dahil yun nga, mataas pa rin yung ano, yung maya't-maya, tumataas yung sulfur dioxide. Plus po, yung kahit na wala tayong nakikitang mga rockfall, yung nagbabaga mga bato, wala na tayong nakikitang bumababa. Pero possible pa rin na maya't maya, may mga ano dyan, may mga tipak-tipak niya na maaaring matanggal at magdulot ng ano, ng mga pyroclastic density currents. Mainit, una-una mainit pa yan, tapos unstable pa po yan. Hindi po sabihin na talagang bato na yan na matigas. Maya't-maya, may matitipak po dyan.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Dr. Paul. And ingat po kayo dyan sa Feebox. God bless you.
2: Welcome po.
1: Si Dr. Paul Alanis at isa po siya ano, sa ating mga state volcanologists sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
3: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
4: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
5: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
3: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
6: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
3: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabak.

Ongoing po ang enrollment ng Talubo ALS sa mga nagnanais po na mag-enroll. Sabi nga, every day is enrollment day. Mari din po kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467. So Daryl, nakuha ko na yung inyong number. At sa mga nanalo kahapon sa ating Talubo ALS quiz ay sasend na namin kayo ng load, ha? Sige, basahin muna natin ang ilan pa rin po sa inyong mga messages. Sabi ni Ate Malu, see you po tomorrow. Wow! In advance, happy birthday sa aking unika iha na si Jessa. Hello! Can't wait to meet you, Jessa. Sabi ni Susan na Bongkakasa, good morning, Ma'am Sesson, and shout out po kay Gerald Felione and Bongkakas family dito po sa Purok sa East, Baranghawon, Tabaco City. Hello, happy happy listening, and hello din kay Mami Haine Bongkakas, kay Kuya White Bongkakas at kay Quinzel. Kamusta kayo dyan? Happy happy listening. Batiin ko lamang din na si Mami Salve Brutas at kay Girly. And meron din akong babatiin na kabataan na si Alexa. Hi Alexa! Salamat sa palagi ang pakikinig at sa iyong Mami Lola. Okay, sabi ni Joni, bawat kabataan po ay may pangarap pero kawawa sila dahil nadadamay. Tulad ng pamamarilo nga, ano? Sayang yung pangarap, sayang ang buhay na binigay ng Lord. Tama naman. So, let us continue to pray for our youth, no? Yung mga next generation natin. At huwag nating i-normalize po itong mga violent content sa social media. Kung nakita nyo, huwag nyo nang i-share. At i-hide nyo na lamang po, ano? Minsan, ano, I mean, gustong-gusto natin, of course, ano yun eh, sorry for lack of a better term. Minsan, gustong-gusto nating makisaw-saw, no? At bukas mag-uusapan po natin, ano ba yung emotional and psychological effects, no? Nitong nakikita mo sa social media, itong school violence na ini. So kung meron po kayong mga college students, young adults, and even Gen Z sa Alpha Gen, nako, we are inviting you na makinig po tomorrow. Of course, kasama natin ang ating partner, broadcast partner, professional counselor na si Ms. May Gomez. Nako, napaka-relevant na topic para tayo na mismo, no, yung matuto na mag-regulate nitong panunood at pag-scroll sa social media ng ating mga aki. And by the way, ongoing po ang Senate hearing ng Meta sa United States dahil tinitingnan nila kung mayroon nga bang addictive behavior ining Meta na ini or yung Facebook. So magandang tutukan din yon kasi kung meron, abay, syempre kung addictive itong meron, abay, syempre kung addictive

Reynanto Bulaksha. Good morning, Ma'am Cecil. Hello, happy happy listening. And hello din kay Patrick Bordeos. Sabi ng isang texter, bati ko man po si Ma'am Sherry Carborja ng salamat sa paghilot na rahay ang aking trangkaso. Matibay talagang maghilot. Hello. Hello din na kay Liz. Hi Liz, kamusta na kainitan? Kamusta na si Jenny? Nakikinig ba si Jenny? Happy happy listening. Ingat ang ingat-ingat tabi.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa? Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano? Digitabi sa Tabaco City, merong urgent hiring sa Alson's Trading sa Tabaco Branch. Male or female, at least college level and college graduate, sales experience and advantage. So please submit your resume sa directly to Alson's Trading sa Tabaco Branch. Ano? Batiin ko lamang din si Marites Brito. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and si Clara Kagoko Remonte.

So kung kayo po ay interested, just come this coming Wednesday, August 26, sa Tabaco City Plaza kiosk and bring your updated resume. Hello din kay Jean Abrera Christian. Sabi niya, good morning po ma'am. Sabi ni Bernie Candelaria, bati ko man po ang Candelaria family at Ensano family from Santa Elena, Malinao, Albay. Salamat and mabuhay po kayo. Hello din kay Salvi Brutas. Good morning po ma'am. Kamusta na? Batiin ko lamang din si Sally ng Pawa. Kamusta na kayo, Bambi Rosit? Naiwisa namin kayo. Pagaling po kayo always. And of course, condolences po kay Ate Luvi Bigueras. Yung kanyang tugang po ay nagadana, no?

0: sa mga naghanap po ng work sa government, ang Provincial Environment and Natural Resources Office or ang PENRO, naghanap po sila ng Project Support Assistant. At ang deadline ng pag-submit ng application sa is on Monday, August 24th. So ano yung qualifications ano na hinahanap dito sa project support assistant? So dapat at least 1 year of work experience, bachelor's degree, preferably IT graduate po ang hinahanap. And then please address your application letter to the OIC PENR office si Narisol Divina. Ulitin ko po. OIC PENR officer Narisol Divina. And then of course ang inyong photocopy ng transcript of records and photocopy ng training certificates and fully accomplished personal data sheet. So again, ito po ang PENRO or ang Provincial Environment and Natural Resources sa office. Naghahanap po sila ng Project Support Assistant. So maaari kayong magtungo personally sa PENRO Albay sa Lapu-Lapu, Legazpi City, or you can email them at penroalbay@denr.gov.ph. Okay, at sa mga naghihintay din ano sa ating talubok quiz for the day. Ayon kay Dr. Paul Alanis, isa sa mga state volcanologists natin na hali sa FIVOX, anong alert level na ba tayo sa Mayon Volcano? Ulitin ko po, anong alert level ang Mayon Volcano ngunyan? Maaari nyo pong i-comment ang sa ating comment section ang tamang sagot. Maaari ding mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko, ayon po kay Dr. Paul Alanis, anong alert level ngunyan ang Mayon Volcano? So, maaari nyo pong i-type ang tamang sagot sa comment section ng ating FB live stream. Maaari din po kayo mag-text sa 0962-409-3467. At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, ma-inspire naman tayo mula kay Pastor Mars sa Talubo Story for the Day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang ating pong kwento ngayong umaga ay patungkol sa tatlong magkakaibigan na hindi mapaghihiwalay. Ngayong pasokan na ay makakasama na naman natin araw-araw ang tatlong magkakaibigan. Sila ay sina lapis, papel at bag. Hindi nga maikakaila na tuwing balik eskwela ay hindi mawawala ang panulat na si lapis at ang kwadernong si papel sa loob ng mga nagsisigandahang bag ng mga mag-aaral. Sapagkat ang tatlong bagay na ito ang isa sa mga pangunahing kagamitan sa eskwela. Hindi mo rin maitatanggi ang katotohanan na hindi mo nga kayang paghiwalayin ang tatlong ito. Paano ka nga namang makakasagot sa quiz kung wala kang pansulat na lapis o ballpen? O di kaya ay kwaderno o papel na susulatan? At paano mo bubuhatin ang kabibigat ng mga libro at notebook kung wala ka namang bag? May nakapagsabing, learning is a lifetime curriculum. Panghabang buhay nga ang pag-aaral at pagkatuto natin. At sa kabila ng mga aral na ating natututunan sa loob ng eskwelahan, ay may maganda at mahalagang aral din na nais ituro sa atin ang tatlong magkakaibigang ito na sina lapis, papel at bag. Tunay nga na sa unang araw ng pag-iiskwela ay nananabik at excited ang mga estudyante na isulat ang mga letra ng kanilang pangalan sa kanilang mga blankong papel. At ang tatlong ito ay para na rin matalik na kaibigan natin sa pag-aaral. Halika, samahan mo ako na tuklasin ang mga ito sa ating paglalakbay-aral ngayong araw. Alam naman natin na si Lapis ay nagsisilbing panlapat sa mga malilinis na papel. Samantalang si Papel naman ay ang nagsisilbing kwaderno o sulatan ng mga aral na itinuturo sa atin sa eskwela. At si Bag naman ang nagsisilbing tagoan ng mga gamit natin, kabilang na nga sina Lapis at Papel. Katulad ni Lapis, nais niya tayong turuan na mag-iwan tayo ng mabuting marka sa buhay ng mga taong ating nakakahalubilo at nakakasama. Kaya nga ikaw ay mag-impluensya ng mabuti sa iyong kapwa. Mag-iwan ka ng pangmatagalang tatak sa buhay ng iyong mga kaeskwela at kaopisina. Sinasabi sa Gawa 13, talatang 36, sapagkat si David, nang maipaglingkod na niya sa kanyang sariling lahi ang pasya ng Diyos, ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kamatayan. Sino nga ba ang makakaila sa markang iniwan ni Haring David ng Israel sa buhay natin ngayon? Siyang huwara ng maraming mga leaders, hindi lamang ng mga Kristiyano, kundi pati na rin ng mga Hudyo at iba pang mga lahi. At ito nga ay sa kadahilan ng isinakatuparan ni Haring David ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, tayo rin ay maihahalintulad sa isang blangkong kwaderno. Bawat taon ay iba't ibang istorya ang nalilikha sa isang malinis na papel. Ngayong balik eskwela ay simulan natin ito sa paggawa ng magandang kwento ng buhay bilang isang mag-aaral. Alam mo bang kaya tayo binibigyan ng bagong papel araw-araw ng Diyos ay upang gumawa ng magandang istorya sa ating sarili at sa ating kapwa? Kung may mga pagkakamali man na nagagawa, ay punitin na natin ito. Itapon ang masasakit at masasamang istoryang iyon para hindi manatili ang mga pangit na alaala at negatibong damdamin. Sinasabi sa Epeso 4, talatang 31 at 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubuyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Higit sa lahat, maging katulad rin tayo ng bag. Magsilbi tayong kanlungan ng iba, sandigan sa mga tao na may problema, at magbuhat din tayo ng kabigatan ng iba. Hindi mo alam kung ang iyong katabi sa upuan ay meron palang mabigat na suliranin sa kanilang tahanan. Kung ang iyong kapitbahay ay nangangailangan pala ng matibay na muog na masasandalan. Kung ang iyong kaopisina ay mayroon palang pasan-pasan na halos hindi niya na mabuhat. Ganito po ang paalala mula sa Galacia 6, talatang 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kaibigan, ngayong pagbabalik eskwela, ay naisinawa natin na maging isa sa lapis, papel at bag. Mga simpleng kagamitan na nagsisilbi at nagbibigay ng inspirasyon sa ating pang-araw-araw na gawain sa ating mga paaralan at mga trabaho. At tulad ng mga kagamitang ito sa pag-aaral, maaari din tayong maging inspirasyon, kalakasan at daluyan ng pagpapala para sa mga taong nasa paligid natin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin na kami nga po ay tinawag mo upang maging ilaw at asin at daluyan ng pagpapala para sa aming kapwa. At katulad ng kung paano mo ginamit ang mga simpleng lapis, kwaderno at bag, tulungan mo rin po kami upang maging kagamitan mo at instrumento ng pagpapala para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.

Batiin muna natin na ilan sa ating mga tagapakinig at yung kanilang mga sagot. Sabi ni Dante Borselli sa Alert Level 2, sabi ni Angelito Ortega 2, ni Mary J. Soriano 2, ni Marlin Pagtuwa Buisa, Alert Level 2. Ni Marites Brito, Alert Level 2. Ni Ate Malu. Ay, Ate Malu. Alert Level 2. Ni Jo Barion Castilla, Alert Level 2. Hi, Gwen. Sabi, good morning, Ma'am Cecil. And watching here in San Ramon. Sabi ni Antonia Bron Posada, Alert Level 2. At ni Salve Canyon, Alert Level 2. Mga texters naman natin. Sabi ni Aileen, Alcantara ng Labnig ay Alert Level 2. Sabi ni Andrea Bordeos, Alert Level 2. And then isang texter din, last four digits 0334, Alert Level 2. And then 1276, ang last four digits ng cellphone niya, Alert Level 2 din. And then si Pauline Bania, Alert Level 2. Si Manuel Hilis ng Purok sa East, so good, baka kay Albay, Alert Level 2. And si, ayan na pala, dalawang beses nag-text, ano? Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz, ang bilis niya, isang texter, si Aileen Alcantara ng Labnig. So ikaw po ay nanalo ng gift certificate. So, may disclaimer tayo. Kung gift certificate ang napanalunan nyo, gift certificate po. Ano, Tabi? Okay. So, kukunin nyo po digdi sa One Radio. Okay. So, kunin mo na lamang, Aileen, tomorrow, mga 10 o'clock, no? Yung gift certificate. At kami nga po ay panandali, mamamaalam na, nakapanayam natin na ang ating state volcanologist, si Dr. Paul Alanis mula po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Papasalamat tayo kay Kuya Manny Almuguera, ating OG na technical director. Thank you, Kuya Manny! Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: In Tabaco City, this is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalupa.

0: Pag One Radio ang pinili mo, paldo ka. Tindugon pa. Marhay na aldaw mga kakulto, maray na aldaw mga katindugon, dagos na tabi. Sa programang Tindugon na Radio Show. Uni na naman. Ang para paldo. Ang para Bitor Kibiyaya. Sa One Radio. Ini na naman tabi ang sa indong kaharutan sa pagkagang ini. Kamusta ang sa indong Huwebes? Huwebes na? Petsa 20 po ang petsa. Madali na naman matapos ang Agosto. Hamak-hamakon mo iyan. Sabi ko sa imo, makaskaso na naman ang panahon tabi mga katindugon. Kaya galaw-galaw ha, galaw-galaw. Mamamalayan mo na sana 2027 ha. Day mo pa nagigibo sa mga dapat mong gibuhon this year. Kaya tapusin mo na.
1: Tama.
0: Ang giling-giling ko. Kamusta ang sa indong Webes na pagkagatabi? Nag-init-init naman kay Diit, ano? Medyo nagpahiling naman si Haring Aldaw. Sana dire-diretso na. Para makapamarana kan mga alumahad dyan. Alumahad. Just 22 nin pagkaga mga katindugon. Ano ang mga dapat abangan sa Tindugon na Radio Show Day Man? Para mananauman sa nako kay papremyong unyan aldaw na ini mga katindugon nanta. Ikaw na naman kitang barangay Salakay.
2: Ayan na
0: manok na pula. Yeah. Ay, manok na yellow pala. Ang tamanok ni Osang, yellow.
2: Salakay!
0: Salakay. 10:23 ang oras niya to, mga katindugon. Uy, sagabos muna tabi na mga nag-celebrate kansain daw mga birthdays today. Batian na tabi. Ay, happy birthday pala sa Samuyang News Director, Sir Edison Bordeos. Sa programang Tirador sa Uno na mga kaibahan tabi nindong aba at yan na dyan ng tabi alas 11 hanggang alas 12:30 nin pagkaaga pagkauto ha ang programang

Basilan, Lolo Boning Basilan, happy birthday tabi sa imo. 91 ka na pala. May the Lord bless you with many more birthdays and with good health always. Diyan po sa Puro 4, Kambaklayon, baka kay Albay. And sa gabos man tabi ng mga nagbo-birthdays, Ray. Opening salvo muna kita ha, mga katindugon. Tindugon na ang mga Bicolano. Oragon.

bagon. Programa ko lunes sagkod.

0: may manok ni Osang ka. May manok ni Osang. Ay, pasa.
1: Ay, pasa na naman.
0: Yan mga

0: Ang programang inihatod tabi sa indo kang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tumatagal ka pa ba? Ay, tayo na? Ay, mag-Drive Max ka nga ni.
1: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na.
2: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
1: Dapat no retreat, no surrender din ah.
3: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
2: Honey, I'm home. Reporting for duty.
4: O sige nga, attention.
3: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Drive Max Adult Herbal Capsule, ang anting-anting kan mga kalalakihan sa mga lalaki bagang medyo nadidipisila na. Aram mo na baga, hagad ng tabang dyan sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Tanga yaman ni Osa, nagugurang na. Siyempre, nagugurang naman baga. Kaya, pwede ka naman baga maghagad tabang sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Happiest 21st birthday sa Heartraw VMO staff na si Carlo Biscobo, Kang Iraya, San Isidro Iraya, Malilipot, Albay. Ano lamang ang ganap at yan? Paita na! Ay, happy birthday da tabi sa indo, sa imo. Anyways, naka-live kita mo niyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugin na. So mga pakurarat mo dyan, manay osang tabi, tapakurarato na ngayon digdi. So pampagana mo ngayon dyan sa pagkaga. By the way, masojak sign palang tabi ako ha sa mga naghahalat kan sa inda mga kafalaran. And goodbye.
5: Bolang bilog, wag totoo.

0: tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran. Horoscope kung tawagin. Feel na namin. Kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
1: Uy, sa gabos palang tabi na mga naka-follow today. Mabanggit mo na ako kan mga bagong followers ta ha. Tachan sa kanta hula, hula kanta. Magkakararaman digdi kung siya naka-follow ha. Kanta hula, hula kanta. May salapi na naman na manggagana. 50 pesos GCash. So, nanggana pa lang kasuod ma, pakisend na tabi kang GCash number mo para ma-load ta ka na or ma-GCash ko na ikaha. Pakisend na tabi kang sa imo nga GCash number ha. Tauraldo, suru sa lapi sa na. Suru sa lapi sa ng tabi ang alda. Alright? Okay. Si Beverly Broquesa Clavillas or Quivillas, salamat sa pag-follow. Army Salon. Ans Lanoza. Breeze, Carmen Bores, Nimia Brotamante, and Jean-Paul Buang. Ayan. Sila po yung mga bagong followers natin ngayon. Na talaga naman. Nakatutok man si Mary Joy Bonancia. Salamat sa pag-follow. Marjeline Bongalos, good morning man sa imo. Ready na ba kayo sa ating kanta hula hula kanta? Ang hulaan man sa natabi nindo ang title ng kanta. In 10 seconds. Patiribayan digdi ha. So pinaka primero na mag comment diyan sa Facebook Live kang One Radio na magtaram kan tamang simbag, buda naka-follow pa sa ko. Naka-follow pa sa kuyang FB account na Rosana Bores. Eh, ikaw na ang winner ng salapi, salapi, salapi! Mabalik mo na ang programa after this and sa kuyang pagbabalik ang sutuyang kanta hula-hula kanta. And of course, ang sutuyang subject sign today. Wednesday night!

Yibert Sari Sari Store. Thank you so much, Yibert Sari Sari Store, sa mga naghahanap po kay LPG, buda kay ano, kay mga gasol, ayan. And ikaw sinong ano, Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tabaco City. Magapod lang tabi sa 0946-826-2244. Ma'am Mariel, good morning! Diyan sa Yibert Sari Sari Store. Lola's Bistro, maraming maraming salamat din po sa Lola's Bistro. And Jaya Enterprises. Jaya Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City. 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City. And kang ano ha, kang BTS Pro Lights and Sounds, sa mga naghahanap din maurag, kumpleto, high-tech na sound system. BTS Pro Lights and Sounds. Mag-inquire lang ka mo dyan sa High-End Cellphone and Computer Shop. High-End Cellphone and Computer Shop. And of course, sa mga naghahanap din solar energy, magpa-install na ka mo kay solar dyan sa High-End Cellphone and Computer Shop. JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvacion, Tabaco City. Chowking Tabaco, thank you. Alindeco, Alindeco, we bring fiber to the world. And syempre po, ha, ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. And of course, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee. Kung sa Best Cafe Green nga ni Maurago na 6-in-1, mas lalo na ining Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Gold, mababakal sa mga butika, supermarkets nationwide. And ang Best Cafe Green palantabi, mababakal po ini sa gabos ng mga butika and supermarkets nationwide. Mababakal man po iyan sa gabos ng mga tindahan, sa gabos ng mga branches, kang manok ni Osa.

wait lang. Taga raw na didipisida na naman ako kung kisi na naman natindan ang ikakag ko digiti. Taramdaw ka mo. Sa'yo natindan ang ikakag ko digita. Sa'yo sinatindahan na naman ining nagparatambaratrambayan na naman yun. Get Talier, good morning! Pa-shoutout kay Wayne Talier from Visita San Miguel. Bio Arnel, good morning. Binabati niya si Divine Bino na naghuhugot kang kalunggay. Kaya, anong bangot? Anong bangot kang kalunggay mo, Bio Arnel? Lin Bongganay, pa-shoutout mantabi sa mga taga-Ozon. Tarindugo na. Pa-shoutout mantabi sa mga taga-Kumon, Malinao, Albay. Salve, Canon. Ayan, sige. Live kita ngunyan sa One Radio 91.3 News FM. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Tarama na tabi kung kisay tabing ano, tindahan ni Kagkodidi. Shoutout mo sa mga taga-Purokdos kang Baklayon, baka kay Albay.

0: gusto mo magbakal key crucifixes, mga Bible, mass card, tapos mga kandila, prayer books, mga mass wine, sacramental gifts. Ikaw po dyan ha, mag-upload lang ka mo sa 0920-234-8349. 0920-234-8349. Hanapon lang po sinda sa Facebook page ninda, Belen Religious Supply. For products inquiries and reservations, customer can send a message through Facebook ha. May GCash sinda, Buda Cash duman. Alright? Tindahan Dani Cha Saning. Ay, nakahanap na tabi akong tindahan. O, sige tabi, salamat sa'yo, Ma'am Melissa Bobier. Siyempre, ang programang ini, Buda ang anong ini, ang kantang ini, hatod tabi ini sa indo kang manok ni Osang Tian na sira.
1: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
2: Ako po si Jerry Mokit. Nalablab ko ang manok ni Osang. Nyam, nyam, nyam. Opo, Tiki Wenmaya. Kailangan sa manok ot.

0: ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
2: Ata baya tinda ni Jack Saning. Uli na nga ni. O tatirahan na yan. O, sige na uli na tabi ha. Tindahan da ni Jack Saning. O, tirahan tayo ni. Sige, takulong greeting sa tiyan niya. Agang-aga, pagmuklat mata.

Ano tabi ang title? Ano kang panapanahon ka dyan? Panapanahon ka dyan. 10 seconds. Hanapon ko daw mga pangaran ka mga... Ayun na, naka-follow na pala si Belardo Roxanne. Siya sunong gaya nakasuod mo. Ayun na pala, ano? Ayun mo na, nagkakaribong na daw ako. Sobrang dakulo ng kachat. Roxanne B. Ayun pala na, nasad mo na pala. Dakulong kaya. Pasensya ka na tabi. Dakulong tabi yung tigigibo. Ang utak ko tabi. Garo na, multitasking na. Sa computer bagay, dakulong ng mga tabs na ka-open. Follow sa kuyang FB ha. Sige. Naghahanap ako ha kang pangaran mo digditabi Eva Celidio. Kung ikaw man ang God. Ay, doon ako follow. Ano naman ini? Para ano sa naman follow? Sayang! Teka, wala ka follow bagay Eva. Ano?

0: naka-follow ini. Oh, naka-follow ini. Dali lang ha. Tailingon ko. Eyo. O ni. Congratulations, Tabi, say mo. Ini-screenshot ko sa pangaran mo para di ko malingawan. I-message mo na sana, Tabi, ako ha. Ang programang inatod pa lang sa Indo kang Bombita Generator Repair Service. Sa mga mapaayos kay generator dyan, Bombita Generator Repair Service. Ang title kang kanta, kanta ni Noel Cabangon, Kanlungan. Congratulations, Tabi, sa imo. Kanlungan ang title ng kanta. Congratulations sa imo, Mendoza Grace. Ikaw ang winner.
1: Wow, congratulations!
0: Salapi! Bye everybody, sa aga naman kita magribahan. Sa aga po may barangay sa lakay kita ha. Abangan Tabi, inindo iyan mga katindugo ng barangay sa lakay tomorrow. Kasi mamimigay ako ng Best Cafe Green sa second runner-up.
1: Wow.
0: O diba, may pahabol. Ay Grace, ipadrama na sana Gcash number mo ha.
1: Wow.
0: Sa aga naman kita magharangawan. Sa Tindugo na Radio Show. Bye, everybody. Masunod na po ang The Birthday Boy, Tirador sa Uno, Edison Mordeos.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generator. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, kulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: Radio. You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: daing maghimok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
8: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
7: Tirator sa uno, tirator sa uno. Kay ba si News Director Ed Bordeos. Tirator, tirator sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pantao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo. Yan ang tirador sa uno.
9: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Katugang aldaw kita ni Nuebes. Sa aga baga, pitsa 21 holiday. Pero Ninoy Aquino Day sa aga, di ba? Pero bako pula kaya ang kalendaryo, ilingon ta daw di day. Kung August 21, deklaradong holiday. Eh, August 21 is holiday. August 21 is Ninoy Aquino Day, National Special Non-Working Holiday in the Philippines. Sa aga yan. Pagatugang may mga importante kitang pag-irestoryahan ngunyang pong aldaw na inini ni Webes. May mga dapat kita tabi mga katindugo na taonan ni Duon. Ta gulpihon pa mga katindugo ng sagkod sa ngunyan dahil pa po nakaka-move on sa statement ni Manay Claire. Si Sir, nakadangog na naman ito si Sir sa programa. Tata, taod-taod ka ito. Pag siguro, dahil nagtuturo sa iya mga estudyante, mapost na naman si Sir.
1: Hala, tira.
0: Sa kasi, madam.
1: Hala, tira.
0: Dahil maako ni Sir sa kani, madam, susinabi ni Auntie Clay.
1: Salampati.
0: Na yung ibang mga guro.
1: Hala, tira.
0: Utrohon ta, ibang.
1: Hala.
0: Gusto nilang mapabilang doon sa ibang mga guro. Dahil na nga-answer na natapos. Iyo po, sagkod sa igwak yung mga paratukdo na dahil po nalilinawan sa isyong ini. Na kay po na po kawon tatabi ang sendang natutulog na isipan. Gisingin natin sila.
1: Hala, tira!
0: Taod-taod man, may mga kakaistorya kita mga katindugon. Unong tabi sa pagpapakusog o kaya batas na pinagbubusol sa Kongreso. Manungo din sa pagpapababa kan edad kan mga kahubinisan na naiimbolto po tabi sa heinous crime. Dapat ang 12 anyos pataas mga katindugon, hindi na huyan binibaby. Dapat kayang tabi kan mga nakakagibo nin mga karumal-dumal na krimen, talagang kinakarsel, kinukulong na tabi mga tugang. Iyo po, ta grabe na ang insidente ko niyan, ano? Duman sa, enot ini, duman sa Tacloban eh. Sagkod sa igwaki mga saralit na insidente, na mga pananaksak, pambubugbog. Pero ang mas malala talaga, shooting incident. Sa kaso kang shooting incident, panduwa ini mga katindugo na nangyari duman sa Ateneo de Zamboanga. Pero syempre, may bisita ako digdi. Iinuton ko ngunaan sa kuyang bisita digdi mga katindugon. Ta priority me, ang mga arog kay ni Ninanay na minapasiring po digdi sa One Radio. Kasubago pa pati naabutan ko na inidigdi si Manay. Dahita na pagparapataod to doon na tahirak man kay ni Tabi, ako mo daron tatulos. Si Sir Manny dyan sa Technical Department, Ed Bordeos Tabi ni. Sagkod kita alas 12:30. Sa mga gusto po na magpartisipar, gusto magpaabot kan sa inda mga komento, reaction, suwestyon, opinion, itira mo ang digi po sa programa. Padara mo yan, tababasahon ko tabi yan sa programa tangini. 0966-420-2491. Igit, alas 11:13 na ninudto, mga tugan. Ay na kita magpapara taod-taod ba, tasayang kan oras. Dahil nasabi ni kunyan. Sabi ni Congressman Eli San Fernando, wala nang intro-intro. Malagato ko na tabuga ang inabot ni Auntie Claire. Matindihan, no? May bisita ko digdi si Nanay Lolita Colarina Canhunok. Marina Uto Tabi Nay.
2: Marina Uto, ma'am po, Sir Ed.
0: Oo po. Tama na si kunyan ko, pangaran mo Tabi, Lolita.
2: Yeah, po.
0: Tama ini, Colarina Tabi. Pira na po edad mo tabi, Nay?
2: 67 na po.
0: Senior citizen naman si Nanay. May agom ka pa po?
2: May agom pa ako dahil naman nakatrabaho maray.
0: Dahil nang...
2: Nagkamati siya, bagod.
0: Ayo, 67 years old. Okay. May mga agi ka mo ni Mr. Mo?
2: May mga agom na po entero.
0: Anas naman pamilyado tabi. Ano po? Pira man ang akin nindo?
2: Di ma.
0: Anas na may pamilya pala tabi. Ano? Niya kamungunya niya ang sonop.
2: Oo, yan. Kami sa harong kami naman sa doon.
0: Sa harong nindon doon abo si Mr. Mo. Anong trabaho ni Mr. Mo kan makusog pa?
2: Nagtitinda. Para sa kami po nagtitinda sira.
0: Ah, para libot nin sira o para tinda
2: nin sira. At sa ang buot ko taali nga. Nagkorobra sa paratira. Dila
0: mo. Dika mo nauna bihan. Ano daw? Ano di? Mapagalon at itiya. Narog ka niyong sitwasyon.
2: Ang pigasami pa tayo kasi senior.
0: Oo. Maring anin may sokpen ka mo nakasabay. Kamu ang doon ni Mr. Mo nakasabay sa sokpen pareho?
2: Senior ka po.
0: Opo. Oh, social pension ay itabi. Okay. So, ano ang may paglilingkod mitabi sa imo?
2: magat sipta tayo pa bakal na bulong ta sa usaroy pa sa nabakal ko kaya kanya mata ko ang kulugong pati
0: bulong so, bulong para sa imong mata mm-hmm. Okay na anong ka po tabi tiya
2: patay ni nangayo ko sa ka nakaaging webes
0: nangahoy ka kan webes
2: isarong sako na ako ako nga isa suklong po pa uli
0: oho
2: tapos pag-abot ko na pinudpud ko ay mixara bata so paros buda so habagat
0: sa dagat
2: ito minarali mo sa di nakatalsik tigis sa mata
0: sa mata mo
2: nalik ko nga si iba
0: may nag-ipo-ipo
2: makulog
0: pa ang mata mo so pinag-checkapan mo na yan tabi
2: halin ako sa center
0: tinawanan ka sa na pampapatakan
2: papampatak sa na nga ni sabi ko nga ni sir Ed pag ano madres ako siga tapos gusto ko supaya pag tumaron magambulong
0: tapos may optical dyan sa siga para ma-check upan katabi nanay so iyan ang pinakang tuyo mo di sa Samuya nakabakal ka naman kan soriseta sa imo
2: saro pa sa nangani
0: saro iyo pa lang itong saro pero man po ang kantidad ka ito
2: 400 bagasil sa papatan
0: may kuro kantidad man ang gantabi ano po
2: nagtatagak-tagak man sana ko siya nagtatagak mo po pero ang asimana na ini
0: anong tagak po ito
2: so handicraft bagasil
0: basta okay.
2: Pagsaro-saro pag bulong tabo at pagsugpon
0: ano yan hali sa nyog so kunyan ka
2: nyog
0: abaka sa indo tagak-tagak para nang apod gayan bigasurusurugpon. Si Mr. Mo, pera naman ang ilad-tabi?
2: Kunyan na 64.
0: Kunyan, okay. Kami digdi, Nanay Lolita, pero may pigsasabi sa mga nagdidigdi sa mo, naday kami ni sa daring budget. Ano po? Maasa kita sa mga paradangaw, tabi. Ha? Kung makakuha kita, tabi, Nanay Lolita.
2: Iyo
0: po. Sige, tabat, subago ka pa, igdi. Nangunto ka na, tabi.
2: Kuminaon mo ako dyan, sabi ko ni maluto sa muda sa bautama.
0: Makadiit sa natabi. Ayo po, Nanay. O mga po, dang kananay, taba adigwaki mga kababayan kita na nagdadangog,
2: maray
0: na igwapong sobra.
2: Maray lang daw po sa indugaw, sa paradangog. Po. Ako po, minagad kidi, tatabang lamang. Ta, arang magas, mga taghonop siguro, arang magtaghonop kang pagkabuhay, kung paano.
0: Iyo po.
2: Para kayo buhay.
0: Iyo, Nay. So, makitaon-taon kita, Nay, ha? Mataon-taon ka. Magalad ka dyan, ay iyo.
2: Kasi, sir, di ka nag-asa kami kaya mas sa gobyerno. Ka nagtinda pa kami.
0: Iyo. Talagang padagos pa ang pagkunyan na, no? Sa hanap
2: ko. Parang yan dahil na pagkakad na. Madismayo nga ako tapos sir pagtinda ko.
0: Iyo po. Baya ilang. Ta, ang pagpasensyan mo, tanya ko nigdi sa Kuya Sincilio, ipabot ko dyan kay Sir Manny taon-taon. Ragaya eh. Sabi na, tingating talaga na gusto, no? Agatugag. Igo ako ni Sir Manny, ani akakako niya nini, makadurudagdag na ni sa pampliti-pliti ni nanay. Oy, pero kamo ko niguan yung sobra, tabi man, ano? Ngayon ni si Nanay Lolita. Makihalat-halat na lang, nai. Paka-commercial, ipagaw-gaw ko ni tabi niyan sa sayo. Tipunon ko yung gabos sa sinsilyo. Ubusan na yung sinsilyo yung inidigdig. Paano kayo ni si Commander-in-Chief ko ang nagkakapot ka ang kunyan, ini ang sekretary ka ang budget and management sa kong ex-girlfriend.
1: Hala, tira!
3: Minaro, dahil sa ko, ano daw ang...
0: Ngayon, hindi, kunyan na lang, sinsilyo na lang ganyan. Barya na lang. Pero baka dagdag na ini kinanay, ha? Na, day ko araw. Pero nakulin ni nai, ang sinsilyo na yan. Karo mas inaalkan siya. Ubusun ko na ini.
1: Hala,
0: ay ito dutan ini dagdag dagdi kinanay na pambakal ning pampatak diyan sa sayang mata buda baka makadiret yung siga baka pa check up si nanay duman sa siga tay rakman kay ni ata sinda naman sa nanduwa buda si mister niya badig wa kamo tabi ning ikadagdag tarabangan tay ni haw tayo ning sa muya sa One Radio tabi sa baga taga Malinaw oy sa gabos sa mga parantay abay aran para kagabirilot na ko para antabay ta sige na tabi
1: tira.
0: Oy, pasalamatan ko ngunan mga sponsors kan programang ini. Salamat po, tabi sa... Tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Iyo po, kung kamo tabi masaod, kung kamo gusto po na mag-put up ning sari-sari store sa sendo pong harong sa Aburo Barangay, pwede po kamo tabi na mag-saod dyan sa tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Yan baga sabay sa Rung Loto Outlet dyan, kahilera po kan kunyan, inihong food park. Dyan sa may food park... kan Tabaco City sa likodan na party po yan kan matina pa mabali pa matuyo pa o yaon po dyan ayaon po dyan mga katindugon an tabi na si store hanapon nindo si Ma'am Yoli o kaya si Rocky Tabinas pati bagas na masira munon igwa dyan tabi mga katindugon kamuki mababaka gabos na paninda nakaipuan nindo sa laukan sa indong mga sari-sari store igwa po dyan. Diyan na kamo sa Tabina si Store, tabi. Iyo po. Iguaman dyan in Best Cafe mga katindugon, so green, so gold, so black, saka so original, so 81. Diyan ka mo magbakal sa Tabina si Store. Pakabakal nindo in Best Cafe Tabi, hatudanan nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Ipagibo nindo in Best Cafe Bouquet ta, sa mga may birthday. Pwede ho na yan na pang regalo kitiyo kitiya. Kimanay, kimanoy, kimama, kipapa, kipay, kimay. Best Cafe Tabi. Best Cafe Bouquet na pag-ibo ni dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo. Hanapon nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga Tamora. Guna yan mag-ibo nin burang na pang regalo. Yaw na yan dyan. Haran yun sa may food park sa Divino Rostro. Yaw dyan ang pwesto kan tabi magatugan. Iya. Pag-ilaog mo nang ganyan sa may Arcos, hampangan kan sa roon dyan na meet siya. Ang primerong pwesto dyan, iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Dangan i-message nindo, tangan i-mahapot nindo kung gura nun pagpag-ibonin burak na pangregalo. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Yan. And syempre pa mga manoy, imanay. Katuwang taman sa pagpaabot yung mga impormasyon, ngunya na pagkaudto sa programang ini. Yaon man po tabi, ay Lot, maray na pagkaudto Lot. Ay ling ko si Lot nga, hiling mo na ini. Nakaabot ni si Lot. Pero may darin ni si Lot na masiramo na linutong pangudtuhan. Salamat kay Lot, ano? Ay, kunyan, oh, kisilot na mag-abot naman tabi, Lot. Salamat, Lot, sa imong maray, ha? Stop ni BM Siga, Pamilya Siga. Salamat, ha? Yaon dyan si nanay, nag-ibi-hibi. Ay, salamat kay Lot. Nailing ko si Lot. Matibayan niya magluto, ha? Kusinero dyan ni BM Siga. Nanay, magpasalamat ka dyan kay Lot. Yan. Matibayan na para luto, nanay. Purtiho na yan, minaluto si Lot in pagkaon. Siram kan kang luto mga katindugon. Ano? Lot, thank you so much, sabi. Salamat sa pandagdag sa pangbakal ning kunya ni nanay. Pangangaipo. O ipadagos ko ang programa ngini hatod sa Sainukan mga minasunod na bagay sponsors hatod po sa Sainukan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raot ang Saindo mga cellphone, dyan nindo tabi yan mga katindugon ipahirahay sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. May nag-text digdi. Una ko ngayon sir, madaliun sanaan pagirahin ngayon dyan sa Sweets. Aram mo, minsan depende yan sa pangangaipuhan man kan sa imong cellphone. Kung ang cellphone mo, barakalon ang kunyan, iha na piyesa, talagang matataod-taod man po yan. Ano? Pero kung available ang piyesa, daw halaton mo, antimano, itaw yan sa imo. Sa mga uragon dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, basta cellphone na route, dyan mo darahon, dyan mo ipahirahay tabi. Bakosan na cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, printer, computer, MacBook, tablet, kayang tirahon dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Nagpo-photocopy naman dyan kan mga dokumento na kinakaipuhan nindo tabi. Tego dyan yung photocopier machine. Diretso na kamo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataid po yan kang Kasaol College. Iguapasindaning Sarong Brands and Sweets.com Gadget Center dyan sa Siga Avenue. Kung napasiring kamo sa simbahan ni San Juan, sa ISY Building, may mahiling kamo dyan na Karatula, Sweets.com Gadget Center, iyo na po yan. Siyempre pa, katuwang taman, ang Balayo Gravel and Sand, basta bye-bye sin graba. Sa pagpapag-ibukan sa inyong mga mansyon, dyan na kamo sa Balayo Gravel and Sand. Proktos yan kan San Antonio, Tabaco City. Hanapon nindo si General Manager Engineer June Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Barato ang bye-bye sin graba dyan, pigdi-deliver tabi kung sa inyong ka nagpapag-ibon yung mansyon. Oy, kapartner taman, si Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr., servisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito. Dahil nagkikibrada po kayo ito sa kunsangunyan, mantinido, sustinido, servisyong Siga. Alamat tabi Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga sa panago sa pagsuporta sa programang ini. Siyempre pa, si Honorable City Council Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Katuwang taman mga katindugon tabi si City Councilor Roy Imperial Bon, matik sa serbisyo, matik na yan. Seriman si City Mayor Ray Bragay, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising. As in po tabi si Municipal Mayor si Capos Bilocan Bagong Malinaw. Salamat po sa panago sa pagsuporta. Manoy, manay, kung nagdadangog ka sa programang ini, gusto mo man na maipabalangibog ang sa imong negosyo sa bilog na probinsya kanalbay. Lalong-lalo na, hindi sa Primer Distrito kan probinsya. PM Nindo ako, usap tayo kaibigan, usap tayo kapatid. Si Sir Manny sa technical. Sa pagbultada ta mga katindugon, tirahon tatulo sa mga isyo. Natibado tirahon pa kaniba. So mga muya po na magtabang, asa sa tuyang bisita, pwedeng-pwede tabi ka muna magpaabot nin tabang nindo. Pwede nindong igaw-gaw personalmente tabi. Nayaon po digdi si Nanay Lolita. Naghahalat po kan ayuda, no? Sa mga nagtataon nin tabang, warang sawa na nagpapaabot po nin ayuda pinansyal sa mga kababayan tang nangangaipo. Diyos ang magbalos tabi sa Indo Gabos.
4: Hala.
0: Permi ko pong pagiramdom na mas marhay na magtipon kita nin kayamanan na sa tuya pong dadaroon sa ikanawang buhay kaysa kayamanan na iwawala ta di sa ibabaw kan daga na kun minsan nagiging kausapa kang iriwal kan mga babayaan tang mahal sa buhay, di ba? Kaya kun medyo sobra naman ang iwawalat din nung kayamanan, so iba i-share na sa iba. So ibang kayamanan, itao naman sa iba. Tapag once na nagpiyong na kamo, iyan na kayamanan na yan, tiba at pag-iriwalan pa yan kan mga relatives mo. Makatabang ka na lamang habang nahihilig mo patabi. Magtipon ng kayamanan na dadaraon sa ikalawang buhay. Iyan ang pinakang the best. Ano ang kayamanan na iyan na dadaraon ta sa ikalawang buhay? Bagatugang ang paggibo din karahayan sa satuyang kapwa. Iyan po ang pinakang marhay na kayamanan. Magtabang sa mga tawag nangangaipuhan. Kung kaya man sana magtabang, magtabang. Sudok sa buot ha, bako itong sunapipiritan. Ang anumang sapilitan, lalong-lalo na kung iyan nga ni baga pigpapahinog na prutas, pag sapilitan na, manasira man o. Kaya dapat, so talagang udok sa buot manindo ang pagtabang. Mabultada ang programa. Mga manoy, imanay, di magparahiriro, taod-taod sana.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Mag-ayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin da kunin pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
3: No approved therapeutic link.
4: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: Buelta din na kita mga tugang didipo sa laog kan sa tuyang programa. Napapanhon po tabi an sa tuyang tema ngunyan. Ta sunangyari sa kunyan, inihong Ateneo di Sambuanga mga katindugon. Actually, panduang best na ini na incident ning pambaba shooting incident sa laog kan eskulahan. Si ako Bicol Party List representative Alfredo Pido Garbin Jr. Igwa po mga katindugon kay House Bill na mawot na maipasar sa Congress. And House Bill number 10330. Ayo, masabutan tatabi ano? Ta maraman ta kung ano ang boat sabihon kan House Bill na ini mga tugang tabi. Nabasa ko kasi ang nakalaag duman parang ito bagang pananagutan kan sarupong masasabi tang day panasa hustong edad o minor dapat maibaba. I don't know kung tamaan sa kuyang interpretasyon pero para mas magayon masabutan ta gikan mismo sa proponent kan batas sa initabi mga tugang. Nasa ibong na linya si Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Kong. Maray na pagkaw do tabi, live na live kita sa One Radio News FM tabi.
1: Good morning, Eds, and sa gubos na nag-aantaway kang One Radio. Marina Aldo po, and happy birthday again.
0: Ay, salamat tabi kong sa kunyan, sa pagbati tabi. Thank you so much. Digdi ako kung ano, kasi napapanahon ini po na House Bill na muya mo po na maipasar sa Congress. Ini pong House Bill number 10330. Para po sa karaman kan mga paraan tabay tatabi, ano talaga ang kunyan kay ni Kong? Ano ang nakapalaman digdi sa House Bill na ini? And ano ta kinakaipuhan na maipasar na po ini sa Congress?
1: Para mo Eds, ini ang saro sa lakdang ta na mag-proponer kita ki amendments sa existing Juvenile Justice Act. Sa rason na nahihiling ta, padakol na padakol ang imbeltong minor sa mga krimen, lalo-lalo na these are classrooms-related crimes. Mm-hmm. One in Tacloban, the other one in Davao, involving two minors na kung sinang gamit kay ni Susaro, Badil, as in gamit sa panggagadan, Pandua, ining sa Davao naman, high-powered pa, kumbaga, rifle, that's a weapon of war, and naging accessible din sa mga minors na ini. Now, two things. We all know that ang 12 years old and above, they have the full mental capacity to determine what is right from wrong. Aram na hindi ang sala, as in tama. And pandua, there's on the other side, ining sa paggagamit kang badil, there is a gross negligence on the part of the parents or guardian in securing itong handguns na ito, badil na ito.
0: Mm-hmm.
1: So, duman sa propestong lakdang ta is to propose amendment to the Juvenile Justice lowering criminal responsibility from 15 to 12 years of age. Meaning, so criminal liability will attach to those minors who commit a crime and he is above 12 years old.
0: Mm-hmm.
1: In the same way, nasutag sa diri kang badil was proven to be grossly negligent, will also be held principally accountable, tabi.
0: Okay.
1: Kumbaga, kung sugubadil na na-access kang minor ginamit sa panggagadan, then he or she will be held principally liable.
0: Oo.
1: Because of his gross negligence to the crime of homicide or murder also.
0: Iyo po. Oo. So anong kay bang kan susa kunyanta susa juvenile justice kasi nakabugtak baga 15 anyos dai pas exempted pa siya sa criminal liability tabi. Kung pero may nakabugtak duman na unless na may discernment
1: with
0: na.
1: Discernment.
0: Yes po. Opo. Yes. Oo.
1: Parehas ang igwama na giraray na if acted with discernment, then duman malawag ang criminal liability. Ano? But binaba ta si edad dati,
0: 15 anyos,
1: pababa, yan, totally exempt yan.
0: Iyo po.
1: Kaya na magiging totally exempt na lang.
0: 12 years old, pababa?
1: 12 years old and below.
0: Below, oh, okay.
1: So, and pero yan mang giraray sa suspension of sentence and all the intervention para yung mag-irari sa spirit kang batas na restorative justice. Ano?
0: Okay.
1: Ma-restore so minor sa pagiging maray na syudadano. And at the same time, pinagpapanagot naman because, you know, mercy cannot be a license to kill or to commit crime. So baka manigabos na herak Yon mangiraray so hustisya sa mga biktima kay niya. And that's why yaon so panibagong provision na sa tuyang pinag-i-insert duman sa batas na those parents or guardians or any person who are responsible and found to be grossly negligent in securing the firearms and was

0: Able for failure to secure that rifle that was used by his son to commit those crimes. Ano? That is the case of Crumbly, itong Crumbly family. Ano? So, ini, kung may president na sa Estados Unidos, pwede tamang gibuhon digde sa satuya. Well, it is right and proper na baho pabaya. Kasi aram mo, ang badil being nagagamit yan sa genius crimes, especially sa panggaganan, dapat di yan nagbabarag-barag.
1: Correct.
0: Dapat it should be safe keep in such a way that they pwede ma-access na kahit sino man. Dahil alam mo, ang pwede lang mag-access kan,
1: si lisensyado. Kaya dapat talaga, responsable ang may kunyan, may kapot kan lisensyadong badil tabi. Kung taarong kayo ito nangyari, duman sa kunyan, ini yung Ateneo de Zamboanga, di ba? Ang sabi sa istorya, nabayaan kan magurang, nalingawan kan magurang duman sa auto, kaya nangyari itong
0: incident.
1: Well,
0: that incidente. Is gross negligence, kasi why would you just exhibit o ibandera duman na saro yan na weapon or armas na pwede makagadan kita ako.
1: Iyo po.
0: Okay. Anybody can just, you know, get a little bit bitten.
1: Iyo po.
0: So, dapat na ito duman. Pero sa light ng description ni SILG na gari ngayon na ituturing na agong na day pigbabayaan. Eh, kadakla na agong pigbabaya-bayaan.
1: Iyo man ang ganda. Sabi ang prinsipyo
0: na... Iyo tabi kong.
1: Ang prinsipyo na baga tabi kong kang badi, lalong-lalo na kunting issue yan sa imo. Garo man sa nadaagom, day pigbabaya-bayaan. Iyan ang prinsipyo daw ka iyan. So, ini kaya duwan ng insidente. Di ba sa Tacloban, badil din, service firearm pan police ang ginamit din?
0: Well, tama. So, if you see here a pattern, service firearm, kang police, duman, tiyao na police.
1: Mm-hmm.
0: In the case of Davao, another service firearm by a customs police. Yun ito, so ama. So talagang naging negligent and failure to safe keep those firearms that leads to this incident. I'm not saying na bako sanay ni ang mga factors. There are so many factors. Siyempre, so paggabay, kamagurang. Labi ka importante. Nagabayanan sa tuya mga kaakyan. Hindi mo pwede i-assess na teacher.
1: Iyo.
0: Si Auntie Claire man pa, no? Masyadong...
1: nasubrahan man, ano?
0: Nasubrahan man. So, okay. Siguro dito na badulan kang teacher.
1: Kansadit pa. Pero, ano ka tabi kung ka, kunyan, capacity sa imong proposal na inintabi?
0: Well, I just hope that this will make sense sa mga kaibat at pag-iriba sa Kongreso. Dahil data na halato na magkaigwagiraray ki another occurrence that will water down the law and at the same time ipapasipara sana and yao na naman ang sentimento na warang sala dahil minor, as in pati iso tagsadiri kang badil, the most is na-dismiss na sa trabaho dahil sa sayang negligence.
1: Mm-hmm.
0: Well, in order for us to be, kumbaga, vigilant and to come to the senses of these gun owners, eh, dapat talagang, bako pala ni karaw-karaw. Pag nagamitan sa kuyang badil, then I will be held principally liable because that was accessed by anyone, especially minors na nakakomitik krimen. Kaya ako talaga, matago na ako.
1: Iyo po.
0: As in, itatago ko yun, ano ko, as in, dahil pwede makaptan kang isay man na ibang tao. Iyo.
1: Kasi aram niya, pag may once na yan nakuha kan mga minor ginamit sa krimen, aram niya na may paninimbagan. Kaya nakulao na bagay tabi talaga kong na maisabay ito sa kunyan, sa batas, tangani na aram kan mga lisensyadong may badil na dapat tingdang isaray ning marayan sa ng mga gamit tabi.
0: Yes, and that's one of our salient or the substantial amendment sa batas tabi. And Ramo Edge, I don't know if you will agree with me, but ang sarong 12 anyos, he has the full mental capacity to determine what is right and wrong.
1: So, 12 anyos, mga grade 6 ko. Grade yan, tabi kong, kung ako nasasala.
0: Oh, first year high school.
1: First year high school, oh.
0: So, aram niya na kung anong tama, as in sala, di ba?
1: Grade 7 so, yan, pag-arob kaya ng edad. Arob kang sususpik ata ng grade 7 din eh.
0: In some jurisdiction nga ni, tabi, Ed, sa 9-year-old, criminal responsibility.
1: Okay. So,
0: there's this suspension of sentence until he reached the age of kumbaga majority, which is 18. Same way, yung manang sa tuyang proposal, let naman hahalion. So, suspension of sentence at, until he reached the age of majority.
1: Tabi. Okay, maiba naman ako, tabi kong, kasi kundi ako nasasala, inipong ibang programa kan sa Akubiko, inipong manungod sa artificial intelligence training, tabi, sa sarong pribadong eskwelahan duman sa Ligas.

0: Garaw nagpuo na tabi.
1: Well, tama ka. Parte yan kansatuyang programa na konsin tawang kioportunidad, especially those who are who did not finish college or itong maya pa magkaigwaki additional skills. And as you know, in the age of digitalization, artificial intelligence is here to stay. At talagang that is real. And that is the future. And that's why...
0: yun lang. Nabitin kita duman. Sige ta. Difficult pag limited sana. And pang apod. Dapat pala mga uruan limited and pang apod na. Try tagirari na makakunay kay Kong. Agad kita nindikit na pasensya ta. Limited. Ay Kong, pasensya ta. Limited ko lang ako bako unlimited. Pasensya tabi. Ay padagos itong artificial tabi Kong.
1: Yeah, so ongoing na ang trainings digdi sa STI Legazpi.
0: Opo.
1: And these are two courses being offered for artificial intelligence. And inimadurar ki pirambulan. Short term course lang ini alagad certo isigurado the moment they finish these trainings then they'll be equipped with you know those skills for artificial intelligence sa pwede rin na magamit sa lokal na paghahanap ki trabaho or even international employment. So this will be a course that a certificate will be issued by TESDA na pwede magamit either domestic or kumbaga overseas employment.
0: So, dyan pa sana ni Kong sa Legazpi. May plano ka mo sa First District
1: kasi,
0: na
1: makaigwa? Hindi, kasi ang accredited na eskulahan is
0: okay.
1: STI Legazpi. So, maski isa'y man,
0: pwede,
1: when it was open sa ako Bicol office, maski isa'y walk-in, so nagduruman, maski mga taga-sainsayan, taga-Daraga, Third District, First District, Isla Kang Rapo-Rapo, nagduruman. And ang importante lang paano na masabutan, so accredited school is here in Legazpi, digi sa STI Legazpi. Opo.
0: Okay, with that Tabi Kong, ano, salamat sa padagos po na kunyan inyong paghanap nin mga oportunidad para sa tuyang mga kababayan, ano, lalong-lalo na pag-abot sa edukasyon kan sa tuyang mga kababayan digi po sa Bicol Region Tabi.
1: Salamat Alan. Sorry. Ed, opo. Salamat.
0: Ayo po.
1: Happy birthday.
0: Ayo, salamat po.
1: And Marinaldo.
0: Thank you so much. Si Congressman Pido Garbin, kanako Bicol. Maray man itong may pasaran batas, ano, kasi kasabay na mga tugang sa magiging liable itong mga may sadiri po nin badil. At nangyayari ngun yan, karubagang nagiging lusot sinda sa paninimbagan. Ta arungan ikan sinabi ko, katindugo na dati, sabi ko kan, ako, ang prinsipyo ko man dati, bako ba na ako nagibukan krimen, natatakuan kinakaipuhan na makulong. Pero kung analisa ron taning, maray mga katindugon, ano? Kung an badil ko ta na, kasi badil iyan eh, maski anong sabihon ta, makatakot iyan, ako nakakapot na ning badil, nakabalo ako magkapot ning badil sa Laugkan Campo General Simeon Ola. Iba pala ng pagmati, ano? Talagang pagpromero ka nakakapot ning badil mga katindugon, ninerbiyosun ka man. Kasi aram mo, ang bala na yaon dyan sa Laugkan Badil, po pwedeng makagadanin buhay. Pwedeng makagadanin tao. Kaya kan nagkaigwaning kunyan duman, inihong firing kami mga katindugon sa Laugkan Campo General Simeon Ola. Talagang sabi ko, day dapat, basta-basta mga katindugon pagpaparatiwala, ang araw kayo ng klase ng armas. Ta delikado, sa rumpos nga, kano? Ating buminaro. Kaya tama na ma-incorporate mga katindugon sa batas na mas lalong higpitan ang pag, lalong-lalo na sa mga pinag-i-issue na badil mga katindugon hali po sa gobyerno. O hali sa ngayon, tinausap polis bilang service firearm, pigpagamit sa senda, sa customs, o sa iba pa po ng mga men in uniform na ang nag-i-issue mga katindugon kaan, gobyerno. Diba? Dapat ingatan ng maray. Mapag-gobyerno man gani, kipribado, binakal mo, taika, lisensyado na magkapot ng armas, dapat, imbadil, dapat kayan secure ng maray, natatago. Bako accessible mga katindugon sa mga minors. Otherwise, Sana day nakimautro pang araw ka na insidente, ano? Sa Tacloban, buda duman sa Ateneo di Sambuanga, tama, ano? Sa Ateneo. Kunyan, ini maka Ateneo di Sambuanga University. Maka kunyan, maka huruha dit bilang sarong magurang para duman sa sendang mga akita. Alas 11:49, sabi ni Irina Perez, good morning po si Red. Happy birthday po. Enjoy your day. Sabi, ay salamat tabi ha. Kay Christian Macenas, marina udto. Kay Lily Calios, marina udto man tabi. Kay Bencio Calyada, and happy birthday. Ay, birthday man ni Chio Bencio ngunyan. Happy, happy birthday sa'yo, Chio Bencio. Manuel Ardaniel Victorio, blessed birthday po si Red. Kay Nora Apirin, good morning po si Red. Happy, happy birthday. Good health sana tabi. Good health sana tabi per me. Salamat po ha, tabi manay Nori Apirin. Kay Joe Casiwer, happy birthday sir Red. May God will bless you always. More birthdays and blessing from our Lord. Salamat tabi. Kay Sherilyn Bombita, marina pagkoto. Kay Father Noli Alparse Consi, salamat po sa pagpaabuting greetings tabi. Sa kung parte, dapat dai siya magkomento sa araw ka ito ng mga guro kahit dai niya igabos. Pero aram ko nanta, nagkomento siya dahil sa Dabaw na nangyari. Iyo tabi Arne Brabe. Sa totoo lang, iyan ang nakakunyan, iyan ang nakakonfuse, iyan ang nakapalibong sa mga paratukdo. Balikan tayo yan taon-taon. No? Ang problema kasi talaga duman. Actually, ino naman su paliwanag ko kasudma, ngunong digi kay Auntie Claire mga katindugon. Dahi niya pig direktang pigtumbok mga katindugo. Kaya talagang maaraki ikman sa mga paratukdo. No, di, sabi ko nga ni, bago mangkuta nag-araki ik sa mga paratukdo, nagkiirad sa mga paratukdo, inanalisar ning maray, pinagadala ning maray, di nangugiraray, kung ano yung mensahe na gustong ipaabot na Auntie Claire.
2: Hala, tila!
0: Kasi isipon nindo ha, duman sa Dabaw, nagpasiring ang presidente duman sa Dabaw, mismong teacher pa ang sabi sa report, teacher pa mga katindugon, so nagudyok duman sa mga estudyante, nagasudan ang presidente. Imbis na magsaway, aram nindo kung ano ang pigpagasod, so bangag, nagnadali-dali ngayon, tababa dilon. Diba? Yun mga, yun ang point mga katindugon duman ni Auntie Claire.
2: Hala, tila!
0: Kaya kung ika teacher na bakuman kan arog dahil ka nagtutolerate kan mga siring kaya nagawi, kasi ang modo mga katindugon kan sarong estudyante, dahil man iyan maitutukdo sa paagi po kan curriculum, baka na iyo, ang pagdidisiplina, ang pagpapakunyan kan ugali ning sarong estudyante, wara man po yan sa curriculum. Kundi nahihiling iyan mga katindugon kan mga estudyante, base sa gibo mo bilang role model na paratukdo. Base sa kung paano ka magtaram bilang sarong paratukdo. Base sa imong aksyon bilang paratukdo. Kaya dawa da iki kunya nagsasabi diyan sa mga estudyante na oy, giri arugani arugaan, di ba? Kung ano ang gibo mo, kung ano yung aksyon mo, po pwedeng makaapekto sa senda bilang ika na teacher na saro po na role model. Ganon yun. Yun ang mensahe ni kunya ni Auntie Claire, maging marhay na modelo. Kasi, hindi niya man pigbabasol mga tugang ang mga paratukdo na kamo, tinuruan nindo ni pagkawarang modo ang mga angki. Ako nag-gets ko naman eh, huwag ninyo kasing itolerate yung mga maling modo ng mga estudyante ninyo. Ganon yun. Daiman kay maestra, daiman kay maestro mga katindugon tabi, dangog ka mo ha, na maturo sa mga angki nin magibuning karumal dumal na krimen. Dahil ka man maturo estudyante, maestra ka, magtaram ka oy, pag may kasalan sa imo, ang kaklase mo sangsanga, dahil ka man kan mataram bilang teacher ka. Diba? Kudi itatama mo mga katindugon ang mga bagay na sa hiling mo sa imong pag-analisa, dahil dapat ginigibo. O, arog kayo ito. teacher ka sa Davao, sa sarong bistadong iskulan sa Davao, nagsusurihaw na kan sala na gawi sa mga estudyante, nyaong ka sa nabilang teacher, pigpabayan mo, yun yung punto ni Auntie Claire. Yun yung punto doon, kasi pinag, dahil niya kasi tindi, nino kasi tinapos, pinagkurok-connector niya mga katindugon. And the following day, kung nahiling nindo sa paliwanag ni Auntie Claire mga katindugon, kung nantasiring ka ito sa so, naging statement, and buda, igwa kaya ki mga paratok doon na pagmati ninda, inubos mga katindugon, wala man. Sabi niya, ang ibang mga guro. No, pero kung sinabi ko ta ni Claire na, ang mga guro kasi, ganun, pwedeng talagang maski ako din di mga katindugon, armalay itong ko si Auntie Claire. Ako ganun ang basa ko mga katindugon. Pinahiling, ilingan nindo ha. Ini, realidad lang kita. Pag inistoryahan ta mga katindugon, total nabanggit naman sa na, kan para dangog ta, ni Arnie Brabit in may manungod sa mga paratok do. Ano? Igwapang sarong insidente mga katindugon, dahil na pinangaranan ni Auntie Claire kung sa'y na lugar. So sarong public school teacher nag kaigwanin parang activity na ginigibo sa eskwilahan. Pero sa eskwilahan ginibo mga katindugon, ining activity na ini sailing ko bako oras kang klase, kumbaga recess guide or alas 12 arong kayan. Ta kunyan ni ditan mga estudyante nagba-vlog kaya ini si teacher. O ni na ang problema sa vlogging kaya, nyauna naman kita diyan. Kaya nagkaka-problema kita. Sinuran sa blackboard ni teacher. I-describe ang presidente. Describe the president. Nakalagduman, may apat na may duwang letrang pinuna na BA. Tuloy yan. BA, BA, BA. So pang ultimo mga katindugon na nagsurat kan simbag duman sa blackboard, duman sa greenboard, aram nito kung anong binugtag katindugon, kan estudyante. Ninaagduman, bangag. Pakabugtag ka kan bangag, nagiyumihiyum si teacher mga katindugon sa video.
3: Hala, tira.
0: Di ba? Ginagamit kun minsan ni teacher si estudyante mga katindugon bako para turuan kan tamang asal kundi para ano, sasadirin niyang kunyan inihong engagement content. Uyugon mong ipigsurat kan aki word na bangag, dahil mo pa ito dagitan su aki na oy, arog na kayan ang description mo sa presidente?
3: Hala, tila.
0: Bumakaray ng tigka mo, ha? Isipon nindo ini, ha? O, mga teacher, magdangog ka mo sa kuya. Kung su mga estudyante duman sa Davao, na binisita mga katindugon kang presidente, kayang mudahon ang presidente. Minuda si presidente. Sailing nindo, sa ordinaryong tao, dahil daw kayang mudahon ka mga estudyante nito? Na malaog tabi mga katindugon ang papel kuta kan mga paratukdo ta sakop ninda nyaon mismo sa saindang sular nyaon mismo nagikan duman sa eskwelahan na ito nangyari su insidente ni pambabastos mga tuga. Kaya wara na po kimodo, yun ang pigsasabi ni Auntie Claire. Kung minsan sabi yung iba yun ang nabasawang ko ha, yun ang sabi ni Auntie Claire, tapos kamo kung mga minari ak una nun duno. Oh, dahil nindo ginigibo ang bagay. Pero nilos ubos naman o truhon ta ha. Akala nyo kasi yung iba, sabi ni Auntie Claire, minsan na nating nakita. Sabi ni Auntie Claire, oh, ining minsan na nating nakita bagatugang pigtutumbo kayo ni so insidente duman sa Davao kan pag-abot kan presidente sa Davao. Oh, o ni sabi ni Auntie Claire, minsan na nating nakita mismong ibang mga guro ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Yun ang sabi kan tagapagtaram. Wake up call ini mga bako siya, dahil niya mamping nagbabasol na kamo nagturo na magiging bayulante. Kundi ang sabi niya digdi, minsan, minsan na nating nakita mismong ibang mga guro. Dangugunin doon ha. Oy, mga teacher, dapat tato ka mo kan listening comprehension. Bako sa naso, dapat dinangog nindo buda sinabot. Ano? Mismong ibang mga guro. Dipisilon man kay Auntie Claire sa buton ini. Taday ka man lamang tabi nagtong specific yung example. Na dapat ko ta, sinabi mo, oh, minsan na nating nakita doon sa Davao na magbisita si Presidente Marcos doon sa Davao. Mismong ibang mga guro ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Kasi kahit andun yung guro, pinagmumura na yung presidente, hindi pa rin sinasawata ng guro. At yung guro pa yung nag-uudyok doon sa mga estudyante. Dapat ganun kasi. Anti-clear yung sinabi mo. Yun tuloy, hindi ka naunawaan ng mga teacher. Akala ng mga teacher, lahat sila ganun. Yung ibang mga guro, sabi po ni Auntie Claire. Minsan na nating nakita, sabi ni Auntie Claire, kasi siya mismo nakahiling kang insidente. Figure report sa iya bilang siya spokesperson mga katindugon kang Malacanang. O ganun yun. O, imbes na itolerate nindo ang salang gibo, disiplinahon ang mga aki. Kasi ang anumang maling gawa ng mga matatanda nagiging tama sa mata ng bata. Alas dosi na. Taon-taon ang mga reaction nindo. Tama, oras yung impera. Tango na kita.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.

Pinay. Salamat sa mga sponsors. Salamat po sa Tabina C Store dyan sa ground floor Cantabaco City Public Market. Tindugi na sir, taurawan. Break time.

Nora Apirin, Marina Ututabi. Ang dapat po ibalik po ang pagdisiplina kan mga magurang, ngani po mahalin na ang pagiging balsibado kan mga angki. Thanks po.

0: Mananoy, Maliktay, Poseret. Shoutout Tabi sa Borsi and Bora Family. Ay, maray na pagkaunto Tabi sa Saindo. Ano? Pahit sa nakita. Tayo man ang gadian, ang buhay. O, anong nangyari? Sige sana, Manoy, Manay. O, pahit. Ay, bawal. Dapat ibalik sa dati.
1: Gusto na po natin.
0: Manay Claire. At kaya na yung parataram dyan, Manay Claire. May nadidagid sa imo. Si Manay. Si Manay Claire. Eden Alim, maray na pagkaunto. Natapos sa Tacloban incident, day siya nag-comment na damay so maestro dahil kay Romualdez. Day man gayon na hapot kan media duman pa, no? Perla Bindan. Asun Binamira Bermas kay Bilardo Roxanne. Ka-birthday mo pala. Iyo, ka-birthday ka baga si Daki.
2: Hala, tira.
0: Si FPJ. Apple Bathion Bermundo, maray na pagkaunto dyan sa sugod. Baka kay Elmay, kay Manay Mong Remedios Bermundo. Chadiling, dyan sa kunyan sa sugod. Baka kay Elmay, maray na pagkaunto Tabi Primes. Kay Christina Bordeos. Briagas Adlao, Jan Paul. Maray na to Tabi dyan sa Magapo. Kay Neri Albalate. Happy birthday, salamat. I wish a good health every day and every time. God bless po. Bais kung Tabi kamo bida sa pelikula ni Mold. Si Sena Mold.
3: Para sa Banwato to.
0: Ni Mold guapo si Sena Con Midbeat. Pakibati man si Red ng happy birthday sa kong apo na yaon sa Tagoytoy. Sabi ni Balot Rakyon. Inaro Serrano Arianda, maray na pagkaud to Tabi. Salamat sa greetings. Kay Mats na Banduho, thank you so much. Nena Palanas Bubis, maray na pagkaud to Clara Kogoko Rimonte. Kay Josephine Bikilio, Teya Bio Bragay, salamat sa greetings Tabi. Prami Barha Juarez, thank you man. Marites Labrito, thank you man. Yun ang batas sa ginibo ni Senador Pangilinan, dapat talagang amyenda na. Alangkaw pa nga ni Ando si Anyos, dapat Gis Anyos, sabi ni Arnie Brabit.
3: Kailanman, basta nagpunaan sayang program.
0: Kay G. Cancela, Burbe, thank you, sabi sa greetings. Ano, Melz Canoy, uy, gulpi ang nagpaabot ng greetings. Salamat ha, mahal na mahal ko kayo. Chad Bungkol mo, salamat Tabi Chad. Epi Bonavente, salamat man. Happy birthday Tabi. Kay Lynn Binaday, big muda sus dapat kay Yancy Saway. May mga DDS pa nung mga maestrata na nataasan ni Digong ang salary nila kay ito. Ilinga sa mga polis kay ito na dinubli sahod ni Digong. Iyo sa mga oragon na sa tanim ebidensya, makakuta sana sa drug war. Sabi ni Usla Unon. Nena Palanas, maray na pagkaudo kay Melody Bichayda Kome. Sayang sir kang sweldo kay Meta. Pagdaing kay Reactor Buda, nagko-comment, kwarta na yan. Yo. Kaya, mamili isong mga mahilig sa kunyan, sa podcast ni sa content. Kung magturo pa o mag-content na sana. Kung mag-content, mag-content na sana. Kung magturo, magturo. Bako na iyo Tabi Kaliha Bidjuni. Happy lunch time. Pero sabi ni Di, kaya nga po dapat ang mga matatanda magawa ng tama para gayahin ang bata. Yes, Tabi. Clara Kuguko Rimonte kay Melz Canoy. Alma Balingbing Bordeos Primay, Marina Uto Tabi sa imo. Sir Bati, amang kami sa Suwa Malinaw Albay, Bragay sa Family, Borromeo, Bungkulmo, Bobis Family. Salamat ha, sa priming pag-antabay. Romnick Bilaos, Marina Pagkaudo. Siyempre, kaman daw, alangan man, sunod-sunod ang birthday oral daw. Kaman talaga huslaw noon ng mga pahit mo naman dyan ha. Sabi ni Sir, siguro mas maregayod ripasuhon kan mga mambabatas ining mga karapatan kan mga aki. Diit lang kaya na girikitik, mapasalaan maista, pagdisiplina sa aki, physically, emotionally, minakirad tulos ang nagkakapiratang magurang. Totoo ni Sir Bert, ang pigsasabi mo. Kung minsan, okay man na si magurang, pwera di los ubos, ining sa tuyang ibang politiko nga ni, maghamot sa tao, gagatungan si magurang against kay ma'am, kay sir. Papangakuan na susuportahan ni politiko, O, yan ang problema kung ihaluan na ning politika, sir. Minakusog ang board kaya so iba man, minaarog man, lalo na kung nakakapadulot si magurang na nagreklamo, minsan namamayad si ma'am si sir o sa mga or magulang sa inini retirement. Okay, sige. Salamat ha sa reaction mo, sir. Mag-lance po si Red. Happy birthday, sabi ni Cherry Car. Salamat, Cherry Car. Carlos Vilches, uni pangani, may apila ang Department of Education. Mga tugang sa mga miyembros kan media, sa mga vlogger, uni na kaya, naglaog na su vlogger. Iyon na ini, and kulang mga katindugon sa training. Post na ng post. Ako dahil na, nahidap na ako, ta. Nag-post sa na ako mga katindugon, kanso pagkada ko panduang estudyante duman sa Tacloban City. Shooting incident sa San Jose, Tacloban. Rumdum nindo ito, kan nakaliis na June. Nag-post ako, pig-restrict ako mga katindugon sa account ko ni Meta. Sagod sa ngunyan. Dahil pa na umaya ng sakuyang account dahilan sa post na ito. Kaya dahil na ako nag-post mga ito nga ni, ang caption ko sa naduma, nadakop na aresto. Tapos, naka-blurred, supandok, kanduang suspect. Ta, iyan ang sugo bagak sa mo. Iyan ang training sa media. Dahil mo naman, because kan data privacy, dawa suspect iyan mga katindugon sa anuman na krimen, naka-blurred ang pandok. Ang pangaran nga ni, minsan, dahil na pig-reveal, dahil na pig-tataram. Kaya baga, ang barita ang unyan kan mga media, garo baga sumahula ka na, sisi ang kriminal na iyan. Tanay man po pwede. Unless otherwise proven guilty ang mga iyan, saka mo may da-divulge mga katindugon o kaya may papa-reveal sa publiko ang mga pagkakakilanlan o mga identity kan mga iyan. Okay, dahil lang po yan sa Data Privacy Act na igwakita ko niyan. O, anong problema ko niyan kay Meta? Ta, igwasyon na kipinag-upod na community standard. Iyo po, may community standard si Meta. Anarog kayo ng klase ni mga violensya, dapat dahil ni nakakalusot sa inda. O naglakop nga ni mga katindugo, nag-circular ngunyan sa paagikan social media. Kaya ang sabi kang Department of Education, oy, mga vloggers ngaya, mga content creator, mga media, maging responsable ngaya. O, ahiling muna iyan mga katindugo. Kaya kung na ka nag-post, di ako nag-post kanso, retrato kanso, o kunyan, inihong badil na ginamit kan Anki. Tama ka no, pag-interesa naman ako ni Meta, irak man sa ko. Kaya dapat siguro, ang pakihurunan ng maraykan gobyerno mga katindugon, si Meta. Nata ngayon sir, si Meta, tawo yan. Iyo, tawo yan si Meta. Igwa, mga katindugon, nin tawo na iyo po ang nag-papacilitate ka sa tuya po ng mga social media accounts. Ganun po katindi ang social media. So dapat ang gobyerno nakikipag-communicate mga katindugon kay Meta sa Facebook na ang gabos na mga content involving violence mga katugang tabi dahil na dapat yan pinapaluwas through social media. Tangani na dahil na po pagpangarugan pa kan iba. An incident ting ini, shooting incident. Wala ni pong kipinagkaiba sa suicide incident. Ang suicide incident, kami bilang mga media, sa totoo lang, halos daimi na iyan pigigibuhan ng bareta ang suicide incident. Kung nagigibuhan mi man iyan ng bareta, bako po mga katindugo na detalyado ho na maray kung paano ginibo sa pag-suicide. Kung ano surason kan pag-suicide. Takon minsan dyan kaya nagkukuanin mga ideya so nagkakapira mga katindugo na na-stress sa buhay. Yun yung nagiging option nila, which is mali. Kaya kung minsan sa media, dahil naman kamuki mababasa na mga arog ka na kunyan, mga news, maimadadangog na mga news, mababasa sa mga artikulo. Ayun po. Same iyan mga katindugon ka nangyaring mass shooting incident. Kaya grabe ang pangapunan kang Department of Education. Nadaina mga katindugon, ipagparapala ako pa iyan. Tama man, pero dapat si Meta ang mag-action ka iyan. Ta, sakop na iyan ni Meta. Anong serbikan mga core community standard ni Meta kung dahil masana kayang haliun niya ni Meta? Palyado man ang community standard ni Meta, nagsawa naan sa ko kakay restricted account ko. Baka Sir Edda Cool ang nagbalak sa account mo. Happy birthday po pala. Dengane ko tataw kayan tabi Arne Brabit kon mga pang buroblak-blak na yan. Da Cool kinag-report. Eh, aram mo, ang pakaisi ko lang kayan, i-report ka lang kay Meta. Kung halimbawa, ansa imong mga pigpo-post, ito talagang dahil nagsusunod sa sayo ng community standard. Pero, maski nga ni i-report ka, kung nagsusunod ka man sa standard kan Facebook, dahil ka man i-block ni Meta, di ba? Dahil ka man i-block ni Meta. At aso insidente, sabi ko sa sayo, para pinos ko na nadakop na sususpek. Si Meta mismo nagpadara sa kuya ng notification. Oh, ika ngaya, arog kayo na nag-violate ka ngaya sa community standard. Pig-delete me na ngaya, so pig-post mo ngayang picture. Pero ika ngaya, ang account mo restricted. Dahil ka na ngaya makasalida kan sa imo ngayang Facebook name sa laog nin Santaon. Kaya ayun na yan, nabais kong nine. Steady na yan. Taday ko na pwedeng salidahan ang pangaran na ang sabi po ni Meta. Ambirang maray si Meta. Tira! Hello, Tabi, maray na unto.
1: Maray na unto, sir.
0: Opo. Ay, salamat, sir, Tabi.
1: Okay, ano ko lang. Pero ibalik ko lang in-share naman sa mga lugod sa ato, mga estudyante, magurang teacher.
0: Opo.
1: Sa mga maestra baga, kumbaga talaga, ayaw ng pag-respeto sa sendan.
0: Oo.
1: Hinilang mo na kaya, sir, ngayon na panahon, ang maestra baga, panduang magurang lang yan.
0: Iyo po.
1: Ang dapat talaga ang kitang mga magurang ang mag-sito sa mga kita.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mo niya ng new generation ini. Kasi mga inot na generation, talaga mga marayan mga ati. Kunyan, ang ano ko lang digdi sa sitwasyon na nangyari niya sa mga nangyari sa Chulahan. Ang mga teacher kaya, panduwang magurang lang yan. Sinda, nagtatabang sa magurang para isito ang mga ati.
0: Iyo po.
1: Pwede kung ang mga magurang dahil pati aram sa mga ake, ititwanak na ninda sa maestra. Mm-hmm. Maray ang turo kang maestra pag uli sa haron dahil ninda tigagay kitundro ang mga ake. Kaya nangyayari ang mga araba na bagay. Mm-hmm. Nanawa rin siya ng respeto. Nagawa siya. Pwede na niyang paramon ang gusto niyang paramon. Nasa mga magurang kayo yan. Ako sir, sa totoo, mga ake ko nag-graduate sindang elementary dahil sindang tao magmuda.
0: Iyo. Very good,
1: pero
0: sir.
1: Pero kung duminuwas na iyan ang social media, sir.
0: Mm-hmm.
1: Noon niya na ano na sila, mga mature na isos, dahil mo na maiwasan, sumud, nag-iriwal na.
0: Mm-hmm.
1: Iyan ang ang social media.
0: Uh-huh.
1: Ang ano sa mga ati.
0: Ang epekto na. Oh, kaya dapat iban talaga yan, ang paggamit talaga ng social media sa mga minor de edad.
1: Iyo po, sir. Ako totoo yan, bigitaran ko mga sumamit sa kang ati ko sa elementary hanggang ano, makataram si na talaga rin namin na ako no, ipag-iwal mga ati sa gula magmuda.
0: Mm-hmm.
1: Dahil tinuruan ko sinda na bawal maraok yan.
0: Ayun po.
1: Hanggang sa nagkaisip sinda aram ninda yan. Pero kan nagigwan ng cellphone, nag-arano na, it's first day na, sumagtugan, nag-iwal na, nagmumudahan.
0: Ayun. Pero tubod ka kay ni Sir Keno, kay Lord na Kapunan, na ini pong culture of violence na ini, pigpamana ka nakaliis ni administrasyon ni Duterte. Iyon na din akudan kan mga new generation.
1: Ako, sa totoo, sir, transparent, totoo, ako, natutubod ako sa araw kayan. Dahil ang maasik, natatangada sa mga magurang.
0: Oho.
1: Kung ano niya nga, pigibibon, ang tangita dahil niya tayong dibuhon.
0: Iyo, adi.
1: Oh, ayan ang maluwas sa mga isipan mga ate.
0: Kuda,
1: siyempre, kung magurang ka, dahil mo sinasigigayad kang tama, malog sa isip ninda, tama ito.
0: Iyo, at
1: sa nagigibungan niya kang halang kawa na ano katungkulan, kami ka kaya.
0: At ilingon mo, duminakulon sa mga paramudangon yan sa Pilipinas.
1: Ay, ito, sir, nga ni. Sabi nga ni, hindi baga, ano, may kaso pag nagmuda ka. Grabe. Pero warak man baga, lang, may nasugon lang.
0: Kunyan, ang kunyan baga ngunyan, inihong apod kini, ang pagmuda, garong normal na sana.
1: Oo, pero di ba may bakas na kayan mo niya.
0: Ayun, garong aram ko yun.
1: Pero dahil man po, pinapapaanuhan mga pinapasampulan. Kaya dahil man kayo matubod.
0: Ayun man ang gan.
1: Ayan po, salamat po, sir.
0: Ayun, thank you. Sige, duman sa Japan, mga tugang, sabi digdi, hindi lang talino ang unang hinuhubog sa mga bata, kundi disiplina, respeto at mabuting asal. Sa Japan, hindi lamang pagsusulit at matataas na marka ang sentro ng edukasyon ng mga bata o teacher magdangog, gobyerno magdangog. lalo na sa kanilang unang taon sa paaralan. Malaking bahagi ng kanilang pag-aaral ang nakatuon muna sa paghubog ng disiplina, respeto, responsibilidad at tamang pakikitungo sa kapwa. Ganon sa Japan. Sa murang edad, sinasanay ang mga bata na makinig ng maayos. Teacher, magurang, magpakita ng paggalang. Kita baga nga ni digdig bilang mga Pilipino, magayunon mangkutaan sa tuya diding kultura, di ba? Tigturuan ta magtaramkan po at opo ang mga angki. Ano, pigturuan pa yan sa eskwilahan? Sir Bert, tigtuturo pa sa mga angki na, oy kamo, oy mga angki, panagsimbag kamo sa mga gurang, pirmi dapat may po at opo. Ano pigturo? Pigturo pa ini tabi sa mga eskwilahan? Diba dapat pigtuturo ini? Para makaukod kan paggalang, tamang paggalang, sa mga gurang, sa mga nakakatanda. Pagmano sa mga matatanda. Igo pangunyan kakada may mahiling kamong gurang na pigbibisaan kan mga angki. Pero dahil na, piglis-lisa na kan mga angki. Tadarain naman kan mga arog ka na kunyan. Inihong wastong pagtuturo ng asal. Oh. Po at upo, paulit-ulit tabi. Pigpirmi pa man palang pigtuturo ang po at upo sa mga eskwilahan. Paano talaga ang mga kabataan tatabi, Sir Bert? Grabing epekto talaga, no?
2: Tira!
0: Oh. Sabi pa digdi, hindi lamang ito itinuturing na isang aralin na kailangan kabisaduhin. Ang layunin ay makita ang mga pagpapahalagang ito sa pang-araw-araw na kilos ng mga estudyante sa loob man o labas ng silid-aralan. Sa halip na puro kompetisyon at pressure sa grades, ang agad na maranasan ng mga bata, binibigyan muna sila ng pagkakataong magkaroon ng matibay na pundasyon sa karakter at pakikipagkapwa. Dapat arog bang kayo sa Pilipinas? Maski baga sa paghanap ng trabaho, ako nagtutubod mga katindugon. Bakos with skills ang number one dapat. Ano nga sir? Ang dapat na number one na requirement? Suugali! Karakter kan sa nung nag-a-apply ng trabaho? Ang hanapon ta? Takon may skills man nga ni iyan. Maurag man nga ni iyan, matali man iyan. Kunday ng ugali mga katindugon, wala man gira rin kikamong takaan. Di ba? Kaya tama ini.
2: Tira.
0: Tama ang practice sa Japan. Inutun ko takan gobyerno mga katindugon tabi na hubugon. Ano nga ni an terminong bikol kang hubog na ang mga katindugon tabi? Mansuhon, yan. Inutun na mansuhon, mga katindugon tabi. Kan gobyerno ta, puunan kan gobyerno ta mga katindugon tabi, ang pagturo sa mga aki nin tamang pag-uugali, tamang gawi, tamang gibo mga katindugon tabi. Diba?

0: Budaon ni mga tugang ha, bago ako magpaaram, uni po ang kunyan, basihan kan pagdidisiplina mga tugang, na nababaan si po sa Biblia. Dapat kaya talaga makanood kita na matakot mga katindugon sa satuyang kagurangan. Ayo, uni ho, mga kawikaan, 13:24, ang nagtitipid ng pamalo ay nagkikimkim ng puot sa anak, ngunit ang nagmamahal sa kanya ay maagang nagdidisiplina sa kanya. Uni pa, Kawikaan 22:15, ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata, ngunit itataboy iyon ng pamalo ng pagwawasto. O diba? Maski sa Bible mga katindugon, nagsasabi na ang tamang pagdisiplina, ang tamang pagpakul sa mga aki, mga katindugon, dakulang katabangan sa paghubog kan personalidad as in pagkatao ng sarong aki. Kung papabayan mo yan, tanatakot ka sa DSW, diba? Ngayon mga kunyang kita, inihong mabantay bata, 163 ngayon kita, talagang magkakaproblema. Uni pa, mga kawikaan 23:13, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina. Bagurang sa iyong anak, ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makakapagligtas pa sa kanya sa kamatayan. Oh, ang tamang pagpalo, ang sabi po, hindi mga katindugon, ang tamang pagpalo. Iyo? Yeah. O, nakulong ka mo kima ako daan, huni pa. Kawikaan 29:15, manungun ini sa pagdidisiplina ha. Ang disiplina at parangal ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pabaya ay nagbibigay hiya sa kanyang ina. O, di ba? Uni pa, mga ama, huwag ninyong tiisin ang inyong mga anak, kundi palakihin sila sa disiplina at tagubilin ng Panginoon. O, umpisahan na ninyo, umpisahan na nating mga magulang ang tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. Huwag lang natin iasa lahat kay Sir. Ikaw bilang isang magulang, ikaw ang may malaking papel para disiplinahin ang inyong anak.
1: Hala, tira!
0: Bago ang iyo, Sir Bird. Alas 12:35 na ugari. Kalihay Bidyo ni Monica Calaor, Marian Borilla Vilches, thank you. Bernadette Cirillo, thank you. Dakulong impluensya ni Digong sa mga kabataan, kaya mga youth, Duterte youth. Kakamuda ni Digong at patayin madaling access mga aki sa mga sokmed, exposed to Lucinda unlike before. Tama ni Seus Leono, aparam na. Masunod po, One for the Heart, kasabay po si DJ Chloe. Salamat po, kansinong padagos sa pagkantabay. Sir Ed, ako 20 years abroad, ang ugali ng Pilipino iba talaga. Ige, salamat po. Ako ni Sir Bordeus po lamang ang sakong angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sige po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala! Tira!
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na!
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.

0: No segregation, no collection.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Manok!

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: One Radio, Ting Dugana.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 3 after 3 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
2: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika, asin na supermarket nationwide. Nangapodan si Interior Secretary John Vicri Mulya sa Kongreso na pakusugun ang mga nag-iiral na lay sa badila sa nasyon kasunod ka ng malagim na pambabadila sa Ateneo de Zamboanga University na ikinagadan kang duwang estudyante. Iminungkahi ni Rimulya na patawarin criminal liability o direktang paninimbagang pangkriminal ang mga owner na bako maayos na nag-iingat kang sendang armasa, lalo na kung magamit ini sa paggibon ng krimena. Tinawang doon na kankalihim na nabako na bastante na ituring sana na reckless imprudence ang paninimbagan kan mga kagsabiri pag-ana sa iyang badila ang nagamit sa paggadan o sa iba pang violenting krimena. Sigun sa datos na nakalap kang DILG, parehong service firearms ang ginamit sa mga incident kang school shooting sa Zamboanga City. Asin sa Tacloban City kan mga nakalihis na bulana. Kun sa in, tulong estudyante ang binawianin buhay asin na 20 man ang nairido. Ipigdoon man kan kalihim na kaipuhang irepaso ang Republic Act No. 10-591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kulang subot asin bako malinaw ang presenting lay pag-abot sa padusa sa mga may kagsaderikan badila. Napabaya asin magtugot na magamit kan ibang tawuan sa indang mga armas sa krimena. Apwera digdi, nangapudan man si Rimulya, nagibuhong non-bailable offense o warang piyansaan posasyon ni kan loose o illegal na badila na siyang pangenot na pigagamit sa dakulang porsyento kan mga krimen sa nasyon. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at Tinduguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio.
0: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

Heartbreak My Best na naman. Maghapon na ang tugtugan ay sinurat para sa mga broken hearted. Opo, ang sa inyong mga kairibanan, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Dagos po. And please do tune in. Hanggang alas 3, tigdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugunan.

0: bago ka kasi gumawa ng desisyon, dapat alam mo na hindi mo pagsisisihan.
1: Tama!
0: Maray na hapon mga katindugon. Napatagalog ako duman na. Welcome po sa programang One for the Heart. It's Heartbreak Webes. Ikabaiting aldaw kang Agosto. Siyempre, inut sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kansin ng birthday today. Siyempre, sa samuyang Double EB. Kay ND, News Director Ed Bordeos. And kay Erickson Brutas, ang pinaka-pogi. Mga poging-pogi. Happy birthday po. Sa mga nagsiselebrate kan sa indang espesyal na aldaw, ganyan. Congratulations. Stay strong. And fight ka sana. Ako na naman po ang sa indong mga kaeribanan hanggang alas 3 ng pagkahapon. DJ Chloe Lama. Okay, kumusta Tabaco City, the city of true love? Sa gabos na nakatutok poon sign on and planong magtutok hanggang sign off. Abay, salamat po sa pagiging solid katindugo. Siyempre naman, sa satuyang neighbors, day mapadaog siyempre ang Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Albay. Sa bilog na Bicolandia, sa gabos na naabot kang satuyang signal ngunya na hapon. Siyempre sa mga nakatutok via Radyo PH, anywhere you are, pwede kang tumutok sa One Radio Tabaco. Dahil Heartbreak Webes ngayon, may mga matatama na naman siguro, may matatama na naman sa satuyang question of the day. Yan po hatod sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Garo, may ma-react? Nakulo na nag-react actually sa satuyang Heartbreak Webes question of the day. Napost ko na ini kanina sa page ni DJ Chloe, the Love Ambassadress. Pero, ini na po ang satuyang Heartbreak Webes question of the day. Noa rin, nagiging sala ang sobrang pagkamuot. Naranasan mo na ba ini, katindugon? So, feeling na sobra ka nang namumuot sa sarong tao. Tapos bigla mong maiisip, ay, sobra-sobra na pala ng pagkamuot ko sa iya. O, paano mo na-realize ito? And noorin mo masasabing, sala na ang sobrang pagkamuot. Sige daw! So may mga experience na dyan. Yung mga nagmahal ng labis at nasaktan din ng labis. Sige na, comment na ka mo. Ding hiribian ha. Comment na sa tuyang post today. Hanapon lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, or text mo po ako sa 0927-996-5002. Again, 0927-996-5002. Habang pigrumdo mo su oras na ika namuot ning sobra-sobra, tapos na-realize mong sala-sala na ay. Tugtugan muna tayo with songs na para sa mga broken-hearted. Ngayon na Heartbreak Webes, hindi sa One for the Heart. On One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod akong mabakaki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo.

0: Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Hapon, Bicolan Dia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo kan best cafe vin 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nag-abot na sa 4 na lugar sa rehiyong Bicol ang kumpirmadong may kaso min African swine fever. Sigon kay Department of Agriculture, Bicol spokesperson Lavelio Guarina, kabalay sa mga naunang bita ng lugar ang Naga City, Eriga City, Nabua asin pili sa probinsya kan Camarines Sur. Kasunod kay ini, nakikipagtabangan naman na ang ahensya sa mga lokal na gobyerno nganing i-activate magbugtak ng checkpoints kun sain ipigbawal mo na ang pagpapaagi ng mga origahali sa infected area magi na sa National Meat Inspection Service para sa pagdakop ng mga hot meat asin mga checkpoints sa kan Animal Bureau Industry. Tinaumang doon niya na dapat maging proactive man ang mga local government units nganing da'y malaugan sa indang lugar kan African swine fever. Dugang kaini na wara pa man sa indang narisibe na nagpositibo sa helang hali sa ibang probinsya kong Riona. Pagduon manigwarin na dapat seryosohan inikan mga hog raisers, LGUs, huli sa saruining agyat sa hog industry, orog na. Na kung sunod-sunod ang mga munisipyo ang magpositibo sa naunang bitanan, halanga. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na Tinduguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
6: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore. Your complete destination for every celebration.
7: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
9: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahaputan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pag duman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
11: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

to the second hour kan sa tuyang programa, One for the Heart. Heartbreak Webes. DJ Chloe, the love ambassadress, ang sa indong keribanan hanggang sa mga oras na inin. Salamat po. Salamat sa pagyutok, mga katindugon. And you're in for a great time and a great chismisan. Great simbagan. Dahil sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day. Hapon po sa Indoga Boss, sa mga busy na naman sa Saindanga, pinagkakaabalahan at pinagkakaabalahan ng dungon yan. Kung ano man yan, dyan ka lang, katindugon. Na ako nang bahala sa imong entertainment ng yan na hapon. Ay, sisay pala ng mga broken-hearted. Sisay ang mga kaka-realize pa lang na nagpadaba pa lang siya ng sobra. To the point na napag-isip-isip niya na sala na pala ang sa iyang pinaglalaban sa life. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, noo rin nagiging sala ang sobrang pagkamuon. Sabi nga ni Baga, tapos na sobra, bakong marhay. Halimbawa, pag nasobrahan ka naman sa pagkaon, di ba? May mga consequences sa imong lawas. Pag sobra ka naman sa trabaho, syempre, mapapagal ka. Pag sobra ka sa kape, na yung problema, charot. O syempre, pag sobra ka sa kape, di ba? Di-disrupt ang sa imong sleeping habits. Naman kapag love. Noorin man ang God, nagiging sala na ang sobrang pagkamuot. No? Minsan, may mga points sa satuyang buhay na kung sain, tig-ignore ta lang itong mga signs na ito. Para ngaya pagkamuot man sana. Pero, hanggang sain ang sobra-sobra na, na nagiging mali na. Nagiging pagpapabaya sa sadiri ang pagkamuot sa iba. Sige daw. Sabi ni wait lang. Marina Hapon kay Shine Katigbak Ortiz. Pag di mo nakilala yung sarili mo, yung parati na lang lagi siya yung iniisip mo. Ano ibig sabihin, Shine Kang? Hindi mo na kilala ang sarili mo. Naranasan mo na ba? Ay! No comment! Romark Volante Banyal, itong dawa maugma na sa iba, pero padaba mo pa. Aray mo! Pero dati yon, na-realize ko na ang pangit mo pala. Yung feeling na so pinaglaanan mo ki oras mo ka ito, ngunyan, naging iba na ang paghiling mo sa iya. Jess Cerillo, pag binago ka, in what way, tabi, Jess? Marcel Binyas, Barcelona, Monte Alegre, paglinuko ta nakukulugan ng maray. Kim Breeze, pag paulit-ulit ka na pigluloko, pero paulit-ulit mo pagiraray ng tigpapatawad. Ay, iba na. Iba na ang Kim. Sobra-sobra na ba yun? Mali na ba yun, Kim? Oo nga. Jezebel Valderrama Gamutan, pag sobra-sobra na, ikaw na sana ang nag-e-effort. Tanganing maging maayos ka mo. Dawa sala na ang tigigibon niya. Day ka ng pakiaran.

0: Gabang Costa kapag nag-overthinking ka sa pag-ibahan nindo. Halimbawa, sige mong isip kinegatibo sa partner mo, like sobrang seloso or selosa ka, maski dai man kitigigibong kalokohan ng sa imong partner. And ito palan, or ito pa, pag mas padaba mo siya kesa sa sadiri. Frank Volante, pagdaina, nagtitipwasan, pati sa CR, magkaibahan na sarala na, taday na talaga. Grabe na, no? Day na mapabayaan maski sa end. Yung day nagtitipwasan. Ano, Frank, may naranasan mo na ba ini or may naging observation ka na ba na sarong relationship na arog ka ini? Cherilyn Revesencio, pagpaulit-ulit ka ng linoloko, pero andyan ka pa rin. Sa club, diba? Ate Elaine, pag siya na lang padaba mo, so sa diri mo, nalingaman mo na, ay! May bistado kang arog ka ini ate. Ta, garo na ka-react kang arog ka ini. Aram ko, you love yourself enough para da inigibuhon. Pero baka may may observation ka dyan. Buro lang Bicol TV, pag oral daw na, sige. Bawal ah. Diritan ko pang sabihon. Odra de serialo. Madali. Ay, ka talaga. Madali lang yan, maaraman. Kung ikaw na lang talaga ang namumuot, siya, wala na talaga. One-sided na lang ika nga. Ulito ka, sales o pirmigar bagong kasalon. Ha? Wara pa akong experience dyan, sorry. Pwede pa ka-explain. Sabi ni Cherry Borja, pag binugbog ka, siguro pag binugbog ka tapos di ka pa nag-report or di ka pa nag-ahali, ano? May mga arong kaining cases, mga katindu. Pero besista na din naman ini na dadamdam ka pa. Yung feeling na maaraman mo sa mga balita, no, sa social media, yung mga partners na paski pigkukulog na, di pa nanggan nag-uusip or nagahali sa puder kang partner niya. For what? Diba, Cherry Borja? Mike Manalo Bilano, pag permi ka na nakukulugan, buda, ika na lang ang nagigil. Kapag permiing nagsiselos ang agom, nadai man totoo, sabi ni Raul Campin. Shout out sa mga estudyante sa Heaven School na nagpa-practice kang sayaw para sa maabot na linggo ng wika program. Uy, sa September 1. Ang September 1 ay Tuesday. Sige lang ka mo dyan sa mga nagpa-practice dyan sa Heaven School na hinahapon. Sis Jess, hindi naman talaga naging mali ang sobrang pagmamahal. Ang naging mali ay yung pinaglagyan natin ng sobrang pagmamahal na yon. Kailan siya sumasakit? Number one, kapag ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Yung pagod ka na, pero sige ka pa rin. Yung pagmamahal mo napunta sa taong hindi marunong sumalo pabalik. Number two, kapag nakakalimutan mo na sarili mo, pag lahat ng oras, effort at saya mo nakadepende na sa kanya, pag wala siya, parang wala ka na rin. Number three, kapag ginagamit na siya laban sa'yo. Mm-hmm. Yung imbes na protektahan ka, nasasaktan ka na. Tapos, titiisin mo pa rin kasi mahal mo eh. Hindi naging mali ang magmahal ng sobra. Tao lang tayo. Normal na mag-alay ng buong puso. Ang natutunan lang natin sa bandang huli ay ang tunay daw na pagmamahal, hindi kanya uubusin. Dapat pinapalago kanya, hindi pinapaubos. Masakit aminin, pero minsan, kailangan din natin mahalin yung sarili natin ng kasing sobra ng pagmamahal natin sa iba.
1: Tama!
0: Thank you, Sis Jess, sa imong thesis na simbag. Romel Bendal, sala ang pagkamuot kung bako sa gumot. Ibang klaseng pagkamuot yan, no? Or sa ibang tawong pagkamuot. Nga naman, make sense. Melba Dairo Bobbies, pagmahal mo, pero bako mo agom opiday. Seloson na may sabay na pagkulog sa sobrang pagkamuot. Kung may kurulugan ba, love pa ba yan? Parang hindi na Melba, no? Ay, Manoy Joseph Bilola, maray na hapon. Rodriguez, onghay. Patabaon ta muna ang sadiri bago ang iba. Tapinadaba muna nga ni ano iniinit? May nasasabi pa yan. Hello, Ma'am Ching. Hello, DJ. Para sa kuya, naging sala ang sobrang pagkamuot kung pati sadiri mo napabayaan mo na. Taang inaatupag mo na sana si Lalabs. Mahalin muna ang sarili bago ang iba. Minsan din nakakasaka lang sobrang pagkamuot. Day mo aram, niloloko ka na pala. Hello sa Indo Jan sa 3N Bakery. Pa-request ng labis na nasakta. Thank you! Salamat sa filming pagtutok and sa makusog na radyo tabi ni Indo Jan sa 3N. Hello kay Romnick Vilaos. Jean Abrera Christian. Kay Seth Buenconsejo. Medyo dakul-dakul lang sa tuyang comments ganyan. Sige, sabi ni Clara Cagoco Remonte, nakakalampas na kantara mo.

nagiging sala ito kapag ang pagkamuot mo ay nalalaag na sa alanganin, lalo na kung nakakasakal na ito. At kung minsan umaabot pa sa point na sa sobrang pagmamahal ay nakakagawa ka na ng mali at humantong pa ito sa hindi maganda, matatawag pa itong pagmamahal? Sabi ni Sadie Sidro, nagiging sala ang sobrang pagkamuot kapag pinilit mo ang sarili mo na mahalin ka ng taong hindi ka naman talaga mahal. Ang love kaya parang kape, decaffeinated. Ang mas mahirap yung di ka pinili kasi iba ang nagmamay-ari. Decaf. Decaffeinily. Naranasan mo na bang hindi pinili? Or hindi piliin, Sadie? Panguyan mo, pagkabit ka. Yun lang. Very short, but ano? But very true. Rosby Bonggon Librada, daiman sala ang sobrang pagkamuot. Ang sala, nagpupuon kung pinipili mo na siya kesa sa sarili mo. Pag binabayaan mo na dignidad mo, values mo, as in peace of mind, para lang magustuhan ka. Pag nalilingawan mo na si Lord, pamilya mo, as in ang sarili mo. Grabe, thank you mga katindugan sa indong comments. Pero dahulo ng may experience dyan, ha? Napakomment ka mo dyan. thank you so much. And, salamat. Sana ay makabasa dyan or makadangog dyan sa mga tao na tamaan sa indong comments. Para sa kuya, mga katindugon, saro sa mga pinakadipisil na akoon. Ang katotohanan na bakong gabos na bagay na pigigibot ha, dahil sa love ay tama, no? Minsan, gano'n pagka may mga nagagamit ki love ko kaya siya eh. Para lang i-justify ang mga bagay na aramtanang nakakakulog na, no? Siyempre, sinabi mo bagang love mo ang sarong tao. Minsan talaga, day na kita mag-urutikan pa dito. May mga times na malilingawan ta talaga ang sadiri ta. May mga times na iinutod ta siya. Diba? Kasi padaba mo siya and somehow gusto mong maging mog mo siya. And okay lang yon mga katindugan. No? May mga pagkakataon sa tuyang relationship na kung sain kaipuhan ta din talaga na magsakripisyo kidiit na bagay kang sa tuyang comfort or kang sa tuyang happiness para sa tuyang partner, and that's love. Pero kung paulit-ulit mo na sanang pigpapatawad ang taong ito to the point na garo pagmati mo napapagal ka na, 'di ba? Yung feeling na iba man ang pagal sa trabaho, buda iba man ang pagal emotionally. Mamamati mo man ang pagal sa trabaho talagang physical, pero kapag ka, pagal ka na emotionally, ibang klaseng pagal siya eh. No? Kapag ka, paulit-ulit mo na lang na garo pighayaan ang sadiri mo na maubos, mura man na nagbabago, ika na lang ang siging intindi, pero siya, di ka man niya naiintindihan. Halimbawa, padaba mo siya, kaya ka nagsistay. Pero what if kung ang pagstay mong iyan, ang dahilan kung day natatapos ang pain, day natatapos ang pagal mo? Yun yung mahirap. Minsan nagiging nagbubulag-bulaga na lang kita dahil padaba ta sa tao, dahil gusto tang maging maugma siya. Pero what if yung pagstay mo, yun man din ang dahilan kung mas lalo kang nagkukulugan, everyday nagpapatong ang kulog na namamati mo. Ay, you know mga katindugon, sometimes
sometimes loving someone also means knowing kung noarin ka maatras. Kung gabos na relasyon ka ipuhan ilaban. May mga pagkakataon na dapat ang ipaglaban ta ay bako ang relasyon kundi ang sadiritang katuninungan. Oras na po, alas 2:28 na ng pagkahapon. Oy, sa mga gusto pang mag-react dyan, sa mga natamaan dyan, sa satuyang hapot nun yan, react na kamo, tanganing magayon ng satuyang discussion. Thank you sa giraray, sa mga nag-comment, na nag-react, talagang nagkataramaan kamo dyan. Salamat po. Ang satuyang number, 0927-996-5002. Maray na hapon kay Anon Belches. Bolofer Cabrera. Hello? Let's play more songs para sa broken heart. DJ Chloe, di sa One Radio 91.3, Tinduna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na servisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: Impormasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinindugo na. Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
3: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
6: Makidistrove.
7: Ferong walat.
8: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: Three-in-one soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic.
11: Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA Three-in-one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: 91.3.
1: Hindi lang alam ang
0: One Radio Tindugunan. We have 10 minutes bago mag-alas 3. And this is still DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ang programang ini hatod sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more questions kung paano mag-troubleshoot kan sa Indong mga GCash accounts, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, as in iba pang e-wallet. Expert dyan si Ms. Jen Botardo. PM niyo po, hanapon nindo sa Facebook, GEN, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa Indong kahuron. Thank you, GC Botardo Trading and Botardo GCash padala. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics. Yung po sino dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies. Thank you, Tabaco Electronics. Sabi ni Anon Belchez, Madam, ang pagkamuot, madali isabihon, pero dipisil na gibuhon. Lalo na kan mga lalaki. Hmm? May problema ka ba sa mga lalaki? Bako man ga, boss, may mga lalaki na they mo inexpect na mga lover boys. Ano, siguro, di ka palang nakakatagpo kay lalaking lover boy. Lover boy talaga. Bako lang din naman mga lalaki, no? And bako man gabos na lalaki, may mga babae din naman na dahil tatao mag-convey kang sa inang emotions. May mga babae din naman na madaling magtaram ni I love you pero dahil maninda napapanindugan, no? Bako man yan sa gender. Di mo man paggabuso ng mga kalalakihan. 0665, magayon ka pa sa hapon, ang pagmamahal na sobrang talagang nangyayari yan sa magkarelasyon. Pwede ka ngang magmahal ng pangalawa, wag lang malamang ng isa. Di ba yan ang sobrang pagmamahal? Ano? Sige. Salamat sa pag-text kay Bricks.

0: Marketing Dugon. Uni lang ang masasabi ko para sa mga labis-labis magmahal. Of course, magmahal ka ng buong puso. Pero huwag mong ibigay ang buong sarili mo sa paraang wala nang matitira sa'yo. Deserve mong padabaon, Katindugon. Deserve mong padabaon din ang ibang tao na day mo kaipuhan na isang tabi o lingawan ng saliri mo. Deserve mong magkaigwaning relationship na may love, respect, boundaries, and peace, of course. Pero sana magirumduman mo man na bako kabawasan sa pagkamuot kang iba o pagkamuot mo sa iba ang pagprotekta din sa saliri mo.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kaya, noorin ba talaga nagiging mali ang sobrang pagkamuot? Para sa kuya, siguro pagka ang love mo sa ibang tao ay nag-aabot na sa puntong kaipuhan mo ng kulugan, bawasan, or halion ang sadiri mo or mawara ang sadiri mo para lang magstay siya. Siyempre, magmamahal ka. Magmahal ka, pero sana sa lahat ng pagmamahal na binibigay mo, may matira pa rin sa sarili mo. Up next, Tugtugan on One with Erickson and Berna. Hindi ka maghali, hindi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye mga katindugon! Enjoy your best cafe afternoon and stay beautiful!

0: Yes.
1: Nasabutan yung date. Pero magayon na magayon ang pagbangon.
0: Ika, interpretation.
1: Siguro ano ito, parang love song siya.
0: I love you very much.
1: Yes. Yun yun.
0: Pag love song. Ay, hello!
2: Hello, Madlang Katindog.
1: Hello, Katindog.
0: Happy, happy Thursday.
1: Yes, it's Thursday. Oy, last day, tungon niya na. Saindo, holiday sa aga. Saindo, holiday.
0: Saindo.
1: Meron kami, yung damidigdi. Makakahuron, magkakachirichikahan kita. Di ba?
0: Diba?
1: Mas dakol ka mo, tayawan ka mo sa harong nindo.
0: May ano, Sinda, may long weekend.
1: Wow, bongga.
0: Ano daw ang kikiribohong ka iyan?
1: Gari, aram ko na bago iyan, mag-swimming.
0: Ay, wow.
1: Bago yan, ha? Bago yan. Bago sa mga Pinoy.
0: Bago. Ano siya? Kumbaga, bako siya generic. Kumbaga, unique siya. Ngayon lang siya. Ay, pero ang hindi na bago ay ang ating turog-turogan. Puro Pirmina. Siyempre, matig mo. Pag alas stress na, turog-turogan on one na.
3: Sana.
0: Kumusta ang gabuhas? Kumusta dyan sa Merkado Publiko? Ang mga paratsyan ng mga parapaga? Ang pagkahanap. Hindi kayo nun ang panahon. Diba? Mainit na mayuyupuyup kan parol.
3: Sarang.
0: Dyan sa mga drivers! Tricycle drivers, jeep drivers, budget
3: bite
0: drivers.
3: Bite-bite silang pakapidal.
0: Ay! Shoutout sa makusugo na radio kan padjak na nakasabay ko sa bando.
1: Ay, hindi mo na ano, kung ano ang plaka.
0: Thank you, sincere. Sa side mirror. Palikoon na. Sumasunod. Pero makusugan ng ride. Ako rin dyan.
1: Happy listening sa mga para-padjak mo niyan.
0: Diba? Ay, sa mga UV Express drivers, mga Egypt. Mga Egypt, mga makusugan man ng ano. Ako. Mga radio dyan. So, hali sa TV. Malinaw, pataba po pa. Migaspi. Diba? Nakatuto ko yan sa One Radio. Kaya marina paghapon tabi isa sa indoor. Today is August 20, 2026.
1: Yes, happy birthday.
0: Wow. Thank you.
1: Birthday ko niya ni Eric sa mga
0: Dindover,
1: Sir Ed.
0: Vice Kong. Vice Kong Edward Day.
1: Ang news director ng One Radio. Pira ka na, Sir Ed.
0: Pira po.
1: Age reveal.
0: Ay, happy 18th birthday sa kuya.
1: Feeling.
0: Dati mo yan mag 18. Tapos, paka nagpas na din yung 18. Mga na mag, ano? Mga na mag-ali. Mag-urabi man. Kuya na magbalik. Sa pagka-aki.
1: Pero aram ko, 24 ka.
0: Ay, bako.
1: 24, no? 2005? Pag 24 ngon yan, gari aki yun pa. Dati kaya ba?
0: Oo. Grabe ka mo sa mga ibang generation.
1: Tingin ko kaya pag ano, pwede mag-agong pag 30 ka na. Pag 30 ka na, pwede ka na mag-agong. Pero kapag nasa 20s ka pa, bawal pa para sa
0: ko. Pero labag pa sa, ano, sa batas.
1: Sa batas. Lalo sa batas kang harong ninyo.
0: Grabe. Ay, syempre, happy birthday man sa mga ka-birthday me.
1: Happy birthday, mga ka-dingo.
0: Happy birthday. Sa aga, ano, Ninoy Aquino Day, special non-working holiday. Ay! World Radio Day pala nun yan.
1: Yes!
0: Yes! Kaya itutok muna ang sa imong radio. Kapusot ko sugan na iyo. Bila ang pagiging sumaro sa tuyang, ano, kinamis na magayon ng radio. Diyan kita nag-tuturugtugan. Diyan kita nag-iribanan. Ay, kami pala ninedeng yung bago sa Erickson.
1: Iniman po, si Bernie Banawon.
0: Maplay na sa next song. Dahil makita na ka pa midbe.
1: Ay, marina po sa mga followers kan tugtugan online.
0: Ay, hello, ay, para gusto na lang sa natin yung turugtugan. Kaurman, tugtugan on one sa One Radio.
1: Teen, dugo na.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na! Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kitang unyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin daki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van tamahiwas ang car park.
3: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger as in Tobacco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
2: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tobacco. Carolina Airbnb

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may Black.
7: May Balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.news FM
2: 'Sandali lang.
0: Ang igli ng panahon ibinigay.
1: Ang igli ng oras gayon. Tama, alas 4 na naman ng katindugod.
0: Para bang halik sa hangin na kay bilis maglakot. Diba? Pero nagbawal na tayo sa tugtugan on. Ay, meron na pagkahapon, mga katindugon. Giraray. Dugan on one. Meron na pagkahapon dyan sa Isla San Miguel. Hello, hello sa mga iyaon sa bulod mo niya. Meron na pagkahapon. Nakatutog sa One Radio.
1: Hi, happy listening.
0: Sabi, happy listening. Tabi, isa sa Indo.
1: Ay, public service announcement po kita mo na mga katindugon. Kung si Seda po ang nakakuha king wallet na itom, nahulog po poon digdi sa Kanaway, Malilipot, Albay, Pasirig, sa Datag, San Jose, kag sa diri po ni Edgardo Banawon, may laog po na driver's license, SSSID, tapos may kwarta man daw po na laog, iyan. Maski daw po yung ano, yung driver's license na lang ang makabalik po, yung mga ibang mga IDs. Yan, pakibalik na lang daw po sa station or kaya dyan sa police station kan Malilipot, Albay. Salamat po.
0: Yan. Hello, maraming na paghapon man kay Madam Charicar Borja. Thank you, tabi, Ma'am Charicar. Kay Romnick Bilaos, maraming na paghapon. Kay Christian Abrarachan, hello, good afternoon, man, tabi. Ay, sa mga barbershop, mga pasugo ng radio, maraming na paghapon. Sa mga karinderyan, sa mga business establishments, sa mga stalls. Hello, hello, maraming na paghapon, tabi, isa sa inyo. Thank you, tabi, sa pagtutok ninyo na hapon.
1: Maraming na hapon naman. Ay, sige.
0: Sige, ah, sige.
1: Sabi ni Sir Joseph Bilolo, sabi niya, happy birthday da, Eric Sain.
0: Oh, wow, thank you po. Sir Joseph Bilo. Thank you very much. Ay, sa mga katindugan niya to dyan na hindi makisabayan sa Twitter, I talk to Gan for taon, magkikomment na kan sa imong kasimbangan. Question for today.
1: I-check na Tugtugan on One Facebook page, mga katindugon. Pwedeng mag-follow. Ayan. Join.
0: Irestoryahan tayo sa taon. Pwedeng iba ang sa imong side. Iba man ang side ninyo. Side to side. Side by side. May kanya-kanya kitang opinion based on pananaw, experience, diba?
3: Tama!
0: Maski ako, iguaman ako digding side na isa sa... Kaya pa man ang sayong pigala. Ay, mantang ika nag-iipos man dyan kasi yung merinda. Meron na paghahapon man tabi sa imong manay, Emmanuel. Tamang-tama na ang sa imong merindala na iyan. Basta partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa.
3: Shiram!
0: Mababakal sa mga butikas ng supermarket nationwide.
1: Mabatihan ko man pala ng happy birthday and sa kuyang pamangkin na si Ada Kate Candelaria.
0: Ay, happy birthday,
1: ma. Ano, ma-absent da siya kaso dahil siya pina-absent. Saga na lang. Pwede pa man ang saga. Ano?
0: Abo niya ma-miss out ang birthday. Abo niya igugurus sa pag-classe.
1: Pwede pa. Pag-enjoy. Pag-birthday.
0: Enjoy ang birthday niya.
1: Yes.
0: Happy birthday po. Ay, siring man. Happy Thursday sa mga katindugan niya. Let's enjoy the day and more to Japan. See you guys on One Radio.
1: Teen Duganan.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang pikat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire.

mo sa akin, ginawa mo kabutihan. Di ko pinansin nang minsan tayong magkasama. Ako ay tinanong, ano kung mahal kita.

0: Ramsana.
1: One Radio
2: 91.4
1: USFM. Tidur na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 18 minutos na, makalisa na alas 4 ng pagkahapon. Ay, kumusta mga katindugan?
2: Happy Merienda time. Salamat sa papansit. Papansit na may ano ito, lumpiang Shanghai.
1: Hindi nawawala.
2: Pag may pansit, may lumpiang Shanghai.
1: Partner in, ano, partners in crime. Ay, syempre, sa mga merendara nito, tamang-tama yan. Basta partner nito kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Hiram! Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide. Ay, dahil nga ni alas 4 na naman. Napakabilis lang ng pag-ikot. Kaya anong pangyayari na madyan na mag-Christmas na kita sa satuyang portion na
2: Tugtugan.
1: Ay, happy Thursday. Girari tabi sa Indoga Boss, mga kitindugo. Petsa 20 na nga ni August. Pirang aldaw na sana.
2: Pasko na. Ay, day pa.
1: Matapos na ang bulan na ini. Grabe. Ganon-ganon lang.
2: Pero ano, mapapaisip na ako kung ano? Mga babakalon, mga ano, wow, Christmas deck.
1: Ano?
2: Dahil isipin ko kung ano ang i-affiliate ko. Di ba tama, Pasko na? Ano ang magayon? Ano? Ganindugon. Anong mga pigbabarakal nindo pag nag-ano, pag nagsasapit na ang September? Anong mga pigiininit nindo sa kalamang ganindugon?
1: Mawara dyan ang Christmas tree.
2: Mga dekorasyon.
1: Diba? Ang traditional dekorasyon sa gusto yung may mga naka-Christmas light pa nga yung tungo niya dumaan.
2: Dahil hinali.
1: Dahil man hinali. Diba? Makaskasin lang. Dahil hinali. Prepared na. Ready na. Sa next na event.
2: Hindi nyo mapagal.
1: Oo. Kumbaga, permanent siya.
2: Makaskasin mo dyan ang pagkata.
1: Makaskasin mo dyan ang pagkata. May motto lang siya na araw-araw ay Pasko. Ay, parang pagjijismisan tao ni.
2: Hindi mo na kang Pasko. Excited yarn.
1: Ayan. Kung yan ang pagjismisan niya to. Ang kahapotan niya ito si De sa satuyang Tugtugan na portion. Mas okay bang maghagad ka advice o makaakod na solo?
2: Kasa na, saliri mo lang.
1: Oo, may mga bagay. Habang nag-ano mga kita, habang nag-apod ka ini, nag-edad. Wow, grabe. Nag-edad. may mga time sa buhay na kaipuhan. Mag-desisyon. Yung man, pwede man yung pag-desisyonan mo. Kaya mong maghagad ki advice as you kung paano ang ano bagay gibuhon ito. O muya mong
2: sadiri mo lang.
1: O makaukid kang mag ano, sulo ka sana. Di ba may mga bagay man na ano na naukulan tayo. Solo lang kita. May mga bagay na pudentang sa paagi ka advice kang ibang tao. Lalo-lalo na kung mga mahal mo ito sa buhay. Di ba? Pero sa ano, sa pagtitimbang niya to, ano ba ang ano, ang mas okay? Ano ba ang mas effective para sa iyo? Ito bang may ka-advice or may suwara? So, naukudan mong suwara?
2: So, kuya, feeling ko mas okay. Minsan, para sa ko, mas okay na ako na lang mag-solo para ang babasulong ko lang sa hujan sa diri ko. Oo, di ba din ko siya ano na, na nagdangog kaya ako kay Arugay.
1: Salak mo ngaya pa lang sa sinabi mo, di ba?
2: Kaya pa, kaya okay nito na.
1: Di ba? Pero ako, ang sa kuya man, kaya ako so may nag-advise sa kuya. Kama ko na, kasi I believe that experience is the best teacher, di ba? Tapos ang may ako nag-advise sa kuya, so syempre, mas
2: nakagurang
1: sa kuya. Para, kumbaga, dahil duman sa experience ninda, kung duman man sa experience ninda, may nagkamali sinda o may ginibo sindang sala dahil duman. Kung magandain mo na ito magigibong dahil na-experience na ninda, sinabi na ninda sa ito.
2: Kung baga, malilikayan mo na itong part na ito.
1: Tama. May ano na duman, may advantage ka na. Kung baga.
2: Yes.
1: Kaya sa man sa kung suluhon mo man ang ganda, minsan na mag-
2: hindi ka makapag-decide.
1: Ipipisilan ka talaga. Diba? Kaya may mga moments man na
2: kaya mo na iyan.
1: Oh, kaipuhan mo talaga.
2: Sa diri
1: mo. Suluhon mo talaga iyan. Diba? Kaya ano daw ang ano, mas naging okay para sa mga katoktsugan niya to. Diba? Hindi ko taang sa intang mga komento. Nathan! Ay, Nathan, kumusta?
2: Kumusta, Nathan?
1: Sa iya daan, parehong okay yung dalawa.
2: Tama.
1: Okay naman humingi ng advice sa iba, lalo na sa mga taong close sa'yo, para may guidance, di ba? Ano ko kasubago. Pero, mas maganda ang matuto kang mag-isa para may confidence. Oh, wow! May tuwang worthy di siyang inano. So, Saro, pag, ano da, pag,
2: sa iba.
1: Nag-advise, pa-advise ko sa iba, may guidance. Pag susinolo mo naman, may confidence ka. Wow! Pero mas maganda, ay ano da, at tiwala sa sarili dahil at the end of the day, sarili mo lang din ang maaasahan mo.
2: Correct. Diba? Dapat, igwa ka man kitiwala sa sarili mo. Dapat may bilib ka sa sarili mo.
1: Halimbawa, wara suma-advise sa imo, paano mo yan? Diba? Diba? Kaya minsan, ano,
2: matutong mag-isa.
1: Matuto ka talaga, makakaukod ka talaga sa buhay. At kakaukod kang magtindog sa sadiri mong bitis. Diba?
2: Para di tayo asa ng asa na lang sa iba.
1: Sabi nga ni Mom Desid Buneo.
2: Ayan, matutong mag-isa, hindi sa lahat ng oras ang advice ng iba ay ikakabuti ng iyong pamilya. Kadalasan, dala nito ay kapahamakan.
1: Ay, alam. May horos.
2: Gari horos ko.
1: Diba? At for the Scorpio, matutong mag-isa. Hindi sa lahat ng oras ang advice ng iba ay ikakabuti ng iyong pamilya. Kadalasan, dala nito ay kapamakan.
2: Diba?
1: Scorpio, lucky number mo ay 426. Ang lucky color mo ay color pink.
2: Siguro, pero may inagdadangog sa ano, Tindugo na radio show.
1: So bago ikuha. Pero
2: si
1: tama. Matutong mag-isa. Hindi lahat sa lahat ng oras daan. Ang mga piga-advise sa imo, sumara.
2: Evil, yan din sabi ko niyan ka mga ano, kabataan, evil eye ngayon. Na dati, sibang mansa na. Sibang evil eye na.
1: Naging evil eye.
2: Ay, thank you, Ma'am Desid. Bongga ka sa pa-horoscope mo today.
1: Kay Ma'am Janeline Camo, both manda sa iya. Kung baga, parehas, okay. Ikaw na lang bahala kung paano mo ibabalance. Kung noarin ka kaipuhan maghagid, ki-advise. Kung noarin ka kaipuhan, suluhon mo ang bagay-bagay ang pagdedesisyon. O katawa, ano pa man sa pag-abot sa pag-ibig, di ba? May mga araw kaya na tao na kaipuhan kung magpa-advise sa iba. Ano?
2: Ibuhon.
1: Ano daw ngayon? magayon ka na. Yeah, namuutan nga niya ako doon. Mm.
2: Kaso may garo alanganin.
1: Alanganin nga ako. Ah, garo, mas nakala mang suka sa bagong lato.
2: Parang langit ka lupa
1: ko. Garo nga ya, harayo ang lalakawong ko. Ayan, ganyan, di ba, mga araw ka na bagay. Depende yan sa iyo.
2: Kay Sir Romnick Villalos, maraming hapon po. Ay, nabati una ba si Sir Romnick? Kay DJ Chloe, sabi niya, ino po sa Indo. And at saga, boss, happy birthday kay Sir Edwood at kay Erickson.
1: Ay, thank you, thank you.
2: Para sa iya da, parehas po iyan importante. Part po yan kan process of being independent.
1: Oh, diba?
2: Wow. Bago makaukod na mabuhay magsaro, dakulong o dakulang tabang kung mahagad ka ki-advise sa mga tawong bako lang experience na, kundi pati sa mga tawong may pagmakulog sa imo.
1: Tama!
2: Aram
1: mo kung nata sumay mga tawong pagmakulog sa imo dahil ang mga i-advise ka iyan, bako ining tigsabi ni Ma'am Desid Buneyong ano, magdadara sa imo sa kapahamakan.
2: Bako sin the evil eye.
1: Bako sin the ano, para sa ikaka sa ikakarahin mo sin ma-advisein na kang ikakarahin mo. Iyon mo na ito ang muya na ang mangyari sa iyo.
2: Hindi, kay papahamak ka yan.
1: Natumpok mo. Diba? Kaya magayon na may mga nakapalibot sa imong tao na maray ang ano, maray ang intensyon, maray ang mga pigsasabi-sabi sa iyo. Arog kang ano, mga magwarang niya ito, di ba? In first place, de sinda super ming nagpaparusom sa tuya na ano, independent dahil pa kuman habang buhay yaon sinda, di ba? Yung itong pinakainotang ano na ako dan dyan. Kaya always surround yourself with good people, with loving people.
0: Siram sana.
1: Para habang nagiging ano ka, nagdadakula ka, nagiging independent ka. Diba? Masasabi mo ano, naging successful ang buhay. Para sa mga masunod na henerasyon, come and so,
2: ma-advise.
1: Diba? Ayan. Yan po ang ating horoscope for today. Diba?
2: Thank you mga katindu ko na sa pag-ibangon niya na Alda.
1: Thank you sa mga ano, mga dependent, independent, mga tindugo. Ay, alas 4:30 na nin pagkahapon.
2: Tindugo na.
1: Diba? Happy, happy listening sa nagkatutupang niya sa mga oras na niya. Kain ka man na napalap kang kinakain ka man na parte kang mundo. Always tindugo na. Basta naka One Radio, pumi na iyan. Ba? Kaya, abangan girari sa agan sa tuwing kapo.
2: Yes, Friday, holiday, ano daw?
1: Para gusto ng tango na, and sa tuyang turugyugan. Turugyugan. Sa tugtugan on one. Mabalik pa. Hindi lang yan sa One Radio.
2: Tinadugo na.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tobacco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Travel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindaning Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come on. Let's go and build it in King James Way. Sa King
3: James Canal. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.8 News FM
0: di Dugna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya daw 4 minutes before 5 o'clock in the afternoon. Ay, sa mga pauli po, at isa sa inyong mga eskwela at trabaho, ingat po mga kindugo.
1: Ay, mga kindugo.
0: At mga lasing ko naman. Ay, thank you man sa mga nakasarabay niya sa tuwing Tugtugan sa Talk to the Morning.
2: Si Ramsana.
0: And mga taong bahay, hello, marino pagkahapon, labi sa inyo siya. Siyempre, ang mga katugtugan niya ito, thank you very much. Abangin girare sa aga ang ano ba agong edisyon, ano ba agong kapwata for Friday. Diba?
1: Friday.
0: Ay, masunod po pala para retrain ta. Kami mong pag-iraran sa indong mga kakaibanan. Siring na kami and sa indong nakaibanan ngayon na pagkahapon. Dahing iba, ako si Erickson.
1: Ako man po, si Bernadette Manawon. Salamat mga katindugon sa agagiraray. Digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio. 91.1 News FM.
0: Tugtugan.

0: sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Barada 30. Headlines.
0: Bulkan Mayon, padagos na pinagbabantayan sa ibong kan bagyang paglangkaw kan sulfur dioxide flux.
2: Just millions de pesos na water system pigbubusola para sa resettlement area sa Santo Domingo, Albayan.
0: 94 anyos na lola gadan sa kasulo sa Daraga, Albayan.
2: LGU Daraga, kinarampagaan Aleco, huli sa haros sunod-sunod na brownout sa Banuaan.
0: Lalaki timbog sa search warrant operation sa Irusin, Sorsogon. 394,000 pesos na kantidad in pigtutubdang shabu asin baril na kumpiskar.
2: African swine fever na irehistro sa apat na lugar sa Bicol, Siguna sa DA.
0: Sa lado nasyonal, dating Representative Franz Castro nangapulan kay Jose Claire Castro na mag-public apology hulita unfair subot an sa iyang pahayag sa mga paratuktok.
2: Gotesa, binawian na salaysay na nag-deliver siya ni mali-maletang kuwarta kay Romualdez.
0: PNP nakapag-rehistro ng 50 kaso na imbelto ang mga minor de edad.
2: Green Energy Action Allowance liwat na isususpindikan ERC sa Disyembre.
0: Delay sa impeachment trial ni VP Sara nakakaantala sa pagluwas kantot kan katotohan sigon kay Barbers.
2: Empleyadong warang paninimbagan sa daipaglaog huli sa maraot na panahon sigon sa Dole.
0: Nationwide School Safety Drill, papanginotan kan Department of Education.
2: DILG, nangapodanin mas mahigot na gun loss.
0: Sa luwas kanasyon, isang gatos katawo gadan, makalis magrasay ang minahanin ginto sa Central African Republic.
2: Military exercise sa pangultangan kan South Korea asin Estados Unidos, mas pinahalipot.
1: Parada 30!
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alda po kitaon niya ni Webes, Agosto 20, taon 2026. Kami po, ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Dae. Siring ma, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30.
0: Alas 5:05 na po nin pagkahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Padagos na pinagbabantayan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang aktibidad kan Bulkan Mayon. Makalis ang bahagyang paglangkaw kan sulfur dioxide flux mantang ibinaba na sa alert level 2 ang status kayni. Susugsawring datos kan ahensya po na alas 12 nin mag-agahon ngunya na aldaw nin Webes. Nagbaba ang aktibidad kayni, alagad padagos ang pagdaloy kan lava sa Tulong Galis. Nakapag-rehistro man ng 14 volcanic earthquakes asin 5,365 tonelada ng sulfur dioxide on kasood mga Agosto 19. Nagkakaigwaman ini ng streaming o steaming asin ground deformation kung sain na mamaga ang bulkan na may panandali ang pagnipis sa parte kan northeast. May gutman ang patanid sa mga residentes haranidigdi na ibitaran ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone.
2: Pigbubusola sa sangguni ang bayan kan Santo Domingo, Albayan na pagkonstruwir nin level 2 water system na may filtration of facility sa resettlement area sa barangay San Andres nganing masimbagan ang haloy na nga problema sa kakulangan ng tubig. Basado sa draft resolution na inisinaangat ni Municipal Councilor Carlo Baloloy, nagkaperang bulan ang nakaka-experyensya ng grabing kakulangan ng tubig ang mga residente sa lugar kung kaya napipiritan na sindang mag-arok ng tubig sa hararayong pagtaraid na barangay. Maawot ka na sangguniana na mag-alokar nin Jess

0: millones de pesos, halos 50 millones de pesos na alokasyon kana General Appropriation Act para sa mga prioridad na proyektong infrastructure sa 1st Legislative District ng Albaya na iimplementar sa pagika na DPWH, 1st District Engineering Office. Ipinadara na subot ang resolusyon kay Albay 1st District Representative Griselle Borcel Lagman Luistro para sa iyang suporta asin na pag-aprobar sa naunang bitanang proyekto.
1: Kinumpirmar kan Bureau of Fire Protection Daraga na sarong 94 anyos na lola ang nagadan sa nangyaring sulo bandang alauna 18 kan mag-agahon ngunya na Agosto 20 sa Purok 3 Barangay Tagas Daraga Albay. Sigon sa initial report kan BFP ay diniklarang fire under control ang sulo alauna 46 kan mag-agahon asin fire out man kan alauna 53. Anong nakatawo ang nakaligtas sa laog kanarong kay banaan tulong babae asin tulong lalaki. Duwang ayaman ang na-report na natrap sa laog kanarong. Mientras tanto sarong kotse man ang naraot mantang sarong motorsiklo man ang tuluyang naraot huli sa kasulo. Padagos mang pigaaram kan mga otoridad ang kausa kan insidente asin ang kabilugan na kantidad kan Daniel.
0: Kinarampag kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay an Manhamento kan Albay Electric Cooperative Incorporated sa pagi kan sarong surat katakod kan haros warang patod na brownout sa lugar. Sigon kay Daraga Mayor Victor Perete, pigahalat na nindaan opisyal na kasimbagan asin klaradong paliwanag kan Aleco ninhuli sa padagos na power interruption. Tinawang doon kan alkalde na uminabot na sa 10 beses ang suspensyon na sa klase. Ngunya na taon na nakakaapektar sa mga estudyante asin lokal na mga negosyo. Dugang pa niya na padagos nindang kakarampagon ang kooperatiba. Sundo sa maitaw ang klaradong report asin na syertong petsa kan pagtatapos kan rehabilitasyon na kan servisyo ni kuryente.
1: Yan tras tanto takdag sa kamot kan mga otoridad ang pigkonsiderar na 45 anyos na lalaki na high value individual sa ginibong pagpapautob kan search warrant kan mga otoridad sa banuaan kan Irosin Sorsogon. Kinundosir ang operasyon kan Special Operations Unit 5 kan Philippine National Police Drug Enforcement Group asin Irosin Municipal Police Station kung sain basar sa search warrant na inisyo kan Regional Trial Court Branch 55 Irosin Sorsogon kan Agosto 17, 2026 na kumpiskar sa suspect ang pirang pakete ng pigtutubo ng shabu na may gabat na 58 gramos asin may standard drug price na 394,400 pesos. Afuera digdi na kumpiskar man ang sarong kalibre 45 nin badil, sarong magasin, 7 pidaso nin live ammunition, sarong salit na papel na pigtutubo ng ginamit bilang laaga o laaga na kan droga, sarong glass tutor asin tulong assorted na lighter. Isusumitir ang mga nakumpiskar na drug evidence sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination mantang ang nakumpiskar na badil ang isa sa iraram sa verification asin ballistic examination. Basado sa ginibong verification sa Investigation Solutions Platform nagluwas na iguanang nainot na kaso ang suspect na may kinaaraman sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kalaunan ang na-dismiss kan korte. Sa presente, nasa kustudiya na ini kan Irosin MPS para sa magkakanigong disposisyon asin pagsunod nin maninigong kaso.
0: Nag-abot na sa 4 na lugar sa rehiyong Bicol ang kumpirmadong may kaso nin Africa na swine fever. Sigon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Guarina, kabali sa mga nasabing lugar ang Naga City, Riga City, Nabua asin pili sa probinsya kan Camarines Sur. Kasunod kay ni, nakikipagtabangan naman ang ahensya sa mga lokal na gobyerno nganing i-activate magbugtak nin checkpoints kung sa'in ipigbawal mo na ang pagpapaaginin mga uriga halis sa infected area magin sa National Meat Inspection Service para sa pagdakop nin mga hot meat asin mga checkpoints kan Animal Bureau Industry. Sinawang doon niya na dapat magin proactive man ang mga lokal na gobyerno nganing day malaog ang sa indang lugar kan African swine fever. Dugang kaini na wala pa man sindang naresibi na nagpositibo sa helang hali sa ibang probinsya kan rehiyon. Sinabi man ni Guarin na dapat seryosohon ini kan mga hog raisers sa LGUs huli sa saro ining agyat sa hog industry o rugna kung sunod-sunod na mga munisipyo ang magpositibo sa naunang bitanang helang.
1: Mientras tanto, pigbubusol ni Acubicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang revision kan Juvenile Justice and Welfare Act sa eraram kan House Bill No. 10330. Sigun sa iya, nahuli ini sa kakulangan kan parental guidance sa mga kaakyan na pinaghiling nasaro sa mga kausa kan pangyayari sa mga eskwelahan. Nagkukulang man subuot sa paggiya sa mga aki, rason nga ni makapag-access inda sa fire and ammunition na dapat putaan ng nakatago asinwara sindang access digdi. Dagdag pa niya na igwang contributory factors kung nata nangyayari ini aro kan exposure kan mga aki sa online content o rog na sa online games na bayulente. Katagod kay ni, pigbubusol niya ang lay na amyandaran ang bagong Juvenile Justice and Welfare Act na kunsain pigpapababa ang edad kan criminal responsibility poon sa dating 15 anyos pataas. Ngunya na propuestong ibaba sa 12 anyos sa good 15 anyos pataas. Basado subot sa mga pag-aadal, nagluluwas na ang mga kaakian na edad 12 anyos pataas ang igwang full mental capacity sa saindang pigigibo asin igwa ng pag-isip ngani madeterminaran kung ano ang tama asin sala. Sa iraramkan provision, i-insert sa lay na magiging liable man ang mga kairibakan aki kung nata nakapag-access inda sa mga firearms. Siring man kan sa indang mga magurang o guardians na nagtausubot nil free access sa mga badil o rugna kung miyembro kan sarong law enforcement agency aro ka nangyari sa Tacloban asin Sambuanga City. Huli digdi, posibleng tawam naman nin penalidad asin mapanimbag ang mga magurang kan aki na grossly negligent sa indang mga firearms o nagtaunin free access sa indang mga deadly firearms. Dugang pagkan opisyal na posibleng magkaiguan in suspension of sentence ang imbaltong minor de edad hasta sa mag-abot ini sa 18 anyos.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alas 5.15 na yung pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po na yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
1: Nangapudan si dating Representative Franz Castro kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magsagibon in public apology hulita unfair subot ang sa iyang pahayag sa mga paratokdo. Ini makaliis ipahayag ni Jose Claire Castro na ang mga paratokdo mismo ang nagtutokdo sa mga estudyante na maging warang modo. Sigun kay dating Representative Castro na bilang sarong paratokdo unfair subot ini sa asin warang basihan. Sinabi pa niya na sa iyang dekada ng pagtutukdo anwara pa siyang naririsa na paratukdo na nagtuturo nin kawaranin modo sa mga estudyante. Kay puhan man subot bawi o ni Jose Castro ano sa iyang mga pahayag asin mag public apology ulita kadakol na paratukdo ang nagkulog ang buot sa bako man totoong pahayag. Dagdag pa kan dating mambabatas nagaring pigbabasol pa niya ang mga paratukdo sa mga kadahasang nangyayari mantang nakataya man ang sa inda mismong mga buhay. Dapat subot na maghagad ng dispensa si Jose Castro ulita generalized ang sa iyang mga pahayag. Pigiisip man kan dating opisyal na baka subot igwang sa diring kadanasan na si Jose Castro alagad dahin niya dapat subot ini ipinahayag mantang gabos na paratukdo sa nasyon ang buwis buhay na nagtutukdo sa ibong kanhababang pasahod. Bako man dapat arog subot kay ni ang pananaw kan sarong pampublikong opisyal. Dugang pa kay ni na maraot ang epekto kay ni sa mga paratukdo sa komunidad maging sa sosyedad asin sa mga jovenas o estudyante. Sa ibong kay ni sa iling man kan dating mambabatas na dakulang pagkukulang sa mga otoridad sa seguridad sa mga eskwelahan na magwalat na ninresponsibilidad sa mga magurang. Dapat man subot na bako sana seguridad hilingon ang problema kundi maging sa environment kan mga aki poon nasasaindang mga harong.
0: Binawi kan dating sundalo asin dating security aide si dating Akubiko la Partylist Representative Saldico. Ana sa iyang nainot na testimonya na naghatod subot siya nin mga mali-maletang kuwarta sa harong ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang bagong affidavit, sinabi niyang pinirit sana siya nganing sabihong naghakot siya nin kuwarta kay Romualdez. Karibay subot kan kuwarta asin scholarship para sa iyang mga aki. Sigon kay Gotesa, pinaduman na subot siya sa sarong Japanese restaurant hari ni sa Senado. Ninda Senator Rodante Marcoleta asin dating anakalusugan na Partylist Representative Mike Defensor kung nasain naghahalat na sarong inihandang affidavit. Sinabi niyang ang draft kan sa iyang babasahon na affidavit ang ginibos sa buot kan manugang ni Defensor na tinukoy niya nga sa pangarang Mark. Sigun pa kay Gutesa, nahiling niya mismo kung paano subot binasa asin inayos ni Marcoleta ang draft kan affidavit. Magigirumduman kang September 25 taong 2025 naging surprise witness si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinamayuhan na kaito ni Marcoleta. Sa iyang enot na testimonya, sinabi niyang parte siya kan security team Nico na subot naghatod din mga maletang kuwarta para kay Romualdez. Alagad sa iyang bagong affidavit, sinabi ni Gutesa na baguan hearing pinagirumduman pa subot siya ni Marcoleta na dai maglihis sa iyang nainot na affidavit. Kan matapos ang hearing, sinawaran subot siya ni komunikasyon na sa mga tamong nagpromesa sa iya. Sinabi ni Gutesa na napag-arman niyang ginamit sana siya. Ulidigdi, sinabi niyang pinagsisisihan niya ang sa iyang naging parte as inaghagad nin tawad sa iyang pamilya. Ang binutasang salaysay na Gutesa ang parte kan mga ebidensyang pinag-aadalan kan Office of the Ombudsman para sa posibleng isang pangreklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez. Mientras tanto, padagos pang pigahalat kan Office of the Ombudsman na magkaigwanin kopya kan bagong affidavit ni Gutesa bago magtaon in komento. Afuera kay Gutesa, apat ng dating security aides ni Saldico ang enot nang nagbawi ka na sa indang mga salaysaya laban kay Romualdez asin iba pang personalidad.
1: Nakapag-rehistro ang Philippine National Police nin maabot sa 50 insidente nin kadasan sa mga eskwelahan. Sigon sa PNP, poon kan Hunyo 16 hasta Agosto 19, imbelto sa children in conflict with the law ang datos sa kabali na subot digdi ang numero kan mga bagong insidente nin pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University kung sain duwang estudyante ang binuwi nin buhangi. Siring man, basado sa datos halit sa PNP Public Information Office, iguanin 26 na subot bomb threats, 12 shooting threats, 4 na pananaksak, 4 na naarestar huli sa pagdaranin illegal na armas, 2 huma sa buhay as in 2 shooting incidents. Enot na ang sinabi kan mga otoridad na pinuna na ninda ang pagparehistro para sa pagpuon kan bagong school year 2026 to 2027.
0: Pig-okta baliwat kan Energy Regulatory Commission ang pagkolekta kan 3.7 centavos kada kilowatt hour Green Energy Action Allowance na singila para sa mga billing month poon Setyembre sagkod Disyembre ngunya na presenting taon. Ana singila dati nang suspendido para sa Mayo asin Hunyo asin na pinalawig para sa Hulyo asin Agosto. Ang Green Energy Action Allowance sarong regular na singil sa mga konsumidores na ginagamit sa pagpondo nin mga pagbayad sa mga developer asin nin mga renewable energy na nagpartisipar sa Green Energy Action Program kan gobyerno. Sigun sa Energy Regulatory Commission, ang natatadang pondo kan Green Energy Action Allowance Fund hasta Agosto 5 sobra sa 551.9 million pesos. Ano pondong ini sinasabing sufficiente nganing masimbagan ang pigkakarkulong bulan na nabayad sa mga kwalipikadong renewable energy developers maski nga na igwapang tulong bagong planta na piglalaoman na mabali sa programa. Katuyuhan kang suspensyon na matabangan ang mga pamilya na napapatubang sa langkaw na prasyo kan mga barakalo na siniba pang gastos. Pigsug uman kan Energy Regulatory Commission ang mga distribution utilities, retail electricity suppliers, asin National Grid Corporation of the Philippines na syertohon na ang Green Energy Action Allowance charges sa mga billing statements sa laog kang suspension period. Mientras tanto, nagpatanid ang Energy Regulatory Commission na ang mga collection agents na dai magsunod o dai masunod sa naunang bitan ng order na posibleng isasangat sa show cause order as in iba pang pinalidad.
1: Papanginotan ka Department of Education ang National School Safety Drill sa maabot na Agosto 25. Ang nasabing lockdown kasunod kan pambabadil na nangyari sa loob kan sarong eskulahan sa Zamboanga City. Katuyuhan kay ni na mapakusog ang seguridad as in tulos na maibitaran ang anumang kadasan sa mga eskulahan. Enot nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na huli sa insidente, maot nindang i-evaluate ang sitwasyon kan seguridad as in ang presenteng restrictions na pigpapautob sa mga eskulahan. Sinabi pa niya na ang magpapahiling kung ano pa ang kaipuha na baguhon o idadagdag sa presenteng mga lakdang sa seguridad. Sinabi man kaini na handa sindang magtaunin dagdag na pondo nganing mapakusog ang mga operasyon sa seguridad sa mga eskulahan.
0: Pwede sir dai maglaog o magsayumang magtrabaho ang mga empleyado huli sa posibleng peligro kausa kan maraot na panahon o siring na pangyayari alagad warang regular na sahod inisusog sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa Labor Advisory Number 14, sinabi kan DOLE na nasa desisyon kan pribadong employer kung sususpenderon kini ang trabaho huli sa weather disturbances as in siring na pangyayari. Kung dai nagtrabaho ang sarong empleyado, warang regular na sahod, apwera kung may mas favorableng company policy, practice, collective bargaining agreement o tinutugutang gamito na accrued leave credits. Kung naglaog man na sinakapagtrabaho nin labi sa anum na oras, makakareceive ang bilog na regular na sahod in kaso nagtrabaho nin mas mababa na anum na sa oras, proportionate pay sana ang marireceive. Yantras tanto, pirangal daw nang sinuspender ang klase sa nagkaperang lugar sa Metro Manila asin na trabaho sa gobyerno huli sa padagos na pag-uran ang kausa kanhabagat.
1: Nagbayag ng pagka-edit si House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Ace Barbers sa pagkaantala kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte huli sa maraot na panahon. Sigun kay Barbers, nakaantala ang mga suspension sa paglilitis sa presentasyon kan ebidensya asin sa pag-abanse kan kaso sa Senate Impeachment Court. Nasa sabutan kan prosecution ang suspension huli sa makusog na oran asin pagbaha. Alagad nag-asa siyang tulos na maipagpapadagos ang paglilitis kapag nagmaray na ang panahon. Dapat sana subuot na ipagpadagos kan prosecutors ang direct examination kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na idineklarang host style witness kan Lunes. Nagtestigo si Acosta na sinugo subot siya ni Duterte na i-turn over ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica. Sakop kan Article 1 ang aligadong salang paggamit asin irregular na liquidation in kabilugang 612.5 million pesos na confidential funds kan Office of the Vice President asin Department of Education.
0: Mientras tanto, nangapodan si Interior Secretary Genevieve Rimulya sa Kongreso na pakusugon ang mga nag-iiral na leya ini sa nasyon kasunod kan malagim na pambabadila sa Ateneo de Zamboanga University na ikinagada na kanduang estudyante. Iminingkahi ni Rimulya na patawan in criminal liability o direktang paninimbagang pangkriminal ang mga owner nin bako maayos na nag-iingat kan sa indang armas lalo na kun magamit ini sa paggibon in krimen. Tinawang doon kan kalihim na bako na bastante na ituring sa nanorequest imprudence ang paninimbagan kan kagsadiri pag anas sa iyang badil ang nagamit sa paggadana o iba pang violenting krimena. Sigun sa datos na nakalap kan DILG, parehong service firearms ang ginamit sa mga insidente kan school shooting sa Zamboanga City asin sa Tacloban City kan mga nakalis na bulana ini kun sa ina tulong estudyante ang binawian in buhaya asin 20 ang nairido. Ipigdoon man kan kalihim na matindi nga pangangaipuhan na iripaso ang Republic Act No. 10, 591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kulang subuot asin bako malinaw ang presenteng lay pag-abot sa padusa sa mga may kagsadirikan badila na pabaya asin nagtugot na magamit kan ibang tao ang sa indang armas sa krimena. Apwera digdi, nangapudan man si Rimulya nagibuhong non-bailable offense o warang piyansaan posasyon na kan lose o illegal na badila na siyang pangainot na pigagamit sa dakulang porsyanto kan mga krimen sa nasyon.
2: Parada 30. Nacional.
1: Alas 5.27 ng pagkahapon. Pase rin mga pagkita sa mga barata sa luas ka na siyon.
2: Parada 30. Barata International.
1: Labis ang gatos katawo ang nagadaan, makalis magaba ang sarong artisanal gold mine sa Zamboye, sulupang parte kan Central African Republic. Nangyari ang insidente kan Martes, mantang dakol na minero ang nagtatrabaho sa laog kan minahan. Sigon sa mga lokal na opisyal, padagos pa ang operasyon tanganing hanapon ang mga nawara asin posibleng nakalubong sa nagabang minahan. Iguamanin mga nagkapirang survivor na nagsaparin malalang mga lugat. Dahil papinal ang bilang kan mga nagadaan, huli at nagpapadagos pa ang rescue and recovery operations. Kumon na subot ang araw kaining klase ng aksidente sa artisanal mining sa Central African Republic uli sa kulanganin na regulasyon kagamitan asin mga safety measures sa mga saradit na minahan.
0: Yan tras tanto, pinahalipot ang taunan na pinagsararong o pag-insayong militar sa pangutangan kan South Korea asin kan Estados Unidos. Sigon sa South Korean Defense Ministry, anom na aldaw sa nanindang kakaputan ini base sa kahagadan kan Estados Unidos. Ana 2026 Ultra Freedom Shield Exercise gigibuhon na po on Agosto 21 sagod 27 siring kan pigahagad kan White House. Sinabi kan Foreign Ministry kan South Korea na si Chu Yun na nagkauroyo na sinda manungod sa plano. Dei niya sinabi kung an posibleng rason iyo an pagkontra kan South Korea sa desisyon kan Estados Unidos na makipaglaban sa Iran. Magigirumduman na pinag-anonsyo man ni US President Donald Trump na nakatalaan siyang makipag-olay sa mga masunod na bulan sa leader kan North Korea na si Kim Jong-un.
1: Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Bornozal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Marina paghapon man sa studio sa tuyang mga Facebook Live viewers kay Christian Masanas, Rolando Cortez Bodoso Jr., Romnick Bilaos, kay Buselisa, Clara Kagoko, Remonte, Jude Hika. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 901.2 News FM. Tidugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Happy Show with Kuya Billy.
1: Yeah, that's right. Everybody should be happy. Magpasalamat kay Lord sa magandang araw na ito, na hanggang sa mga oras na ito, tayo po'y nandito. Kasama pa rin po ang ating mga mahal sa buhay. Nagagampanan po natin yung mga responsibilidad po natin. Katatapos lang po ng ating trabaho, pauwi na po sa ating mga tahanan. Yung mga estudyante naman, galing po sa eskwela. Yung iba, nasa biyahe na, pabalik po sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga bahay. Ingat-ingat lang. Lalo na po yung mga nagmamaneho po ng kanilang mga sasakyan. At syempre yung mga pasahero po natin, yung mga passengers po natin, habang kayo po ay nakasakay po sa mga public utility vehicles, yung mga pampublikong sasakyan, nakikiusap naman tayo sa mga kaibigan natin, mga drivers. Maging maingat lang po sa pagmamaneho. Huwag na pong makipag-siksikan pa. At huwag na makipag-habulan pa po, ano? Hinay-hinay lang po tayo. Siguraduhin po makakarating po sa ating paruroonan. Buong-buo, walang labis, walang kulang. Okay? Yung nasa trabaho pa rin po sa mga oras na ito, depende po sa mga work shift natin, di ba? Yung iba hanggang alas 6, yung iba hanggang alas 7, yung iba hanggang bukas pa. Graveyard shift. Depende yan, ano? Sa mga kaibigan natin, mga security guards out there in uniform. Mga sir, mga pogi, mga madam. Magandang hapon po. Welcome sa programa Healthy Happy Show with Kuya Billy. It's so nice to be happy talaga. Paano ka magiging happy kung hindi ka healthy? So dapat manatiling maging malusog. Kailangan po nating pangalagaan ang ating katawan para maging happy, at lalong-lalo na para maging happy. Alright? Because healthy life is a happy life. By the way, this program is being brought to you by Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Coffee Green. Maraming salamat. Ramdam na po ang kaginhawahan. Ang magandang epekto sa ating kalusugan sa pag-inom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil tayo pong mga Bicolano, mga Pinoy, mahilig tayong uminom ng kape.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
1: Pero siguro din po yung healthy at safe na kape, okay? Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. By the way, bukas po, it's going to be a special non-working holiday. Ang galing-galing naman bukas. Ma-enjoy po natin simula bukas ang isang mahaba-habang bakasyon. It's going to be a long weekend. Yay! Ninoy Aquino Day po bukas. Siguro po yung may mga plano po mag-road trip, yung magkaroon ng short vacation, yung mga magta-travel po ngayong Thursday, pwede na kayong umalis, di ba? Para ma-maximize po ninyo yung long weekend, yung araw na wala pong mga trabaho. Yung mga nasa ahensya ng gobyerno o mapapribadong opisina, depende po yan eh. Pero yung mga tindahan naman, yung mga establishment po na kahit holiday, eh kailangan may tao, di ba? Okay lang yan. Basta yung makakapag-enjoy ng long weekend. Kumbaga, take advantage of the long weekend. Ito na yung pagkakataon natin na makapag-enjoy naman. Makapag-relax. At siyempre, Ayon po ay makapag-enjoy kasama po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan. Pero siguraduhin po ha na magiging safe po kayo. Always prioritize your safety and your good health. Yeah. Huwag niyong abusuhin po na kumain ng napakadami at uminom ng napakadami. Ano bang usually siyempre kapag may okasyon, di ba? Sabihin natin, ay mag-relax, magtataga surushots man lamang daw. Wala namang problema yun, di ba? Deserve mong mag-relax at mag-enjoy.

0: mag-ehersisyo dahil wala kayong oras. Busy kayo sa mga schedule po sa inyong trabaho o sa eskwela. O, ito, long weekend. Mahaba-haba po ang bakasyon natin ngayong weekend. Ito na yung pagkakataon or chance po ninyo na makapag-exercise. Kaya piliin po maging healthy ngayong long weekend, guys, ha? Pwede po kayong mag-enjoy at the same time sa mga physical activities na pwedeng gawin ngayong long weekend. Kagaya po ng cycling or biking, di ba? Pwede rin pong hiking or camping. Pwede kayong mag-jogging. So, maraming mga outdoor activities na pwedeng gawin po, di ba, guys? Okay? At syempre, sa pagkain po, hinahinay lang. Piliin po yung mga masustansyang pagkain. Or sabihin na po natin, yung balanse lang po yung mga pagkain na kakainin po natin. Huwag masyadong napakarami na masobrahan tayo, di ba? So, lahat po ng kakainin, dapat po yung in moderation lang. Yung tamang-tama lang po. Wag maging, ano yung tawag nito? Wag maging, ano, yung masiba. Pangit ang term ko, ano? Okay, don't eat too much na lang, okay? Hinay-hinay lang, guys. Yung para bang wala nang bukas. Parang magmumukbang na kayo. So mahirap po yun, ha. Hindi natin namamalayan. Masama po ang epekto nun sa ating katawan. So dapat balance. Balance diet lang po. Yung mga gusto nyong pagkain na masasarap. Siguro din meron din pong nutrients or nutrition ang mga pagkain na ating kakainin ngayong long weekend, most especially. Siyempre, magpo-food trip yung karamihan, di ba? Oh, but anyway, magandang hapon po. Maraming salamat at tayo po ay nagsasama-sama sa mga oras na ito. Saan man kayo sa Kabikunan? Mula po Camarines Norte, magandang hapon. Mga taga-bayan ng Daet, siyempre. Dumako din tayo sa Camarines Sur, mga taga-Naga. Probinsya ng Albay. Mga taga Tabaco City, mabuhay! The City of True Love. Sabi ko nga ay dito sa Tabaco City, nandito ang totoong pagmamahal. Ang tinaguriang The City of True Love. Only in Tabaco City. Okay. And siyempre, mga taga Sorsogon. Ayan, probinsya ng Sorsogon. Sorsogon City, magandang hapon po sa inyo. Isama na rin po natin yung dalawang isla probinsya ng Bicol. Ano ba ito? Siyempre yung Catanduanes at Masbate. Ay, kayo po ay nakatutok sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama si Kuya Billy. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

tayo mga ka-Healthy Happy Show. Oras muna natin, 5:47. Ang red alingatong po. Isa po ito sa mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green, the 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang red alingatong, isa po itong wild plant used in Filipino traditional medicine. Proven and tested po ito, no? Ito po ay pinapakuluan yung red roots, yung ugat po ng red alingatong or yung dahon.

0: isa po ito sa mga napaka-epektibong herbal or herbal supplement. Okay? Isa po ito sa pinaka-epektibong herbal supplement na napaka-safe po sa ating katawan. At ang mga eksperto, ito ay napatunayan na nakakatulong po, nakatutulong upang ibaba ang high blood pressure. Okay, so it helps to lower, pababain ang high blood pressure, ang inyong uric acid at yung creatinine levels po ng ating katawan. Nakatutulong po ito na ibaba ang mga hindi kailangan ng ating katawan, yung mga excessive. Ito ay galing po sa mga kinakain po natin. Minsan kapag nasusobrahan, ayan, nagkakaroon tayo ng uric acid. At yung creatinine level po natin tumataas. At lalong-lalo na po, nagkakaroon tayo ng high blood pressure. Ikaw ba naman, maubos mo kalahati ng litsyon, sino bang hindi tataas po ang presyon? Kalahati ng litsyon, no? Baka buong litsyon. Litsyon de leche, yung maliit lang, di ba? Naubos mo, natira ulo, di ba? Delikado yun. Talaga magbibigay ng high blood pressure po sa inyo yan. Kaya po ang Red Alingatong po, ito ay nakatutulong na ibaba po ang high blood pressure, uric acid at ang creatinine level po natin. Okay? At ang Red Alingatong po, mga ka-best cafe, ito ay tumutulong sa paglabas ng mga toxins sa ating katawan. Ayan. O, habang kayo po ay nag-ehersisyo, very healthy po yan, ha? Healthy yan. Nailalabas po yung mga toxins at mga excess fats sa ating katawan kapag tayo po ay pinagpapawisan, di ba? So, tama-tama, no? Before tayo mag-exercise, bago tayo mag- or pumunta o gumawa ng anuman na mga physical na aktibidad, abay, uminom muna tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Ito po ang kagandahan yan, eh. Kapag meron pong Red Alingatong, isa sa mga ingredients ng inyong iniinom. Ayan, ha. At ito pa po ang kagandahan, ang Red Alingatong, tinatawag na miracle roots. Ayan. So yung extract po nito, lalong-lalo na po yung dahon din po ng Red Alingatong. Nandito po yan sa ating Best Cafe Green, the 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So tinutulungan po na lumabas ang mga toxin sa ating katawan sa pamamagitan po ng pag-ihi at pagdumi. Ayan. Linalabas niya po yan. So siguro mas maigi, no? Before tayo magkaroon ng mga physical activities, uminom muna tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kasi aside po ng Red Alingatong, ito na banggit ko na rin po sa inyo na meron tayong L-carnitine. Ang L-carnitine, ito naman po yung mga excessive fats po sa ating katawan na kino-convert po into energy. Ayan. Lalong-lalo na po yung mga atleta po natin, yung mga basketball players po natin, yung mga tao pong active ang lifestyle. Kailangan po natin ito, ang L-carnitine. Isa rin po ito sa mga ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tinutulungan po na mag-function ng mabuti ang mga muscles sa ating katawan. O, di ba? Kaya, bago mag-exercise, bago maglaro ng basketball or pickleball, anuman ang inyong sports, di ba? Uminom muna kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So ilang ingredients na yung na-mention ko? Dalawa na. Yung Red Alingatong and L-Carnitine. At syempre, yung extract po ng Ampalaya. Meron din po niyan ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ang Ampalaya, proven and tested dito, ha? Or bitter melon, kung tawagin. Ito, nakatutulong din pong i-lower ang blood sugar. O, yung blood sugar po. May mga insulin-like compounds po kasi ang Ampalaya. At nagbibigay din po ito ng malaking bahagi or malaking amount. Meron pong vitamin C at antioxidant po para ma-boost ang ating immunity or ang ating immune system ng Ampalaya extract. At meron din po niyan ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Isa rin po sa mga main ingredients po ng ating kape. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, ha? Kaya safe na safe. Napaka-healthy po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Anytime, pwedeng inumin. So make it a habit every day. Uminom tayo ng healthy at safe na kape. Kasi tayo pong mga Pinoy, sabi ko nga, hindi natin pagkakaila na mahilig tayong uminom ng kape. Wala namang problema dyan, basta siguraduhin po yung healthy at safe na kape. Nandito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? Ayan po yung mga ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Formulated po ito with extract of red alingatong, ampalaya, yung L-carnitine, at syempre yung pampatamis po natin, napaka-safe din po, ang stevia. Nagbibigay po ng masarap at tamis na lasa, yan po ang stevia. O, diba? So talagang pinagpilian pong mabuti. At nandito po ang lahat ng mga importanteng ingrediente, yung mga ingredients po ng isang herbal na kape sa ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kagayunan pa kaini, ang kagandahan po nito, tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape sa merkado. Napaka-affordable po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So ano pang hinihintay nyo? Bili na po kayo sa mga pharmacy or butika, sa mga supermarket, supermart, mga groceries po sa inyong lugar. Hanapin po yung color green. Okay, color green. Yan po ang Best Cafe Green. Healthy na. Nako, masiramon pa. Masiramon nga ni
1: si Ramsana.
0: Palagang magugustuhan po ng lahat, ng buong pamilya, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, magandang hapon. Oras po natin, mga ka-Best Cafe. Alas 5:56 na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Si Ramsana.
2: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
3: Healthy, happy show
2: with Kuya Billy.
0: Ay, maray na hapon, paring Chad. Chad Boncolmo, kansayang Chad Barbershop. Yan, dyan po sa Tabaco City. Maraming salamat pala, ha? At Kuya Mar, dito po sa Daet. Tagasan nga si Kuya Mar, nakalimutan ko. Palagi pong nakatutok po sa atin. Maraming salamat din po, Kuya Mar, ha? Mabuhay ka. Okay, sarap ng mga merienda ni Kuya Mar, eh. Pinapadalhan ako ng mga picture ng kanyang ng kanyang merienda. So talagang masarap yan. Sabayan po ng napaka-healthy at safe na kape. At napakasarap ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Ayos yan. Maraming salamat, Kuya Mar. Nakalimutan ko lang kung taga saan ka po. Ano? Anyway, next time, aalamin ko po yan. At para ma-mention ko din po kung saan po kayo dito po sa diet. Ha? Maraming salamat. Or kung nakikinig ka po, i-chat nyo po sa akin. Ha? Okay. Siyempre mga taga Sorsogon, maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay. And batiin natin si Mommy Normita Contreras ng Kinale Tabaco City. Yay! Hello Mommy Normita. Mga taga Kinale Tabaco City, loud and clear po nakatutok sa programa Healthy Happy Show. Alam ko naka-smile ka Mommy Normita. Kasi kapag happy ka, palagi kang naka-smile eh, di ba? Kapag maganda yung kalusugan nyo at wala kayong karamdaman or iniindang sakit, di ba? Naka-smile. Dapat lang yan. Ipakita natin na tayo'y healthy at happy, di ba? Maraming salamat, Mommy Normita Contreras. Okay? Ay, susunod na po si Tita Poliana sa The Tita Poliana Show. Dito po sa One Radio Diet and Tabaco. Sa OKFM naman, Diet. Ako pa rin po inyong mga kasama sa OK Soundtrip sa gabi. Yan sa radio natin, Sorsogon. Yan, si DJ Meana ang susunod. Maraming salamat sa mga nagtutok po sa ating programa, Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: 18+. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
6: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

Bon gang bangi bi kalandia. A sweeter could you day. Bon gang bangi. Says that we are my cutting jugon. So one radio tobacco 91.3. One radio diet 99.7. Welcome sa pang Huwedes na edisyon kan sa iyong programa, The Tita Pollyanna Show. Ene na naman po ang sa iyong lingkod. Bako masyadong magayunon, pero mahamutoy. In English, not so pretty, kinda smelly, goody goody. Medyo gurang na, pero may hararang rang pa. In English, kinda old, but kinda spicy. Asin ako man po ang sa inyong Diyos na ng kahibangan. Dalamitam time sa Kunalas 9 naman po kita magkakairibanan. Wherever you are in the Bicol region, in the Philippine archipelago, and in the world, yes! Global na global po ang beauty natin. Dahil meron tayong mga tagapakinig dyan sa Europe, sa US of the A, dyan po naman sa Canada, ganun din po naman sa Australia, at sa African continent, ganun din sa South America. To the world, I say, yo te amo. Wow! Jueves po nyan, 20 kan Agosto, 2026.

Bakit? Bakit naman ilang araw nang hindi pumapasok si Vim V sa Eat Bulagay? Bakit ganon? Namimiss na namin siya, sabi ng mga netizens. Alam niyo kasi, marami ding inaasikaso itong si Vim V. Kaya, paminsan-minsan, hindi siya pumapasok. Huwag niyo namang sabihin, kakayanin niyo yung pang-araw-araw, ang dami niyong pinagkakabalan. Yung nanay niya pa, inaalagaan niya pa. Ganon kabait si Bimbi Yap. He takes care of his mom. Also, he takes care of his brother. And of course, he takes care of Riza May. What? Wala pa naman talagang maayos at matinding revelasyon kung ito nga bang si Vimby ay nanliligaw na kay Riza May. Hype lang po yan sa show. Binibuild up pa ang kanilang love team. Ganun kasi nagsisimula ang love team. Pinapakilig mo na ang mga fans. Tapos maya-maya, napapaibig na rin sila sa isa't isa. Wow! Naalala ko tuloy yung panahon ng Guy and Peep. Pero ito kasi si Guy, talagang crush niya si Peep. Pero si Peep naman, ang dami niyang girls. Kaya medyo magulo ang panahon na yun. Pero ito naman kay Riza May at kay Vim V. Mukhang wala namang iba, kundi sila't sila lang. Kaya abangan na lamang po natin sa mga darating na panahon kung sila nga ba ay magkakatuluyan. Magkakaroon nga ba ng magandang development? At mas lalo bang sisikat ang Eat Bulaga na ngayon ay halos 50 years na on Philippine television? Let's just keep on watching, folks. Wow! Ang ating hotline, 0961-447-3923. Para sa inyong mga shout-out, kung ano man ang nais niyong ipaabot. Getch na getch ko yun. And of course, naka-live audio stream po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow lamang po kayo at pwedeng-pwede kayo mag-comment sa ating audio live stream comment section. Kaya you're very much welcome, but I'd love if you'd follow. Wow! Kasi if you follow me, I will follow you. Sa TikTok, Diyosa ng Kahibangan, mas madaling mag-follow doon. Ganon! Bakit? Tungtuwa sila. Thursday! Araw ng mga iyakin. Araw din naman ngayon ng mga uhaw. Bukas, holiday! Aba, walang pasok! It's gonna be a long weekend. A long family weekend. Kailangan i-google natin ang ating panahon, mga extra panahon, mga free days natin kasama ang ating family members. Mamaya may ipag-chika-chika pa natin yan. Alright? Alright. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 17 after 6 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? No?

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magkayunan palintig di sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
6: Hanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filter, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment. Igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basud, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
7: Napoyana Show! Napoyana Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Teka, iconic halo-halo ba?

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Tatutugan, The Tita Poliana Show, usapang showbiz, at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best, oh ha?
5: The Tita Poliana Show!
6: Ilay, ilay, ilay,
7: ho. Ah, diba? Maroon ako mag-iiro.
8: 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. On a Thursday.
9: Araw ng mga uhaw ngayon. Dapat uminom tayo ng uminom ng tubig. At least 8 to 10 glasses of water a day. At ganoon din po ngayon ay araw ng mga iyakin.
8: Whoever's.
9: Oh, diba? Bukas, Biyernes, holiday po.
8: Gusto niya magtrabaho, magtrabaho kayo. Kung ayaw niya, ayaw niya.
9: But always be sure na i-spend ang iyong time with your family. Alright? Make it a family weekend. Kaya mag-chat na kayo sa inyong group chat, family group chat, para pagplanuhan nyo kung anong inyong kakainin, anong inyong magiging activities, etc., etc., etc. Ang ating hotline, 09-614-47-3923. Ang ating audio live stream naman ay napapakinggan sa ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Mag-comment lamang po kayo doon kung ano nais niyong ipaabot. Kasama na rin yung mga shout-out at syempre ang inyong mga panliligaw.
8: Panliligaw!
9: Meron tayong isang text message mula po naman sa Itago na lang daw siya sa pangalang Neneng. Pero I really like the name Neneng. Neng! Neng, kumusta ka na, Neng? Itago natin daw siya sa pangalang Neneng ng Kapalonga, Camarines Norte. Hi, Tita. Magandang gabi po sa iyo at sa iyong mga listeners sa buong Kabicolan. Isa lang po ang nais kong itanong. Paano po ang mangarap? Ha? Nabigla ako dun. Actually, ngayon ko talaga binuksan at ngayon nalabas. Paano?

0: Gusto yung tip ay mangarap ka lang nang hindi mo na iniisip kung posible. Kumbaga yung free for all. Wow. Kahit ano, sige, pangarapin mo. Huwag agad sabihin, ay, hindi ko yata kaya. Hindi. Dapat, sige lang, mangarap ka lang na mangarap kahit ano pa man yan. Unahin mo lang yung katanungan na gusto ko ba? Gusto ko ba ang pangarap na ganito? Dahil ang pangarap ay hindi pinaplano yan. Pangarap muna bago paraan. So, tatalo na tayo sa ating pangalawang tip. Dapat tayo ay mangarap para sa sarili at hindi para sa ibang tao. Mamay, ba't kanya ng boses mo? Wala lang, mamay. Gusto ko lang ganito magsalita. I'm so bored eh. Hoy, bukas pa mga pabebe. Mangarap para sa sarili, hindi para sa ibang tao. Hindi kailangan maging successful naman kasi ayon sa standards ng iba. Baka ang pangarap mo ay magkaroon ng sariling bahay, makapaglakbay, magkaroon ng tahimik na buhay, makagawa ng isang bagay na maipagmamalaki mo. Pwede rin yung magmahal muli. Ay, gusto ko yun. Magmahal muli. Pwede ka rin mangarap na makapagpatawad. Kasi minsan ang hirap magpatawad, di ba? Kaya pwede mong pangarapin yan. O di kaya naman, yung pangarap mong simpleng gumising araw-araw na masaya ka sa buhay mo. Yung pagbuka ng mata mo, eh, nakasmile ka. Nakasmile ang iyong lips. Nakasmile ang iyong mga mata. Nakasmile ang iyong mga ilong. Mga ilong, oh. Nakasmile ang iyong mga tenga. Nakasmile ang iyong buong mukha. Magandang ipangarap yan. Lahat kasi yan ay valid, no? Kaya eto na tayo, dapat hatiin ang malalaking pangarap sa maliliit na hakbang. O diba, chop-chopin natin yung mga pangarap na yon. Halimbawa ha, gusto kong maglakbay sa ibang bansa. Diba, pero siyempre pa shy-shy ka sa mga pangarap. Hindi mo kailangang isipin agad ang buong biyahe, no? Dapat ang unang hakbang, mag-ipon ako ng 100 kada araw. Ang pangarap ay nagiging realidad kapag may maliit na kilos na paulit-ulit. Kumbaga, consistent ang iyong mga ginagawa. Paulit-ulit yan. Siyempre, meron din mga times na dapat payagan mong magbago ang pangarap mo. Ay, hindi pagtataksil sa sarili ang magpalit ng pangarap, ha? Minsan kasi, ang pangarap natin nung tayo siguro, halimbawa, sabihin natin nung 20 anyos tayo, ay hindi na pangarap ng mga taong naging tayo sa 40, 50, 60, o 60. O, diba? Walang edad. Wala pong pinipiling edad ang magiging mapangarapin. Okay lang yan na magbago ka ng pangarap. Depende rin kasi yan sa iyong maturity. Diba? Mas nagiging, ano ka, mas nagiging oriented ka sa mga practical na pangyayari. Kaya nagbabago ang iyong mga pangarap. May mga pangarap na natutupad, may mga pangarap na napapalitan, at may mga pangarap na bigla na lang nadidiskubring hindi pala yun ang tunay nating gusto. Aray ko!
1: Aray ko!
0: At higit sa lahat, ha, huwag mong isipin na huli na para mangarap. May mga pangarap na para sa kabataan. May mga pangarap na mas magandang tuparin kapag marami ka ng pinagdadaanan. Dahil habang tumatanda tayo, mas alam na natin kung alin ang gusto ko lang at alin ang mahalaga talaga sa akin.

siguro pwede mo itanong sa sarili mo, Neng. Kung bibigyan ako ng pagkakataong magsimula ng isang bagong pangarap, kahit maliit lang, ano kaya yun? Diba? Ganon. At minsan, doon nagsisimula ang isang bagong chapter ng ating buhay, sa ating mga pangarap. Lahat po tayo talagang may kakayahang mangarap. At walang itong pinipiling edad. No matter what age you are in at the monument, oh, pwedeng-pwede ka pa rin mangarap. Go lang ng go. At alam nyo ba, minsan kasi yung nangangarap ka, nakaka-inspire din yon at nakakaganda ng iyong moods. Diba? Lalo na kung grounded ka, yung palaging nakaapak sa lupa ang paa mo. Ayun ako, pag nangarap ka, sarili mo lang naman yan. At syempre, parang entertainment mo na yan sa sarili mo. Mahalaga kasi yun na ini-entertain natin ang ating sarili sa ating isip. Para hindi tayo nabubored, o di kaya hindi tayo na-frustrate, o di kaya nagkakaroon tayo ng hindi magandang mga iniisip tungkol sa ating buhay. Kailangan talagang positive palagi. At yung mga pangarap na magaan, at yung parang naisip natin, ay, posible, di ba? Pwede ka rin mangarap siguro minsan na, ay, sana manalo ako ng ganito, ng ganyan, di ba? Pwede rin yung ganyan. Pero syempre, kailangan talagang naka-angkla ka pa rin sa realidad. Huwag naman yung puro ka na lang pangarap. Gumalaw ka din. Galaw-galaw din kahit wala kang time. Diba, bebe? O, sana naman, Neng, ha? Kahit papaano, ay nabuksan natin ang iyong isipan tungkol sa pagpapangarap na yan. Kung paano nga bang mangarap ka lang. Mangarap ka lang ng mangarap, pero syempre on the side, kailangan ding meron kang mga kapararaanan para magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangarap. Ah, diba? Mommy! Ako, tumigil ka na. O, anong pangarap mo sa buhay? Pangarap ko lang, Mami, makita ko si Ibarra. Ibarra ka dyan. Dati kasi, Mami, ang dream ko, mameet ko si David Licao ko. Ngayon, si Ibarra na. O, sige, mangarap ka lang. Pero sa tingin mo ba, bagay ang mukha mong mangarap? O, naman, Mami, grabe ka yan. Grabe ka sa akin. Joke lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 8 minutes before 7 o'clock, ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo, ang oras na, ha?

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ang The Tita Poliana Show.
10: Pindugo na! Sa ng Camarines Norte. As in mga parte kan Quezon Province. Of course, sa mga nagdanawag sa tuya sa satuyang Facebook page, The Tita Poliana Show. Sa One Radio Facebook page. Sa mga gapaminaw sa ato diha karon sa Kabisayaan. May gabi kaniyong tanan o diha pod sa Mindanao. And of course, good evening to everyone out there in the world. Wow, I love it. Of course, those listening to us right now in Australia. Yes, there. I think they are 3 hours advanced. So medyo pahating gabi na sila ngayon. O tama ba? Ay, hindi, late sila. Late sila ng 3 hours. So medyo, ano pa, hapon pa sa kanila doon. Oh, nalito na ako. Check ko muna yan. Actually, malungkot na naman po ang showbiz world dahil isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ito po naman ay tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ni Vanessa Blanca, dating miyembro ng Sugar Pop at isa sa mga bosses ng Dota o Ako Pumanaw po siya kahapon, Agosto 19, 2026, sa edad na 30 o 30 years old, matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Ano nga ba ang nangyari? Kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy Ann Salaum Jubilag ang kanyang pagpanaw kahapon. Ayon sa pamilya, naganap ang aksidente sa condominium kung saan nakatira o di kaya tumutuloy si Vanessa sa Maynila. Hindi pa naman inilalabas ng pamilya ang eksaktong detalye o sanhi ng aksidente, kaya mahalagang huwag munang paniwalaan ang mga kumakalat na dagdag na kwento sa social media na walang kompirmasyon. So hindi pa po nagpapalabas ng detalye ang kanyang family, kaya kung ano man po ang nababasa natin ngayon sa social media, eh maaring haka-haka lamang po yan. Si Vanessa ay nag-iisang anak ni Anabelia Kilio Kalinski, kaya malaking dagok ito sa kanyang pamilya. Nagpaabot din ng pakikiramay ang kanyang mga dating sugar pop colleagues na sina Julie Ann San Jose. Nagpahayag ng pagkabigla at nabanggit na may plano pa sila ng reunion. Sino nga ba si Vanessa Blanca? Bago siya nakilala bilang bahagi ng Sugar Pop, kabilang si Vanessa sa 5 Grand Contenders ng Pop Star Kids noong 2006. Kasama si Narita Daniela, Pocholo Besmonte, Renzo Ramil Almario at Julie Ann San Jose. Sa panahong yon, bata pa siya at inilalarawan bilang isang mahusay na mga awit at outstanding students. Kaya siguro sabihin na lamang natin na nasawi matapos ang isang aksidente sa kondominium sa Maynila. Yan na lamang po ang ating isipin ngayon at sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at maalala siya ng kanyang mga colleagues at mga kasamahan sa showbiz. Kaya sa pamilya ni Vanessa Blanca, our deepest condolences po. Ang oras natin ngayon ay 9 minutes after 7 o'clock in the evening.

sa ating mga pagbati at sa mga nag-comment sa ating Facebook page, live stream. Sabi ni Eusebio Castillo, shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo at Banyares family ng Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Hi din sa iyo, Romeline Bernardes Bonaobra. Ano yung mapapa, this is Lance na lang talaga daw siya. At syempre, good evening kay Christian Abrera Chan. So far, yan po ang ating mga comments for tonight. Kaya silang ating binabati. Pwede rin po kayong magpa-shoutout sa ating hotline 0961-447-392.

shout out man po sa agom ni Karen Ma'am Rodriguez kay Rafael Lito Bok. Good evening sa inyo dyan. Ganon din po kay Manoy Tonyo at Manay Nelia na palagi po nakikinig sa atin dyan po naman sa Basud Tabaco. And of course kay Tita Weng dyan po naman sa Nawang Barangay Tres, Malilipot, Albay, sa Buena Bajo Compound. Dyan naman po sa Barangay Balading, as always. Good evening kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, Corang Benbenito, Robin Cardano, Cherry Bauza, from Cogs Canyon. Jan po naman sa Vinson's. Good evening po kay Daddy Edoy at kay Mommy Rita De Los Reyes. Kumusta na po kayo dyan sa Vinson's? Of course, jan pa rin po sa Vinson's. Good evening sa Mago Family. Barasona family naman po kay Miles Borromeo at Rina Bumbuhay dyan po sa Basagan. Sa Garchi Torena Kamsur, good evening sa Fernandez family. Barakiel family dyan sa Iraya Taf Daet, good evening. Emily Braun dyan sa Puroxais, Barangay Buhian. Hoy, lagi daw nakikinig sa atin dyan sa Basud Puroxete, si Baby Marley.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
11: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
6: The Tita Poliana Show!
13: Ayee! Ang daming excited. Kasi bukas, holiday. At napakahaba po ng bakasyon. Bali, tatlong araw yan. Biyernes, Sabado, Linggo. Sa oras na 7:36, nagtatanong si Jelay. Si Jelay ng Lag-On Diet. Ang sabi ni Jelay, "Hi, Tita Pollyanna. Good evening. Paano po ba magiging makabuluhan ang weekend family bonding?" Ay, talaga? Nako, Jelay, alam mo, every weekend ay palagi kong nire-refresh ang ating pagpapaalala. Pero dahil naitanong mo, bibigyan kita ng mas extensive. Wow! Talaga, extensive na mga bagay-bagay tungkol kung papaano magiging makabuluhan ang weekend family bonding. That's a very beautiful weekend topic. Hindi naman kailan kasing magastos o bongga ang family bonding para maging makabuluhan. Ang mahalaga lang dyan, Jelay, may tunay na oras para sa isa't isa. Sa iyong katanungan na paano magiging makabuluhan ang weekend family bonding? Una ha, dapat magkaroon tayo ng no phone, just us time. Kahit isa hanggang dalawang oras lang, itabi muna ang cellphone at magkwentuhan. Minsan, doon natin malalaman kung ano na pala ang pinagdaraanan ng mga kasama natin sa bahay. Diba? Kailangan talaga itabi mo na yan. Hindi naman magugunaw ang mundo. Kung pakawalan mo muna yung cellphone mo. Tsaka yung mga gadget na yan. Kaya dapat meron tayong no phone, just us time. Siyempre, dapat sabay-sabay din tayong kumain. Kahit simpleng ulam lang, hindi kailangang sa restaurant o pwedeng pansit lang. Sinigang o yung mga natira kagabi na pinaganda lang, ay pwede na yan. Ang importante kasi, sabay-sabay at walang nagmamadali. Dapat take your time. Yung bang napaka-relax nyo lang na magkakasamang buong pamilya. Siyempre, pwede rin tayong magluto bilang isang pamilya. Bigyan natin ang bawat isa ng role. Yung isa, tagahugas. Si Bebe, tagahiwa. Si Koya, tagatikem. At siyempre, ikaw, taga-ubos. Ganun yun. Para ano, parang meron kayong shared efforts together. Pwede rin balikan ang mga lumang litrato at mga alaala. Diba? Tapos magkakwento. Naalala mo? No, eto o, etong picture na yun o. Bakit nakasimangot ka dyan? Naalala mo bakit? O, oh, bata ka pa niyan, diba? Napakasimple niya na, pero nakakabuo ng koneksyon. Mas lalong nagiging matindi ang koneksyon. Lalong-lalo na sa mga batang unti-unti nang lumalaki at iniiwanan na nila yung kanilang pagkabagets. Para mas masaya naman, para may dynamics, pwede din tayo magkaroon ng family game night. Katulad halimbawa ng board games, yung mga charades, magkaraoke, nako sige kantahan ang kantahan. O di kaya naman maglaro ng baraha. At ang masaya, yung maglaro tayo ng Pinoy henyo. O diba? Hindi kailangan competitive. Ang objective lang dyan ay maging masaya. Diba? Tawanan, halakhakan, tuwang-tuwa sa galak. Ganon! pwede rin tayong gumawa ng maliliit na family projects. Katulad halimbawa ng sama-samang maglinis ng garden, magtanim, mag-ayos ng isang bahagi ng bahay, o di kaya mag-DIY, no? Maganda yan. Kasi marami din mga kabataan ngayon na very artistic, no? Sabi mo, oh, gusto mo bang ayusin yung isang bahagi ng kwarto mo? O sige, i-DIY mo yan. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Baka kung meron tayo dito, eh di yun ang gagamitin natin. Kung kailangan natin bumili, eh di bumili tayo. Budgetan natin yan. Ganon. Para masaya, diba? Mas maganda kasi kapag may accomplishment tayong masasabi. Sabihin natin, uy, ginawa namin yan. O, diba? Sama-sama namin ginawa yan. Yan ang aming achievement para sa linggong ito. Ito ang isa din sa pinakamahalaga para maging makabuluhan ng ating family time sa long weekend na ito ay dapat maglaan tayo ng kumustahan. Yung isang tanong bawat isa. Ano ang pinakamagandang nangyari sa'yo this week? O, diba? O, di kaya naman, ano ang medyo nahirapan kang harapin ngayong linggong ito? O, di kaya naman, ano ang inaabangan mo next week? O, diba, magkukwento. Eh, may exam kami. Eh, meron kaming outing. Eh, meron kaming fam. Ah, meron kaming, ano, class project. Yung mga ganon. At least sharing, no? Dito, mas nagiging mas malalim ang bonding. Gumawa rin tayo ng family tradition. Halimbawa, every Saturday, breakfast together. Sunday naman, walk. Maglakad ang buong pamilya sa palibot ng barangay o di kaya kung saan man nyo kakayaning lakarin. Pwede ring Friday movie night o di kaya naman merong monthly, no? Buwan-buwan ang family picnic. Kahit dyan lang yan sa bakuran nyo. Actually,

madalas na tunay nating naramdaman na ang tayo ay magkakasama. Minsan, ha? Ang pinaka-memorable na weekend ay hindi yung ang beach trip o yung mamahaling restaurant, kundi yung nakaupo kayong lahat sa sala, nagtatawanan, nagkukwentuhan, at walang gustong maunang umalis. Ganon! It's so happy. It's such a happy feeling. Kaya mapapakanta ka ng such a feeling coming over me. Ano ba? Bukas? Freddie, okay? Ay nako, parang ayoko yoto. Ayan akong kumanta. Sige lang, go lang and go. Basta't magkakasama kayo dyan. O di kayo naman bukas, sama-sama ang buong pamilya na makinig sa The Tita Pollyanna Show. At makikanta sa ating Friday OK. Maghahanap ako ng mga OPM para naman makakasabay tayong lahat. Kasi mas nararamdaman natin pag OPM, di ba? Saan ka man naroro. Bigay na bigay, ano? So, enjoy bukas. At syempre, kung meron din mga problema na thrash out po yan, kung meron tayong family bonding night o family bonding day, kailangan talaga walang sikreto sa bawat isa, di ba? Para maiwasan na yung mga mas malalaking problemang maaring mag-uugat mula dyan sa mga problemang kinikim-kim natin. Di ba? Kailangan pahanginan natin kung meron tayong mga nararamdamang na hindi tama, eh dapat malaman po yan ang buong pamilya. So, happy family weekend, everyone! Ano, baby? Gusto mo mag-ano tayo? Bonding tayo bukas? Ay, tawa na tayo. Enjoy na enjoy si bebe. Hello to Miles Bobiles. Good evening. Dyan sa Puro Cuatro, Santa Cruz, Malilipot, Albay. Kumusta ka mo dyan sa Harong Nindo? Family Bobiles. Sabi niya, tama ka, Tita Polly. Ulam namin yung gulay kaninang tanghali. Ginataang talbos ng kamuting kahoy na may sele. Aba, masyarap yun. Teka, matagal-tagal ako hindi nakakain ng ano, talbos ng kamuting kahoy. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:47 ang oras sa One Radio. Ay, dyan sa inyo ng oras na, ha?

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para mula, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalondry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita.

0: Hola, hola, hola.
1: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Huwag nang magpa... Kaya ba naman huwag irarayan sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mahamutoy. In Tagalog. Hindi naman kagandahan. May amoy pa.
0: May amoy?
1: Na masweet.
0: Masweet.
1: O, diba? Welcome sa ating last hour. Siguro naman nakapaghapunin na ang lahat. Ubus ng lechon. Ay, nako. Sabi niya, every night, ha, ang aming hapunan, lechon. At para sa akin, dali naman ko pwedeng basta-basta kumain ng lechon, ninunguya-nguya ko lang. Meron pong biglang sumisikat ngayon na vlogger. At umaabot na sa 1.6 million ang kanyang followers. Napakasimple lang naman ang kanyang ginagawa. Isa siyang barbero. Kaya lang, hindi talaga biro yung kanyang ginagawang creativity sa kanyang vlog. Dahil ang ginagawa niya, ginugupitan niya. Oh, hindi lang siya barbero, no? Nag-ano din siya. Nag-gugupit din siya at nagmi-makeup ng mga babae. Ang ginagawa niya, hindi lang basta-basta ang paggugupit, pero maraming mga kabalbalan siyang ginagawa. Meron mga grass cutter ang kanyang ginagamit sa paggupit ng hair. At syempre, gumagamit din siya ng the usual, no? Pero mga malalaking suklay. Pero ang pinakamatindi, pinapaliguan niya yung kanyang customer. Pati kili-kili. O, di pinaluguan na. Ay, hindi pa sapat yon. Tinututbrush pa niya.
2: Greetings! Greetings!
1: Ay, sorry. Mali yung aking napindot. So, nakakaloka talaga. Pati na nga yung ano, ha? Meron pa siyang vacuum na ginagamit. Nakakaaliw, actually. Although, pag masyadong marami ka nang napapanood na ganun, parang, ay, teka sandali. Tama na yung isa o dalawang natawa ako, pero after that, wala na. Hindi na ako masyadong natatawa. Maybe it's just me, pero dahil sa kanyang fans na 1.6 million, aba, eh, matindi ito. Talaga namang siya ay tinatangkilik ngayon. At tuwang-tuwa ang mga netizens at marami ang nag-good vibes sa kanyang pinagagawa. Kaya keep on, Boss Janong. Siya po ay taga Cagayan Valley. Sa may northern part ng Pilipinas po yan, sa mga hindi nakakaalam. Ang layo niyan. Diyan nga parang gusto ko magpagupit sa kanya eh. Para makontent niya ako. Pero matututbrushan niya ako. Tapos kukuskusin niya yung kilikili ko. Ewan kung kakayanin niya ako sa lapad ng likod ko, ha? Ay, meron din siyang mga massage at meron din siyang paghihilod. Lahat. Etong tuwa naman ang sambayanan. At hindi lang sambayanan, sangkamunduhan. Sangkamunduhan. Sanlibutan. Ayun. Wrong naman yung aking term. Kayo, sinong favorito niyong vlogger? I-text niyo lang sa akin at titingnan natin kung makokontakt natin yan.

mukhang hindi yata matutuloy, no? Meron palang isang dating love team. Although masyadong give away naman ito. Yung lalaki gustong magkaroon ng reunion movie sa kanyang ex-ka-love team. At hindi lang sila love team, pero nagkaroon talaga sila ng relasyon. Kaya lang, umaayaw si girl. Sabi nila, parang ayaw pa naman yata niyang magkaroon ng reunion movie together. Dahil sabi nila, pag nagkaroon ito ng reunion movie, baka mag-iba ang box office. Dahil syempre, hinihintay siya ng kanyang mga fans. At ngayon nga, tumatawid na sa tatlong henerasyon ang fans nila. Yung mga kaedad nila, yung mga kababata nila, o mas bata sa kanila, at yung mas matanda sa kanila. So, bali tatlong henerasyon yan, million-million tao yan, kung iisipin po. At dahil alam niyo naman, matindi po ang loyalty ng mga Pinoy sa kanilang mga idolo. Kung kaya naman, pag nag-reunion movie, itong dalawa, wala na, paldong-paldo. But the girl doesn't want to make a reunion movie at the moment yet. Siguro, marami din nagsasabi na baka napakasakit nung nangyari sa kanilang breakup. Alam niyo na, pag masakit ang breakup, it's so mahirap talaga to recover. Kahit ilang taon na sila nagkahiwalay. Si girl naman ngayon, merong isang teleserye kung saan siya ay natabunan ng isang artista. Sabi nila, eh hindi, pa-sweet naman talaga siya. Eh yung kasing isa, yung isang supporting actress, eh ano yan, palaban yan. Palabanin yung role, hindi naman pa-sweet. Kaya ang sabi nila, parang natatabunan siya nung established actress. So, no? Parang alam niyo na yun. Ano? Sige, sabihin ko na nga lang. Magaling kasi itong si Maha Salvador. Talagang kapansin-pansin niya yung kanyang role. Tsaka alam niyo yun, yung parang nakakatuwa siya. Lalo na pag nagkukontrabida siya, nagkikikay-kikay siya. Parang angkop na angkop talaga sa kanyang personality bilang isang artista. Pumasok talaga siya dun sa role. Eh, ito naman kasing si Catherine, pa-sweet. So, wag naman natin sabihin dahil komo mas matindi umacting ito or mas matindi yung role ni Maha Salvador. Eh, natalbugan niya na. Hindi, meron din yung mga ano, may mga eksena pa rin magiging matindi rin ang dating ni Catherine. Hindi naman nahahayaan ng production yun, di ba? So ayon, nakabiti na sa ere ang kagustuhan ni Daniel Padilla na sana magkaroon sila ng reunion movie ni Catherine Bernardo. Alam mo, Daniel, baka gusto mo ng Lola movie. Pwede namang ako na lang. Matagal na akong hindi nasisilayan ng Clegg Lights. Pero ang tagal na nun, ha? Last year pa yun. At ngayon, wala pa akong offer. Walang offer, oh. Ang huli kong pelikula ay yung Jackstone 5. Hindi na nasundan. Direk Joey Lamangan, back in a man. Puro seryoso yata ang ginagawa ngayon ni Direk. Pwede rin naman ako sa seryosong ano, ah. Direk, pwede ako sa seryosong role. Magaling ako umiyak. Kaya abangan na lang natin. Baka isang araw, bigla na lang sasabihin ni Catherine Bernardo, let's do it! Gumawa tayo ng reunion movie together with Daniel Padilla. And it's gonna be a blockbuster. Hintayin natin yan, ha? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!
13 after 8 o'clock, and what is the one radio? Jensen, you know what is now?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Ang init!
13: Pataga!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
13: Pataga!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Pataga!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
13: Batata!
14: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
17: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
18: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
6: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
11: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
19: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
20: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
21: The Tita Puliana Show!
22: Yeah! Alas 8:34 na pong oras dito sa One Radio. Tobacco and Diet. Ay, dyan sa inyo nung oras na. Siguro naman nakakain ang mga bagets. At syempre ang lahat ay pakamot-kamot na kay Tita Chanda. Fresh na mga bagets. Ready to sleep na. Ay, meron tayong mga pahabol from Renaline Cambiado. Hello, Tita Pollyanna. Pabati naman po ang aking mga anak. Sophia Isabel, good luck na para sa cluster conference nyo sa Santo Domingo Central School tomorrow. Good luck sa iyo, Sophia Isabel. At syempre sa aking bunso na si Jomera Rain. Always tuning in po here sa San Isidro Iraya, Malilipot Albay. Thank you so much, Redaline Cambiado and the Cambiado family. Diyan po naman sa San Isidro Iraya, Malilipot Albay. Meron pang ano, meron pang pa-suspense. Long weekend, happy weekend, happy family weekend. And of course, forever nakasama natin sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Siyempre, sa City of True Love, para sa tuyang mga magagayo ng mga katindugon, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa ibang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa.

po naman kahit papaano. Nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Huwebes. Isang special day na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Para liquefied po tayo at hindi tayo mukhang tigang. Hindi tayo mukhang tuyo. Hindi tayo mukhang uhaw. Dapat liquefied palagi ang mga beauty natin. Dahil syempre ang mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas, 90% water. Dahil sa flood control scam. Sinali pa talaga. Araw din ngayon ng mga iyakin dahil Huwebes. Okay lang, umiyak kayo dyan. Lalong-lalo na pag naiyak kayo dahil naalala niyo yung mga masasayang araw. Wow, may ganun. Pasensya, Mel. Make it a long, happy family weekend. Biyernes, Sabado, Domingo, tatlong araw kayo magkakasama dyan. Di bali nang magkapalitan kayo ng mukha, eh magkakapamilya naman kayo. Diba? Siguro naman halos magkakamukha rin kayo. Hindi na naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayonon pero mahamuton. Nagiiwan na mga katagang... Maganda ka ba? Eddie, wow! Hoy! Bukas ulit! Sweet dreams, Tita Ren! At syempre kay Mami Normita Contreras! At sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, dyan po naman sa Kinole! Mami Upeng, Tita Nora, Ate V, Jealousy, Tita Ao, at syempre sa Kalisin family, dyan po naman sa Rioza, Kuya Rudy, Tita Tez, at Ariella. Au revoir.

0: 18+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako.
4: From Pharmaceuticals,
3: Unisha Drug,
4: St. J. Pharmacy,
3: King Care Pharmacy,
4: J-Med Pharmacy,
3: Earl Pharma,
4: Waste Pharmaceuticals,
3: and One Radio FM.
4: Sa Malinaw, mababakal sa
3: Malinaw Drug,
4: sa Tumialbay, mababakal
3: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
3: GNC Pharmacy,
4: Twin Care Pharmacy,
3: and Don A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
3: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy,
3: sa Bakakay,
4: Butika Maria Corazon,
3: Asin,
4: Orgullo Drug Store.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong Dream Appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.
7: When I first saw you,

0: Arriba. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: Masyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Rindalan pamanggihan sa Barsaga Itiri Solka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco an Barsaga Itiri 24 oras nang nagsiserbi igwaman sinda kan air condition na bar inting barber shop and saloon matapos magpagwapo asin magpagayon inabot din gutom diretso sa Barsaga Itiri perminyaon si Ate Met Barsaga. Yangon man an malilipot kakpit kulisiyong pagsadiri kan familia Benya pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Benya makukua along National Road yan po sa barangay sa Disidro Inamon malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong an enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 de pesos ng premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 masana, registration. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan. Alas 9 uno, bakbakan.
1: Iyan ang pare.
0: Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma. Tambakan labahon, darahon.
1: Basta maka.
0: Sa Adam Luck Laundry Shop, servisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga makabakaan mga musingon indong labanghon. Pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purok Uno Poblasyon Malinaw Albay. Maraming salamat kay Sir Nas Mambing asin Lian Calmada. Sa mga mapagayon kan sa indang opisina, House of the Rising Sun, Igwa, nin beautification project sa barangay asin eskulahan, naghahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, Igwa Sinda. Kulor na korsunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road sa barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwenga. Siyempre kasabay kan programang Kigig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod kan syudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno sa
0: diretso kita mga katintugon sa detalyes kan mga baretang Kigig sa lado lokal. Nagkonduser nin refresher training ang Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO sa paagi kan Traffic Safety Division para sa mga deputized traffic enforcers ka nakalis na aldaw sa Albay Astrodome. Sigon kay APSIMO Chief Oscar Robert Cristobal, ang training Igwang Obeto na pahiwason ang pagsabot kan mga enforcers sa traffic laws, rules and regulations, provincial traffic ordinance, provincial traffic code, i-update ang mga iniunong sa presenting traffic management policy as in enforcement protocols. Maabot sa 200 na deputized traffic enforcers sa bilog na probinsya ng Albay ang mga miyembros kan PNP Highway Patrol Group as in nagkakaisang bantay bayan ang nagpartisipar sa naunang bitan ng training.
2: Si Bueno sa
0: saro na naman na sumbikalan ang takdag sa kamot kan mga otoridad na pinagkukonsiderar high value target individual sa ginibong bypass operation sa Purok 9B sitio sa Disidro Barangay Purok Ligaspi City Kansodma. Pigmit bin ang suspitsado na si alias Mark, presidente kana Barangay Bitano kana unang bitan ng syudad na confiscar digdi ang pinagtutubunan siya po siya po na igwaning gabat na poco mas o menos 60 gramos asin ini nagkakantidad din 48,000 di pesos. Apwera digdi na confiscarman ang liquid marijuana na igwang gabat na 4 na gramos asin nagkakantidad din 10,000 di pesos. 4 man na pidasong cannabis vape carts, sarong pidaso nin glass tube na may laog din na piga pamarang dahon na may fruiting tops magin ang iba pang non-drug paraphernalia. Ang operasyon pinanginutan kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bicol kasabay ang iba pang mga law enforcement agency na kung sain naging matrayumpo ang operasyon. Nampang ang suspitsado sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in 11 kan Article 2 kan Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Si Bueno sa Kigig.
0: Panagos ang pag-monitor ni Alcalde Sinon Viñas Blante kan pinagigibong road opening sa tulong barangay sa Isla Cagrarang na sakop kan banwaan nin Malilipot Almay. Nagpasiringan alkali nin atab kaso udma sa lugar para masilingon ang akomplisimiento kan patrabaho na pasisiring na sa barangay San Antonio Sulong konsain igwanin binakal ang lokal na gobyerno nin sarong iktaryang daga na tutugdukan nin mga edipisyo arog kan iskulahan barangay hall asin covered court. Maawat kan alkali na maginang accessible ang lugar tanganing oras magkaigwa na nin pundo madaling maiimplementar ang proyekto magigirumtuman igwan ang pundong ipinagtagama para sa road construction sa lugar na nakasabay sa General Appropriations Act ngunya na taon 2026 alagad prakasado ang procurement kan Department of Public Works and Highways. Ini sa rason na pinagsasabing diit ang mga nagkaka-interes na magsabay sa bidding dahilan sa mahal na ninmaray ang mga materyales na pinagagamit sa konstruksyon. Sa presente, ang road opening na pinagigibukan lokal na gobyerno kan Malilipot nangyayari dahilan sa pinagsubling bakho kan gobyerno provincial kan Albay o pinagsubling bakho sa gobyerno provincial kan Albay asin 1.9 milyones na pondo kan LGU Malilipot na pigbabakal nin Crudong asin Culbert na pigbubugtak sa mga aagihan na creek.
2: Si Bueno Soa.
0: Naging matrayong po ang ginibong Albayanihan Year 4 Convergence Caravan kan DSWD Bicol sa paagi kan 4Ps Provincial Operations Office kan Albay na ginibo sa Albay Asulong karakaliis na daw. Ang Convergence Caravan nagserbi bilang sarong lugar kung sain ang mga beneficiaryo pwedeng maka-access nin livelihood, employment, education, salud, social protection asin iba pang serbisyo kan gobyerno. Ang aktibidad pinag-disenyo para mas pakusugon ang pagtatarabangan kan man lain-lain na hansyas di gobyerno tanganing gibuhon ang programa kan kainina irani sa pamilya asin komunidad. Ang TESDA nakapagsirbi ng 109 partisipante sa paagikan mobile skills training enrollment. Ang Albay Provincial Agriculture Office nagtaon ng 30 gamit sa pagtanom at sinagdistribuer nin pantanom sa 140 beneficiaryo. Nagsabay man ang Department of Labor and Employment, Dole Bicol, asin iba pang ahensyas di gobyerno na dakol ang natawanan ng automatic na tabang.
2: Si Bueno Soa.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Tao po.
4: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
3: Bibilisan ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay!
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o. Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
4: ay,
3: isa lang.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
3: Bakit naman?
4: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
5: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Kabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: 45 minutos na makalipas po ang alas 5. Bareta Salado Nacional, naglangkaw ang bilang kan mga Pilipinong nagtatara manong mani, budak manong jun sa piter, nasinda pubring tikoy.
1: Si Bueno sa King.
0: Madakul pa iyan tabi, mano? Ha? Tada, emang ki problema ta kapag ka na-identifikar kang pubring tikoy, igwa ka ning ayuda.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, maski na nag-atras si Orly Gutesa, 28 testigo na kapila pa versus kay dating House Speaker Martin Romualde, sabi po kan Ombudsman. Sisingilon kan kamara ang 90 bilyonis di pesos na Child Protection Fund. Tigahanap ni nanapasain man ang ganda 90 bilyonis iyan. Sa dip iniyan.
1: Si Bueno sa King.
0: Grade 9, sinulo sa nasupagplano kan pambabadil duman sa Ateneo di Sambuanga. Matindi siya, ano ha? Siya na ang pinaka matinding lapakan dahil lang sa gulo-gulo kay sir. Nakako aning nga babang grado, ano ha? Oh, nagkapira pang mga sumbikalan man na negosyante digdi sa siyudad ng Tabaco dahil nagre-remit kan mga kaipuan na ibayad sa premium kan sa inda mga kuyan, empleyado. May rakman ka mo dyan sa nagtatabang sa indo.
1: Si Bueno sa King.
0: Pati so funeral parlor, isus mo Diyos ko na sana. Eh, nindo pigulugan ang premium kan sa indong mga para kuan dyan sa funeral parlor.
2: Lako ba na yan?
0: Ina ba na inya na nuha?
1: Si Bueno sa King.
0: May sarong hotel manong mani. Ha? So, piglalaog. Day piga. Uhulugan ang premium sa SSS kan mga amo. Isipon mong duang funeral parlor. Tapos igwanin sa rong inn o hotel. Sisa yan mga sumbikala na ini.
1: Si Bueno sa King.
0: Mabalik po si Manong Mani, muna si Bueno. Sa programang K na K, Criselle sa Kongreso. Alas ay sundo, alas 7 nin pagkaaga. Liwat mga katindugon ano ha? Si mga young journalist po niya to, gikan dyan sa TV, Malinaw, Malilipot, Makakay, Santo Domingo, Isla, Kanbanwaan, nin Rapurapo, Marata. Tanganing alas 7 pa sa nayao na kita, makapuon tulos asin matapos maning atab, ta grabe ang init mo niyan, mga katindugo na. Taod-taod ang K na K!
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Ito po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Budi, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, okay? Siyempre, Best Cafe, mga ka-wellness, apat na variants yan. Pwede nyo pong pagpilian, ha? Alin man dyan ang maging paborito nyo, maging ka-partner nyo sa atin.

0: with herbal mix. Siyempre, nandyan din po ha, yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming health benefits po nito, ano, tulong lalo na po kapag nagkakaedad na po ang tao, ha? Eh, ito yung natumutulong din para magbigay ng dagdag lakas, dagdag gana, ha? Ekstrang init para sa mas mahabang labanan. Alam nyo na, ha? Sabi nga, eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At doon naman sa mga gustong magpatunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve ang tamang timbang. Tandaan po ninyo, ha? Kapag tama ang timbang, mas maganda ang kalusugan, ha? Para sa mga nangangarap din ng kaseksihan at kamatsuhan, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, lagi nating ipinagmamalaki, napili ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Best Cafe.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
9: Kilabot ng mga dalaga
8: dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Pesh?
11: Hindi ako.
12: Makid is true.
13: Firmang walat.
14: At parang watang-wata
15: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
18: Ako si Salvador.
19: Sa gabi ay si Salvin na.
18: Wala Diyos, ang ganda.
19: Dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic, ano? At tsak na makaka-relate po kayo sa topic na tatalakayin ko. Bago ko talakayin yan, syempre, nais kong banggitin ha, na meron tayong bagong produkto din. Kasama na dyan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ha? Ito'y napakasarap. Sabi ko nga sa inyo, eh, makita nyo lang yung packaging, ano, yung sachet tsaka yung box, mananakam na po kayo dahil napakaganda ng presentation. Eh lalo na kapag naamoy nyo po yung aroma, natikman nyo yung lasa, siguradong mai-enjoy nyo ang pagkakape. Eh pagdating naman sa tulong sa kalusugan, wala nang pag-uusapan dahil ito'y may 36 na sangkap na piling-pili, ano, finormulate ng inyong abang lingkod para magdulot ng tulong sa kalusugan ng tao, ha? Available na rin yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? E maliban dyan, meron na rin pong Dr. M's Tawa Soap. Ano po, mga ka-wellness? Etong Tawa Soap, tulong po ito para po maproteksyonan ng ating balat laban sa harmful bacteria. Kasi alam naman natin, ang tawas eh, kilala po yan na panlaban po ano sa mga ano bacterial infection, tulong din para maalis ang amoy ano mga ka-wellness sa ating balat. E napakaganda pa sa balat ito, tulad din ng ibang sabon natin tulad ng ERA 3-in-1 soap at ERA charcoal soap, ha? Sa ngayon ano po, ipinapakilala po natin bilang isang bagong produkto natin, ano po, yung Dr. M's Tawa Soap. Available na rin po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Speaking of Dr. M's, ano na brand? Siyempre, nandyan din yung matagal na rin po nating ano, paborito, yung Dr. M's Amazing Tea. Yan ang una pong lumabas sa linya ng mga Dr. M's products. Ano po? Yung Dr. M's Amazing Tea, may sangkap po yan na luya, turmeric at stevia. Ang isang tea bag, templado na, masarap na, isasawsaw nyo na lang

0: sa isang tasang mainit na tubig. Tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang digestion, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Ikaw ba ay sakitin?
4: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
3: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
5: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, marami sa atin ang kumakain ng pizza, ha? Aminin nyo man o hindi, lalo na po yung medyo bata ang mga edad, yung mga younger generations, ano? Nahihilig po tayo sa pizza. Sabagay, masarap naman po talaga yan. At ipinapauna ko na, wala namang masama na kumain ng pizza. Huwag lang sobra-sobra. Lahat naman ng bagay, pag sobra-sobra, hindi na rin maganda. So dapat in moderation, ha? Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag kumakain tayo ng pizza? Ganito po yan. Mula sa unang slice na kakainin nyo, yung pizza kasi mayaman yan sa refined carbohydrates. So medyo may negatibong epekto agad sa katawan yan, ha? Mayaman din ang mga pizza usually sa cheese fat, yung taba ng cheese. At mayaman yan sa, ano, sa salt, sa sodium, mga ka-wellness, ano? Kapag yan ay pumasok sa katawan, yung refined carbohydrates, ang tendency niyan, patataasin po ang ating blood sugar. Ano po, mga ka-wellness? At palibasa, yung cheese fat, ano? Maging yung proteins na taglay ng pizza ay magpapabagal sa digestion. So yung ano na yan, yung refined carbohydrates, sa pagtaas po ng ating blood sugar, hindi ho agad-agad maaagapan po yan, ha? Kaya kung diabetic ka, ano, mga ka-wellness, sana ay control-control sa pagkain ng refined carbohydrates kasama na nga po dyan yung isa sa mga major na sangkap ng pizza, okay? Yung ano nga po, ano, yung taba galing doon sa cheese, ano po, magpapabagal ng digestion, kaya pakiramdam mo parang ang bigat-bigat ng tiyan mo at pwedeng mauwi po yan sa constipation o hirap sa pagdumi, ha? Tanggapin natin karamihan ng flavors ng pizza ay maraming processed meats gaya ng mga bacons, ng mga karne na iba-iba, ano po, na pwedeng magdulot po yan. Kapag lagi tayong kumakain ng pizza, pwedeng magdulot yan ng problema sa puso, pagtaas ng blood pressure, mga ka-wellness, at maging iba't ibang uri ng cancer. Tapos palibasa po, maraming sauces, ano, maraming mga sauce ang nilalagay po sa pizza, ano po, pwedeng mag-trigger yan ng pagtaas ng blood pressure. Kasi po yung sauces, usually mataas ang sangkap po niyan na sodium. Ano? Pwede rin magdulot yan ng fluid retention. Kaya pwede pong mamanas, ano po, mamaga ang iba't ibang bahagi ng katawan. Okay? So yan yung negative effect kapag paulit-ulit, lagi-lagi at malakas kang kumain ng pizza. Pero marami din naman yan binibigay na health benefits. Katulad halimbawa kung ang pizza na pipiliin mo ay marami pong gulay na toppings, ano po, ay makakatulong po yan dahil yung fiber na sangkap niyan, malaki ang magandang itutulong sa katawan, ha. Tapos syempre yung sangkap din na protein, calcium, mga vitamins at minerals ng ibang sangkap, maganda rin sa kalusugan, ha? Kaya ang conclusion dyan, dapat pagkakain ka ng pizza, mga ka-wellness, in moderation, huwag yung sobra-sobra. Ang totoo niyan, yung isang slice, okay na. At kapag kakain ng pizza, piliin natin yung pizza na maraming vegetable toppings, ano? Mas konti ang cheese, tsaka yung manipis yung crust, ano, yung pinakatinapay niya mismo, manipis, hindi yung sobrang kapal ang tinapay, ano? In moderation, okay po yan, may mga benefits, pero kapag sobra po ang cheese, sobra yung mga processed meats, ano, sobrang kapal ng tinapay at lagi tayong kumakain niya ng malakasan, eh maraming negatibong idudulot sa katawan.
6: Bilang isa

0: nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas natas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
3: Okay, mga ka-wellness, kaya saktong-sakto eh yung tinalakay kong topic kasi sigurado marami po sa atin, lalo na yung mga mas bata, pero kahit yung mga medyo matanda, ano, mahilig pa rin kumain ng pizza. So ingat-ingat mga ka-wellness, eh sabi ko nga sa inyo eh, dagdag sa pag-iingat natin kasi pag kumakain ng pizza eh, sabayan na natin ng healthy drink. Kaya kung magkakape, dapat po Best Cafe. At kung magtsatsaan naman na isasabay sa pizza, yung Dr. M's Amazing Tea. Doon naman sa mga mahilig mag-juice, ano? Kung gusto nyong isabay sa pizza po ninyo, yung Best Juice Brand 10-in-1+1. Dahil nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas, napakalaking tulong sa kalusugan. Okay po? Ang isang sachet nito, nitro pack na pang buong pamilya na, 28 pesos lang. At ang Best Juice Brand 10-in-1+1 napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified heavy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio
10: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
17: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
18: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
19: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamoon.
20: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
21: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
22: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
23: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
24: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
25: Classes begin August 10.
26: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
27: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
28: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
29: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry, kapatid. May pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. K ka na ba? K na! K na K! Crisel sa Kongreso. Crisel sa Kongreso. Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay. Para sa mga impormasyong masasarigan, K na K! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. K ka na ba? Kay na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Digdis na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Philippine Standard Time, 18 minutos na makalipas po ang alasays. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang K na K, Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan opisina ni First District Congresswoman Crisel Bursilagman para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya ang gabos, pinag-iingganyar, magsabay, makiaram, magpartisipar. K na K, Crisel sa Kongreso. Alasay, sundo alas 7 nin pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, digdi po sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Manny, ako po si Bueno. Aray na, good morning sa mga taga-Tiwim, Malinaw. Good morning. Siyudad kan Tabaco. Good morning. Mga taga-Maliliput, Bakakay, Santo Domingo. Good morning. Sering man sa gabus na pinag-aabot kan sa buyang makusog na signal. Good morning. Ini po ang 91.3 News FM, tindugna. Aray na, good morning sa mga opisyalis kan barangay. Good morning. Mga barangay tanod. Good morning. Mga mahigos na miyembros kan barangay health workers. Good morning. Na maski nangani hababa ang honoraria, pero padagos ang sa indang pagtaoning serbisyo sa indang mga nasasakupan. Good morning. Kumusta tabi kap? Good morning. Wad, kumusta? Good morning. Mga opisyalis lokal niya to sa munisipyo asin digdi sa siyudad. Good morning. Kumusta ang gabos? Good morning. Mga empleyados kan gobyerno. Good. Mga department heads. Mga mahigos na job order employees. Good morning. Si mga katindugon niya to sa pribado. Out pa man lugod na yaon kita sa marairahay na kamugtakan. Mr. Mrs. nakahangos-hangos nindiit. Nakalibre si balunon kan sa tuyang mga aki na nagkaklase. Ano ha? Ano ka ngaya buin o advance na? Day naman piguuli. Day na palang piguuli. Sa mga estudyante, mantang yaon ka mo sa harong. Maga tagatabang man kay mother, buda kay father. Kisira lamang na maga linig-linig sa kusina. Maghugas kan kinaunan. Buda maga uro ariglar dyan sa indong mga kwarto. Oy, takaning makaibitar sa dengue. Depo nindo paglingawan ang kalinigan sa kapalibutan. Sering man, tanganing daipo madanyaran ang sa tuya mga atama ning uriga, atama na urig. Kana African swine fever. Dapat ang sa tuya mga checkpoint sa mga linderos kan sa tuyang mga banwaan. Mas pakusugon po niya to. Good morning. Duman sa katanduan, sa katanduanes, alos gabus man duman nagapipreparar na daimalauganing urig na iguaning helang. At pamanlugod na si dating pinagigibokan tiwi dyan sa palaog sa Camarinesur, medyo mas lalo pang pakusugon ano ha. Ta dyan sa banwaan kantiwi, saru iyan sa mga lugar manong mani, na maski mahal na ang urig digdi sa merkado ta, dyan barato pa sa indaan. Kaya kinakaipuan na alertado, aktibo, dahil magpara tirex kunyaon ka mo dyan sa animal, ano nga ni, na animal checkpoint. Marata, 22 minutos na makalipas po ang alas 6. Saro po sa pinagkakabisihan kan sa tuyang mga lehislador, lalong-lalo na kan sa tuyang representante digdi sa Premier Distrito Canalbay, inyo na aktibong magpartisipar sa pagdeliberar kan 2027 National Budget. So it was already presented by the Department of Budget and Management, mga katindugon, to the executive branch, the approved national expenditure program, and successfully transmitted to the House of Representatives for deliberation. So ang proseso, ang nagpipreparar kan budget, executive branch sa paagi po kan Department of Budget and Management. And ang DBM nagre-receive kan mga proposal gikan sa national government agencies. Gabos na po yan. Mga proposal base duman sa prioridad, mga katindugon, na target kan gobyerno nasyonal, asin siyempre mandato kan manlain-lain na ahinsyas di gobyerno. And pagkatapos po kaiyan na makapagsumiter, riribisa ron po mga katindugon kan Department of Budget and Management, kan DBM. So matapos maribisar, di ibabalik ang National Expenditure Program, NEP, kan DBM, duman sa executive branch, as in ini itatransmit na mga katindugon sa Kamara. And ngunyan niya, o na po ini sa Kamara, maaraman niya to, kung ano ang development matapos na magkaigwanin mga suspension kan trabaho duman sa Metro Manila dahilan po sa matinding epekto kan makusog na pag-uran, pagbaha, mga katindugon. Nyao na sa ibong na linya, ang satuyang mahahigos asin padagos, mantinido sana ang gayon, kan satuyang representante digdi sa Premier Distrito Canalbay, si Madam Congressman Criselle Borsi Lagman. Madam, good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Happy Friday. Good morning, Manny, sa station. And sa gabos po na nag-aanduyog sa satuya pong programa, marahay na pagkaal daw.
0: Kumusta na ang baha dyan sa Indo, tabi, Madam Congressman?
1: Kaso, magayon na ang panahon, dahil na nagparauran since yesterday. So, naibsa naman po sa tubig in many parts of Metro Manila. Pero ang sabi sa kuka mga nagpasiring sa partikang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Tarlac, dakulon pa talaga da ang mga na lugar na baha pa talaga. No? And dakul na mga na-distros man ng mga tinampo dahil nga ni sa grabing kusog kang uran.
0: And saru iyan sa rason ko niya tapati si satuyang budget ano yan, hearing dyan sa Kongreso o sa Indo, medyo na prakasarman. Kumusta ma'am? Nagbalik na po ba?
1: Mandi lang. Nagka-budget briefing. So ano pala, macroeconomic ano pa sa na ito? Macroeconomic. So mismo ng DepDev, DBM, DOF, para masuportahan, tako nga ta nagpresentar sin the key budget in the amount of 7.2 trillion. Sa ini mapapaduman, ano ang mga priorities, ano ang pagkukuhaan kang kwarta, ano ang mga projections, no, sa economic development team.
0: So medyo kuta na kung dai nagkaigwaning mga suspension, nagkaigwan na ba yaning briefing katabi, madam, ang DBM manungod sa ANEP?
1: Monday lang nagkaroon ng briefing, tapos so session nga ni nagpuod sa natas after 30 minutes nag-suspend. And then na kami nagkaigwa po continuation kang briefing. So Monday na po ang briefing
0: sa yan, 24 na mapuod.
1: Medyo naantala kami kisarong simana.
0: Ma-overtime ka mo kayaan tabi, madam.
1: Magayon man po so proseso ko niyan kang ano, nasa hiling ko matatapos pa po kami.
0: And ang saro sa Maraita kan 2026, medyo naging bukas na ini, naging transparent na ang deliberasyon, lalong-lalo na duman sa poderosong bicameral conference committee. pag-abot sa pagtatarkan budget.
1: Mm-hmm. Opo, oo. Tapos ang pagbabago niya sa budget, lalong-lalo na sa DPWH, tayo kinlear up ini ni doggong secretary kan DBM, si Secretary Kim. Mm-hmm. And by the way pala, si Secretary Kim is from UPN Sipag. Duman man ako nag-graduate kan sa Kuyang Masters sa UPN Sipag. And kang naimbitaran ako na maging guest speaker ninda sa flag raising ceremony early during my term last year, when I started my term. Faculty member siya kang NCPAG.
0: He was there.
1: And he still remembered na siya, ako su guest ninda because he attended the flag raising ceremony. So talagang professor siya sa UPN Sipag, and he was picked up because I think talagang magaling.
0: Basta halik sa UP.
1: Early 30s lang, Sir Buen.
0: Oh, talaga?
1: So anyway, hindi ang mga bago niyang mga piga-ginibo in his term para digdi sa preparasyon kang budget. Sinigurado niya na ang gabos ng mga nasa budget, implementable.
0: Okay.
1: Ano ibig sabihin, talagang hali sa tawo. So, ito ay dapat ng mga resolution hali sa local development councils na aprobahan sa listahan kang regional development investment plan. Okay. And ito ay yung program of work.
0: Okay.
1: Hali sa DPWH. May certification na daiining problema sa road right-of-way. Daiining problema sa mga sa mga ownership ng lote.
0: Okay.
1: No? Kasi yun ang nagiging problema ngayon ang problema ko.
0: Oo nga.
1: Duman sa 2026 budget, may mga very excited na mga leaders sa barangay na nag-propose na okay, inisamuya ng mga lugar. Nakulangan ko man ka rin na hagadan kang
0: mga kang, attachments. MOVs.
1: Diba, remember, araw kang ginibo sa AMO, Sir Buen, for you to be able to apply for additional classrooms and school buildings, naghagad siya sa AMO kang
0: buildable space.
1: Yes. Yan ang bago ngayon ng mga requirements. Kasi kung hindi siya, kung nakatago lang yung pera dyan, okay, may appropriation niya, pero hindi mo naman ma-i-implement, sayang lang, di ba, yung pera.
0: Digdingani, okay. Baga sa to, tabi, madam, igwa dyan ki bagong bypass road sa Malilipot, dahil man nakakabalda ta, may problema sa right of way. Sayang man. So, ginastos.
1: Okay na siya sabi ni
0: Mayor Sinon.
1: Mayor Sinon.
0: Diba, adlamang makabalda naman ang
1: mukha ang gagawin niya kasi ma-divert siya. Habon niya si... ganito, so aagihan gusto na magpabakal. Habo niya na. Sabi niya, kang kaipuhan ko, pigraranihan ta ka, dahil man nangyayari. Ngunit niya nakakuha na ako, okay, mas magayon na lugar.
0: I see. Di... at sa inaglalaog na mga proposal gikan sa LGU sa paagi po nindo, anong agency? Department of Public Works in Iwis, ma'am?
1: Depende kung ano po, kung school building iyan, di sa DepEd. DepEd. Oo. Kung mga ports iyan, di sa DOTR. Kung farm to market roads iyan na validated
0: Department of Agriculture.
1: Kung may harp communities dyan,
0: sa
1: di
0: DAR.
1: Agrarian reform, yes. Oo. Kung ito naman ay mga roads and bridges, na di sa DPWH. Kung iyan mga local structures like barangay hall, multi-purpose covered courts, local appropriation ko po under the DPWH.
0: I see. Bago mampalampasil, bago mampalampasil, nasararuan sana. Bit-bit mo ang folder, isumitin mo sa sarong government agency.
1: Hindi. Dapat dapat naka-ano siya, naka-depende. Kasi ganun nga ang nangyari sa Kuya Man, Sir Buen. So, nag-submit ako from my allocated funds man ka mga priority ka mga barangay. May mga priority sinda na eskwelahan. No? Di pag-submit ko duman sa sakuya na listing under DPWH, pag-abot sa DBM, walang problema. Mm-hmm. Pag-abot sa DBM, pagsasaro-saro ninda po.
0: Ay,
1: and
0: see.
1: Ay, ninda, ay, school building ini for Tabaco National High School. O, oh, da ipwede. Rumduma ang problema kasi ka Tabaco National High School arog ka ini. No? Mm-hmm. Na so, nainot na mga program kang school building under the BEFF yan, di ba?
0: Basic BEFF. Education Facilities.
1: Enhancement Fund.
0: Enhancement. Okay.
1: Parang ganyan. Day pa ka ito, so classrooms lang siya.
0: Uh-huh.
1: Classrooms lang siya. Wala, hindi kasama doon yung mga fire ano ba na? Mga wet standpipes baga na bigger required kang Bureau of Fire. Tawara pa man siya ka mga 2016-2017. Okay. So ngunyan, tinatapos sa mga buildings, so completed siya per the POW. Kaya alam, di siya makakuaki clearance sa fire, di man siya makakuaki clearance sa building official para magkaigwaki occupancy permit.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, ito ang big workout ko na mapondohan ito.
0: Mabugtakan giraray.
1: Mapondohan ito. Nabako ito classroom. Pero completion siya kang building dahil hindi siya usable kung wala yon.
0: Ngunyan si Kuya, nariparo ko mananggad. So, bago duman sa San Jose, igwa mananggad ki mga ano?
1: Iguana.
0: Para sa
1: fire.
0: Opo,
1: kasi,
0: sa fire.
1: We have already incorporated in the program of work the requirements of the Bureau of Fire. But remember, this is PAGCOR funded pa. Yung mga dati pa po ng mga buildings sa Tabaco High, na dati, dahil nagkikok yung problema, taga rin may hurun kami with Bureau of Fire na paggamitin mo sana so nagkapirang levels para madali so pagka na ka mga aki. So, nagagamit pa sa ibang classrooms. Kaya nagkaigwa po ki pag earthquake early this year, natakot na sa mga magkurang.
0: Masabi
1: din na i-comply na nindo kapos sa mga requirements bago nindo ipagamit sa mga aki. Which, nasabutan man ni Principal Bing, nasabi niya, o sige. So, ngayon, 54 classrooms and then nagagamit.
0: Ay, susayang. Uh-huh.
1: Diba, Sir Buen? So, kahurun ko ang DepEd kasuugma. Dahil talagang kinaag ko siya dumas sa pondo ko.
0: I see. Kaya
1: lang, pag-abot sa DBM, nahiling ninda, ay, di ito pang DPWH, pang DepEd din eh.
0: Uh-huh. Ayan.
1: So, inalis nila. Okay. So, ngunyan, kahurun ko si Yusek Willie Cabral. Kasugma, nagkaigwa kami kay face-to-face meeting. Tanirani ko sa AA, ninda, call na concerns, pati sa concern ka lang San Jose.
0: Ay, no, salamat sa Diyos. Opo.
1: Oo. Pero, i-istorya ko na lang sa emo kung ano siya naging win-win solution ni Duman.
0: Opo.
1: So, anyway, going back to the budget process, yes, very strict na ngunyan ang DBM. Talagang pigsasaro-saro ninda tapos na line items na kaipuhan may ownership.
0: Uh-huh.
1: No? Owned, kunyari barangay hall, iyan dapat may ownership.
0: Mm-hmm.
1: Kaipuhan kung road, iyan daing maagihan na dae pa nagkahororon.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Dapat may program of work, tas mayroon siyang staking. So ano baga, GIS. Para di magkadoroble, buda may ID talaga siya na may sabihon. Kay Pohan, mahiling mi sa GIS na talagang nagibo ini.
0: Mm-hmm.
1: So may gano'n na sila ngayon na system, Sir Buen, para siguradong wara ng mga ghost projects.
0: Talagang yaon na sa system and automatic, madaling ma-verify.
1: Right. Ako ng improvement, Sir Buen.
0: Mm-hmm.
1: And nagpapasalamat man ako, takong day kita nag-rebook. Dahil man mangyayari ini pagbabagong ini. Masalamat man ako. Si Presidente, nahiling nga man talaga. Kamuahan talaga. Ginibohan niya man kipaagi through these people nga ni na mga bago niyang mga na-appoint na maging mas kumbaga, gamitin talaga ang technology.
0: Opo.
1: Gamitin ang technology and then mag-enforce talaga yung mga minimum requirements para makaalaag sa budget. So, sa mga priorities.
0: Oo. And ako man, pero may kumampig papasalamatan ang Sirline. Takon ba ko sa Sirline, nagdaranin makusog na pag-uran, dahil na-discovery na dakul pala ng mga proyektong dahil magkikamugtaki.
1: So, ibig sabihin, Malanser Bullen, tapos na nangyayari sa tuya may rason. Nahanapan ta sa tamang rason.
2: Opo.
1: Na minsan muna, tapasakit ang bagyo, ito pala, ito i-uncover ng mga katotohan na dapat ang mabago. Dapat ang tugunan.
2: Balik kita sa proseso. In your end, dahil naman ka mo kaipuhan na magdepensa kan sa indong budget. Arog kan mga government agencies na ipapaapon. Alimbawa, ika, anong gobyerno o anong government agencies ang ididepensa mo as in itong mga involved. Tabi, madam. Dahil naman ka mo.
1: Bako ba talaga defense po, sir, but kung mga kahaputan ka, like for instance, sa DOH, okay, sa in ginamit sa mga pondo para sa mga siring kaini, okay, sa PhilHealth, talaga bang sa earmarked funds, hali sa sin taxes, napaduman sa Indo. Okay, ta earmark na ito for PhilHealth. Kung dahil napaduman sa Indo, ano pinagamitan ka ito? Sa mga araw kaan? Tapos syempre, dapat bago mo ipasar sa budget, aram mo na ini so na inot na tinautang authority na nagasusun sa kwarta kang tao ay talagang nagasus sa tama.
2: Opo. So at least na nahihiling niya to na baad 5 years from now mas maginang klarado ang budgeting kan Pilipinas as in dahil nakidakol na mga nahuhulog sa kanal na pundo, kundi puros talaga para sa pakinabang kantawo, tabi, Madam Congressman.
1: Yan, syempre, so ideal, ano? Kaya, importante yun man po na yaon sa tao. Na, ano ko sabihin, kung yung may batrabaho sa indong lugar, sigurado ko nindo na kung may nahiling kamong defekto, mapaisitulos nindo para madalian sa tuyong pagtugon. Na minsan sukat na hamana, gabos na nasasabihin, aram mo, sabi niya, ining building na inideing mga pilote. Ay, paano
2: tapos
1: ano
2: na.
1: Magigiba pa? Yan na natapos na sa building. So, sayang, no? So, kay Puhan, vigilant ang mga tao dahil isipon ta po nga, ining pagagasto para sa mga patrabahong ini, sa tuya po hali iyan. Gabos na nagbabayad kang bugis o gabos sa mga citizens kang Pilipinas na katakulang portion kan, piguutang kang gobyerno. Kaya kita manggirari po ang magbabayad.
2: Buda, kada bis nagbabakal kita, may kontribusyon kita sa buwis.
1: Exactly.
2: Itong mga produkto, buda, servisyo, party kita yes. Kayaan.
1: Kaya nga, nipigasabi ko baga, itong piga, sa kampanya at ka ito, itong mga, ito talagang paggamit kang pondo sa mga lugar na daiman talagang pakinabang para sa tao. Nakulaon na kawaraan para sa tuya.
2: Opo.
1: Diba? Kaya dahil talaga kay po ako mag-ribo, kaya pa nang magsabi, halat nga na, pasahin ang mga tinampong iyan. Talagang bang papailawan ang mayon? Talaga bang magibok itinampo? Or sa palibot kang mayon na daiman aagihan ka mga tao? Ito syempre, ang permanent danger zone. So, tagong-tago ng mga lugar na daiman na pakinabang. O para sana talaga masabi na may patrabaho duman. Arapta naman kung ata may mga patrabaho duman. So, mga tugang.
2: Buda, ang pinaka-problema ka ito.
1: Na kita mauturo sa mga siring ka iyan kung mapapwede po. Maging vigilant na kita. Madali yung kita makalingaw eh.
2: Sa bagay, tibaan lamang Madam Congressman, ining mga CSO na pinag-institutionalized na kang Department of Interior and Local Government sa mga local government unit, baad lamang magisindang aktibo talaga as in makatabang dyan sa kamautan niya itong ma-realizar ang transparencing totoo sa gabos na proyekto. Yeah. Tabi, Madam Kong.
1: Yes, yes. So, ang ibig sabihin, din sa nakita magturo ka mga problema, maging pahagi man kita kang solusyon.
2: Tamadali maghanap din diferensya, difícil mag-swistioning kuyan, solusyon. Tabi, madam.
1: Or nakulog itang suhestyon, kaya lang, habo taman maghiriro. Diba? So, kay Puhan, sarabay-sabay po kita.
2: May duwang ahensya na hinali ang presidente sa Department of Social Welfare and Development. Ano ito? Na-day ko nalugod, narurumdum.
1: mas updated ka, sir. Pwede ko aram.
2: Dahil ko na ako yan. Pero, ining mga, ibang mga social, program para sa mga pag-ayuda, diretso man giraray initabi, Madam Congressman, base sa uroro nindo dyan sa kamara?
1: May pondo po na naka-allocate para naman sa uplift program.
2: Uplift?
1: Ining uplift, ining nagtatawan baga kitig 2,000. Uh-huh. Oo, yes.
2: Okay.
1: Gari, naabutan ko pa nga ni ito kang ma-inaugurate kita kang sa tuyang school building sa San Jose na may ongoing kadumayan distribution. Uh-huh. Na uplift.
2: Opo.
1: Oo. I think, hanggang katapusan kang taon.
2: Opo.
1: Oo. After this year, gari na eh naman po iyan. So, regular programs sa Sanagari po. Arog kang
2: 4 piece
1: and then so yakap kasi syempre sa health yon.
2: Yakap yun
1: tapos karipig expand po ito walang gutom
2: so walang gutom program
1: SWDS
2: 3 years man ito na 3,000 per month food commodities right. Pig tatao
1: opo so higiling tapo ko ano magiging impact bako sana po duman sa tuya ng mga beneficiaries kundi sa mga farmers na nababakalan sa paagi kang walang gutom program. In fact, si Kapitan Jomar kang magapo pinapatabangan ko na sa district office na maka-apply sa mga vegetable farmers kang upland hindi sa walang gutom program kasi pwede sila pwedeng bumili sa kanila eh. Ng mga gulay.
2: Itong so ano nga nito? Sagipsaka. Sagipsaka. Sagipsaka.
1: Sa ano ibaga yan? Sa agriculture.
2: Agriculture na government agencies, mga local government unit, piga susugo na dapat kun may kaipuan sinda direktang magbakal sa mga parauma. Siguro sa mga cooperative yan. Ano tabi, Madam Congressman?
1: Yes. Kaya may mga requirements po. Dahil man po pwedeng direkta sana sa mga individual na farmers kay po an accredited man sinda. Meron din kaunting ganun semblance na ano, para dahil man maabuso po.
2: And base sa imong updates gikan sa DPWH, pirang porsyento na tabi, ma'am? Ang na kunyan na procure projects digdi sa premier distrito.
1: Sa mga ongoing tapo aro ka mga bypass road, aro ka data naman yan bigi inaugurate. Ano po?
2: Apo.
1: So sa hiling ko, diba ada more than 50% naman po ang
2: completed
1: na ang procurement process. Oo.
2: Mm-hmm.
1: So medyo aramtaman na naantala bako masa na po sa DPWH. Pati nga ni DepEd.
2: Grabe.
1: Nagtupoon.
2: Unyan baga.
1: Kaya ang pagpaproblema man kang DepEd, sa layutan sa allocation mo niyan para sa school building program pwede sa year 2027.
2: Kasi nga, yung 2026, di ba ang laki? 90 billion? Asa na yun?
1: Walang absorptive capacity na. Okay. So absorptive capacity. Kaya, magagamit tulos-tulos kang mga ahensyang other than DepEd. Bakit natin papatulugin sa DepEd kung hindi ito nagalaw ng isa pang taon? Next year naman. So tinitingnan din talaga yung capacity mo to absorb the funds and to utilize the funds timely utilization of the funds.
2: Dagari.
1: Pero hindi mo naman, you cannot blame DepEd kasi lahat talaga affected ng prices tapos nagka-equity
2: so mga issues na so mga issues pa.
1: Kaya ngayon trabaho na tayo. Okay? At least medyo na hampang tana sa mga critical na mga issues na iyan.
2: Mm-hmm.
1: Kailangan na tayo mag-deliver ng goods and services.
2: Sa paagikan sa imong aktibong linkages sa iba, maski puro paano, luway-luway tang na realisar itong mga pangaturugan kan sa tuyang mga constituentes na dapat sa mo, igwaman ka-arog ka ini, dapat sa mo, marayman ang atensyon na pigtatao ka na congressman.
1: Ipo, pigaano ta. Just imagine, Sir Buen, sa 2026, ang sa tuya sa ng school building program, di kanya nag-abot ng 100 million.
2: asa to di sa first district?
1: Bilog na iyan na first district, ha?
2: Ay, dito yun pala.
1: And 60 million pa dyan sa kuyang appropriation. So, naka-earmark para sa first district congressman.
2: Yeah, paano itong sumanga sa local government unit na piga igwangani kay mga suro sirimonyo baga dyan sa Manila? Inadaw ito. Madam Congressman.
1: Basta, ang aram ko lang po, sa cities lang ang igwa.
2: And probinsya.
1: Okay. Tsaka provinces. Oo. Uh-huh. Tapos igwang PPP man. PPP. Mm-hmm. Oo. So, kaya nga ni sabi ko, 60 sa kuya, so 40, duma napunta sa local governments and sa PPP.
2: I see. Basta, ang importante, nagihiro, luway-luway, nahihiling, kasi natatawan yung attention. So, pangangaipo talaga. Lalong-lalo na kan mga eskulahan digdi sa Satuya Tabi, Madam Congressman.
1: Oo. May magayon ako nadangog. Sa iling ko, aram mo ini Sir Buenda, ikabaga ang presidente kang mga mga principals. Ano po? Ang sabi sa ko, may bago na dasin ng pigagad na datos. Nareparo ko, arok kang mga requests na baga na. Okay, may request ang San Jose na sabihon tang 10 classrooms.
2: Apa.
1: 10 uh-huh. classrooms. Pero ang matatausan na 2 classrooms. Mm-hmm. Tapos, data aram kong itong day man nakakaagduman si sa Indobagang Garibaga, so i-submit division office. Day man nakakaagduman kung may buildable space.
2: Mm-hmm.
1: Okay?
2: Actually, kompleto, ma'am. Ang DepEd, igwa po ni NSBI, National School Building Inventory, nasa system po kan Department of Education. Aram
1: may,
2: namin
1: may, na. May buildable space na dyan?
2: Kompleto na po, ma'am. Pati so unang gani, pati na gani so mga kaipuan ni repair. Yang una dyan. So mga demolish.
1: Nahiling ko sa nasukat. Number of classrooms to be repaired. Number of classrooms to be built. Number of students. Ini ang kakulangan. Kaya ito nga ni puro pimikopig sasabi. Kaya po, mahiling ta sa lugar. Like for instance, nag-allocate ako key classrooms for Santo Domingo National High School.
2: Okay.
1: Ang demand din na is 16 classrooms. Bale, mm-hmm. Four-story classrooms. Uh-huh. Okay. Pero di nakakaagduman na four-story, nakakaaglang 16 classrooms ang lacking nila.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre yung 60 million natin, paghati-hatiin mo yon, di ba?
2: Opo.
1: Hindi mo naman pa pwede ibigay yun sa isa lang na eskwelahan.
2: Uh-huh.
1: Okay. Pero, pag nilagay mo naman yung 2 classrooms para sa single-story building, wala na silang room for expansion.
2: Mm-hmm.
1: Kasi wala na talaga.

0: provisions providing for a foundation that can erect four stories, for instance, you have to correct us. E, ang nangyayari is the other way around. Ako ang naglilibot. Ako ang nag-correct sa DepEd Central. Diba, Sir Buen? Oh. So sabi ko, dapat ma-input sa system yan na alam ninyo, itong school na to, wala na itong buildable space. So any classrooms na pupunta dito, dapat may provision for high-rise.
1: Kasi nga po, baga, diba yung mga unang construction natin kahit saan-saan lang basta lupa ng school,
0: yes.
1: Nilalagay yung ano, yung mga building, wala talagang naka-program na development site, walang development site noon eh, basta kung gusto, right, kung saan lang, yes, tayo ng tayo. O di ngayon,
0: ang problema
1: mahirap
0: nga,
1: na
0: yes, parang kung daga nga ni kang LGU, kaya maganda kulungan niya ng mga pinakocontest na mga private lands na natatayuan ng mga classrooms.
1: Opo. Pero diba? Mas marina ang pigigibo mo, tabi ma'am, tapig bisita mo. Nakakapa. Picture lamang kami sa imo.
0: Oo, napig bisita ko. Kaya lang ang problema, pag nagbisita ka, syempre, di mo man makommit ka, boss.
1: Opo.
0: Dahil nga ni very limited. So sabihon ta, multi-year in program ta. Araw ka sa imo, sir, buwan, di ta man makukommit ng araw kito, kanta ko lang building. So, multi-year man kita.
1: Baad lamang kung may magabot na repair duman sa mga luma.
0: May ako akitang repair ngunyan. Hindi ko sanaram kung kabali ang San Jose.
1: Maski alimbawa, daimin new cone, basta sa mga arog ka itong SEDP building na dating 2-story, 6 classrooms, i-repair lamang ko ta na. Hindi mas magayon.
0: Teka, sandali. Kumusta ang sa indong inventory? Maayos ba? Kasi ang gusto ko nga ni Gibuhon, kung may oras sana at may timan kita sa DPWH, talagang sinana magrilibot.
1: Opo.
0: Sa kapos sa eskwelahan, taga-reco lang man ang engineers nindo sa division.
1: Opo, saro lang tabi, ma'am.
0: Opo.
1: Sa mo.
0: Oo. Day man kakayanan ang load na ma-inspect kapos sa classrooms. Tapos sa mga principals, baka man talaga sindak eksperto para magsabi na aarog kayo niya ang kantidad kaining patrapaho digding repair, di ba?
1: Opo.
0: Pero Sir Buen, excited ako dumang sa pinahiling nito sa kuya ni Mama Rites.
1: Ay, iyo po, ma'am.
0: Kaya inaksyonan ko man tulos sa iyang
1: salamat
0: request
1: pala
0: for
1: Dacuna,
0: personnel.
1: Ano?
0: Tama-tama man po, ikaw talaga kaming vakante sa Dole.
1: Ay,
0: no?
1: See,
0: so,
1: opo.
0: Tapos ang immediately man nakipag-mowa ka, so talaga mapaprocess initulos.
1: Iyo po. Oh. Salamat din Dacuna po, ma'am, yes, sa automatic ASAP na aksyon para duman sa request. Anyway, talagang ngunyan tabi, madam, dahil lang sa mga pangyayari sa eskwelahan, na mga makangirhat na sitwasyon, dapat maging proactive talaga. And yaon sa, sa guidance sa office, yes, para sa mga programa.
0: So, mga nagdadarawag sa tuya, diba, adainin na nakuha po sa San Jose National High School, kasi may magayunan po silang programa manungod sa mental health. In fact, ang sa inda pong guidance counselor, ito man gari po ang focal para sa bilog na Albay Division pag-abot sa mga programa sa mental health. So, makakatabang na dakula po ito dahil ining sa tuya po na pag-suporta sa saruman sa nangaling GIP personnel para po makatabang kay Mama Rites na solo flight.
1: Tigkukuakan region.
0: Right.
1: Para
0: matungkunan po ang mga health needs, lalo na sa mental health needs kasi tuya po mga estudyante. Harali po ini sa puso kang sa buong pamilya, no? Saro ako sa mga proponent po kang mental health bill na pasaini kang time ni Papa. So magayon po na matutukan ta ini as a pioneering ano po ini, lalo na sa panahon na dakulon po kitang mga violence, in the school, igwapasan na recently. Grabe. Maanohon talaga, Sir Buen. Ma-shift kita kiniit duman po.
1: So nangyari duman sa Sambuanga.
0: Ara mo, ako sa namumundo ako marahay duman sa mga pamilya kang naging biktima. Pero biktima mambaga sa pamilya. Nagadanan mambaga si Nakiaki.
1: Nag-suicide man sana eh. Nag-suicide siya.
0: Oo nga ni. Tapos sa diri pang badil na kang ama ang nakagadan sa aki niya. Paano tanako ay itong badil na ito?
1: Yaon duman sa kutsi. Inatod ka.

0: na driver gamit sukot si kan ama yaon palanduman subadil kinuakan aki iya ba natabi Madam Congressman pangyari
1: ko iyo nga ni ba ta very promising young boy man da ito
0: dahilan po honor so, student siya talaga
1: sana na natatawan ki attention kaya sabi nga ni may mga signs iyan eh may mga signs iyan na kung igwakot akita mga arrogance sa yan, guidance counselor ta na mararani sa mga aki sa hiling ko pa pwedeng mabawasan ang mga siling kayo ng mga problema ng kabataan
0: talagang kaipuwaningan no? Pagsabot sa mga minsan sa mga an mga behavior kan aki da imo maipaliwanag pero kung magladop kaning hararom alat mo na ano daw nangyayari digdi sa aking ini tabi madam
1: iyo baka dahi taman pa pwedeng basulon tulos ang sa iyang ano or madagit ka sa akit madagit ka duman sa iyang behavior pero sa behavior niya syempre igong piga may piga gikan sa inan na behavior niyang iyan sa inan hali so dahil na mga dysfunctional families dahil na mga abusive homes dahil na mga issues no social issues sa piga na dayta nahihiling ta sana naka uniforming aki na may darang notebook no pero sa laog ka iyan dahil na nangyayari so let us be more empathetic.
0: Yes, po,
1: and importante po itong compassion, no? Mm-hmm. And of course love importante, but we have to be tough also. Yes, hindi po, po pwede ma'am. Yung ano lang tough love. Okay po.
0: Kaya dahilan sa mga pangyayari, nabutbutan na naman kang Kongreso ay nangasunobin tabilyonis de pesos na pundukan DepEd para sa child protection program.
1: Ah, yan sa mga makahaputan na maruluwas, sir.
0: O, nina, nakabarita na naman ngayon yan. House Committee on Appropriations.
1: Ayan.
0: Doon kita nalungkot
1: man. Yan ang mga sahiling ko, mga kaipuhan masimbag. Taminsan, naubos ang panahon ta sa classrooms. Nagpapara orumbasan kita kung pirang classroom ang mahukuata para sa satuyang adugar. That the school is more than just classrooms.
0: Yes po, no? Madam.
1: Okay. So we have to create an environment where we can raise children the right way. Okay.
0: Kaya tama so itong itong advocacy mo tabi, madam. Ah, love pa more.
1: Ay, pero bakal sa love ha kasi sabi ko talaga kaipuhan may guidance, may direction na tama. Importantihon po talaga.
0: Iyo po, tabi, so, madam.
1: Ayan, so, medyo mag-engaan yung si Manang ini na halos work from home, gabos. Di ako makakauli po ngunyan, pasensya na, pero next week, Friday, dire-diretso na naman sa tuyang paglibot po for the groundbreaking ceremonies para makapuuna sa indong mga projects.
0: I see. And saro sa mga gusto kong maaraman, tabi, Madam Kun, igwang an program diyan sa 2027.
1: Yes, okay. Yes, pero ang program funds ko niyan nagbaba na naman sa level na 100 sana. 100 billion.
0: Totoo rabuli niyan.
1: 400 na kinibo nila Saldico na 700 na tinaraguan ka mga pet projects. Ngunyan, balik na naman po siya sa 112.
0: Okay.
1: And talagang naka-itemize kung saan siya gagamiton. Nagagamiton po siya sa restoration of fund balances for the PBIC program on risk management. Sailing ko yun na ini sa mga responses para sa calamities. Support to foreign assisted projects. Ini po sa mga projects na kayo po ang government counterparts. And then conversion of the national government advances into subsidy for GOCCs.
0: Bago kita magpaaram, kung ano katotoo, dainin budget and paksili ka dyan sa 2027 national budget, ma'am?
1: Eh, di ko pa po iyan nahihiling po, Sir Ben. Di ko pa man. Pwede iyan. Kung mapan-funding man ang paksili ka, sailing ko sa preparation kang lugar. Pero ayun nga, hindi ko nga alam kung anong counterpart kang Pilipinas, daga lang pa kita or ma-infuse pa kita ki capital para sa infrastructure like roads, power supply, water system, Di ko po aram. Those are questions that will be raised, I'm sure.
0: Okay. Padagusan sa muna yung pag-antabay kung ano ang development duman sa tuyang piga suunan na House Bill para sa diit na query manungod sa paksilig. Ano talaga ang mangyayon dyan? Kumusta na siya?
1: Pero day pa siya naka-calendar po. Mm-hmm. Ang mangyayari kain sa hiling ko, we will be asking questions tuman sa mga concerned agencies like the Department of Energy, DENR, indigenous people, no? So, yan, yung mga agriculture, kung meron silang mga affected na farmers. Mm-hmm. So, sa hiling ko, kung ayaw nilang magkaroon ng talagang full-blown na committee inquiry on this, then lalabas to sa mga individual committee hearings on the departments involved in Paksilika.
0: Okay, so yaon an sa muyang pagantabay as in makusog na suporta sa indo mga lakdang tabi Madam Congressman sabot mi na angabos na yan pigigibon niya to tanganing angabos makinabang bako sa naman itong perming nasa isip niya to, so pakinabang kundi ano man superwisyo as in paano man so napiperwisyo tabi Madam Congressman.
1: Yes. So salamat Sir Ben sa pag-antabay nindo sa tuyang budget. Important yun na maray na nasasabutan kang tao. Pinunanta na kang eleksyon kaya bako na masyadong foreign sa inda ang GAB or General Appropriations Bill o ang NEP or National Expenditure Program. Pati sa mga unprogrammed and program funds. So, di ba? Parti na ang vocabulary tango niya. And we will enhance more the vocabulary by introducing talagang factual information.
0: Yes, no? Po, Madam.
1: Panaghurong kita doon para at least gabus kita nasasabutan ta kung anong nangyayari sa satuyang sadit na parte kang kinapa.
0: Pag-arog kanyaong ka sa Manila, nakakapag-jeta ka. Pag-yaong ka digdi sa First District, kaundigdi, kaunduman.
1: Ay, kaya nga ni Day na ako nagtaon sa imo eh. Diretso na ako doon kay Mang Marites para makaiwas sa kong calories.
0: So, Madam, kung igwa ka pang gustong ipaabot, please go ahead po tayo, Madam.
1: Po, salamat. Happy Fiesta sa Bakakay. Ngunya na maabot na katapusan sa mga bulan, 29:30, no? Na enjoy po kita. Di ako makaka-attender kasi itong mga Liga Night, buda itong mga pwede ba sa beauty pageant nito sa Friday, so Miss Teen na Bakakay maka-attend ako. Pero very successful hanggang gabos na fiestas. So sa TV, magayon naman sa culmination activity. Magkoronahan si Ina Ngunya na Sabado.
0: Sabado, opo.
1: Oo, dyan sa Our Lady of Salvation Parish sa Horoan. Sorry po, Father Joseph, di pa ako makaka-attend. Pero ang puso ko po, yaon sa pakikisumaro sa Indo.
0: Kaya, ang gabos na yan, pinagigilong Lampamor! Mga katidugon, si First District Congresswoman Crisel Bursilagmanda sa saro na naman na produktibong inkwentro. Ngunya na aldaw na Biyernes, digdi sa 91.3 News FM sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsors ang Dinil Bakery kay Madam Gina Nang Barsaga Itiri Buda Inting Barbershop in Sanuna kay Ate Beth Barsaga sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy Asin Madam Girlie Benya siyempre sa Ada Black Lounge Siapa Tabako Color Mix Paint Center si Tabako City Councilor Riner Bursi. Thank you so much kay Shirley Sabilla Belair, Jean Dalma, Christian Basenas, Wilma Fuliero Clidoro, kay Romnick Milaos Barbiro Trivi, kay Richilda Binalia, Elizabeth Miriam Bueno, kay Jane Abrera Christian. Sa kabos po na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM. Sa pangaran ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
2: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Picolandia.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga airpal.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality. Digi na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngun yan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin daki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
9: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
8: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
11: child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
12: Classes begin August 10.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig at sindigtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kompletong water refilling filling supplies, Arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo. Siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basud, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
14: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita kits sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng Tai Chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea. Your new home for health, balance, and vitality.
15: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
16: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Makal na. Masiram na. Barato pa.
17: Si Ricky Nderon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
18: Ako sa

0: 5 years old. Usang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram. Wednesday!

0: Sing, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
1: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
0: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahid lang kami ng bahid ng Paulinimed sa buong katawan.
1: Siya talaga nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
0: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
1: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
2: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Linimed na may sikamong extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
3: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino house.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
8: Serbisyo asin progreso.
9: Sa One Radio 91.3 News FM. Ang programa kan lokal na gobyerno, kan Tabaco City. Ngani ihatod sa indo ang mga serbisyo asin padagos na progreso para sa lambang tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Bragais.
8: Serbisyo asin progreso.
9: Sarong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon asin agrangay kan lambang syudadano. Gabos tatawan ni pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo asin progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo asin progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes alas 8 sangkot alas 9 ni pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na

Dagusta tabi dili sa programang serbisyo asin progreso na hatod po sa sendo kan lokal na gobyerno kan siyudad ding tunay na pagkamot. Siyempre pa sa lindong kandidirato tabi ni Alcalde Ray Bragais. Karibanan kita mga tugang sagkod tabi kita alas 8 ngunyan pong aldaw ni Biyernes. Kada Biyernes ang programang ini sa inyo pong nahihiling sa pagi po kan sa muyang Facebook page sa One Radio 91.3 News FM page. Siyempre nadadangog sa inyo pong paboritong stasyoning radyo. Marinaga sa mga taga-syudad ng tunay na pagkamot. How are you today? Kumusta Friday? Picha 21 ngon yan mga katindogon holiday. Ninoy Aquino Day, mga tugang tabi. Deklaradong special non-working holiday didi po sa Pilipinas para po rumdumon ang nangyari pong pambabadil gadan or assassination kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino dumampo sa Manila International Airport. Nayo po ini ang naging rason kan pagkakaigwa ka ito kin 1986 sa People Power Revolution. Kaya mga katindogon ha, special non-working holiday ko niyan. Si kunyan ka ito mga tugang, bago kita mag-kunyan, diskuter kan mga bagay-bagay di po sa siyudading tunay na pagkamot. Today in history kita, si Ninoy Aquino, si Senator Benigno Ninoy Aquino mga tugang. Midbid ining senador kan Pilipinas bilang panginot na kritiko kay dating Presidente Ferdinand Marcos. Nakulong ini dangan ipiga patapok mga katindugo sa harayong lugar bago initabi binadilgadan duman po sa airport. August 21, 1983 mga katindugo. 83, 84, 85 kunyan pala no inihong day pa lamang ako sa ibabo kang kinabahan. Siya po tabi binadil matapos siya tabi na mag baba dumampo sa eroplanong sa iyang pong piglot lunadan hali po sa United States. Ang sayang pagkagadaan mga katindugon tabi iyo ang naging mitya tangani na magkaigwa po nin People Power Revolution. As in, pakapatalsik ka ito sa mga Marcos, pinagdeklara bilang presidente ka nasyon, ang agom, mga katindugon tabi, ni Benigno Ninoy Aquino, na warang iba kundi si Corazon Aquino Sicori. Uni po ang basihan kan deklarasyon kan holiday ang Republic Act 9256 na pinirmahan kan taong 2004. Yan. Kaya kita igwaponing holiday dahil lang po sa batas na yan. Classified as a special non-working day. But sabiho, no work, no pay. Pero sumuya maglaog sa trabaho ninda, may sweldo. Aside sa may sweldo mga tugang, igwa po kipinagapod na collective bargaining agreement. May additional pong 30% base pay sa enot na 8 oras kan sa iyang trabaho. Bako siya tabi double pay hunt, ibaman baga po so talagang regular holiday and special non-working day. Pag regular holiday, pag once na naglaog ka double pay, dahil ka maglaog, may bayad manggiraray. Yan ang kaibahan po ah. Kan special non-working day sa regular holiday. Sa regular holiday, dawa day ka maglaog sa trabaho kasi regular holiday po yan. Pinagsusugo po kan gobyerno na bayadan ang aldaw na iyan mga katindugon sa mga empleyado.
Pag naglaog ka, pag araw ko yan po mga katindugo na regular holiday, double pay po yan. Kung nagsisweldo kang sanggatos, magiging 200 po yan. Ama?

sige, taigwa kita nin. Ay, si Mayore pala nagpaaram. Ay, salamat pala sa alkalde. Kay Mayore, yugod mo ang mga katindugan. Ano, nakaabot naman sa ritming kunyan, payag-payag sa, dyan sa San Carlos. Salamat, Mayor. Good morning, good morning. Matindi man, ano? Ako na surprise man kan pagabot kang alkalde. Taso nagbisita kaya duman sa kuya Sir Manny, day ko aram na kababata niya palaan. Buda, yung kapod-apodan kan alkalde kaya nakaduman sa kaduman sa alkalde sa haro.

0: Sige. Yaw na si Ma'am Ami. Yan, si Ma'am Ami ang kaistoryahon tangon niyan ta may mga pag-iristoryahan kita mga katindogon digdi po sa syudad. Day ko na na balikan ini si Ma'am Ami ta naging busy ako kaya Sir Manny. Naging busy ka suod ma. Pero welcome ta digdi sa programang Servicio Sin Progreso. Ang City Admin na kan syudad nin tunay na pagkamuot na sa ibong nalinya na tabi si Ma'am Ami. Ma'am Ami Ilagan, good morning.
1: Good morning, Sir Ed and kay Sir Manny.
0: Opo.
1: Utikunan ka, tiga po tabo kung ano mo
0: kasuha. Sabi ko mag birthday ko tayo sa Dma. Ano?
1: Day man ako makikakan.
0: Daso po kaya ako mag-imbitar. Taba, taday man ako naghahanda nga ni Mamami. Anyways,
1: okay,
0: okay lang yan, Mamami.
1: Good morning po sa Gabos. Mm-hmm. Sa Gabos pong mga parahinan ng programang
0: po. Opo,
1: Servicio as in Progreso.
0: Oo, Mamami, aram ko na kan sarungal daw bilang representante kan syudad. Igwa ka po ki dinuman na sarong importanteng lakaw bilang city admin. Duman po sa kuyan, inihong La Union. Mahagadan may ikatabi ng information, Mamami. Ano ang pinagkabisihan mo kan mangal daw pong ito tabi?
1: Alas po kang last week.
0: Apo.
1: August. Ano ba itong August?
0: Mm-mm. Basta kan last week ng ito nahiling ko eh.
1: August 12 to 15.
0: Mm-hmm.
1: Nasa La Union po kita. Iba kang mga back staff.
0: Okay.
1: And then accounting, mm-hmm, si Ma'am Vanji, then staff niya, and then sa GSO. Regarding po ito, Sir Manny, ay Sir Ed, sa new procurement po na dapat tigaano na kanta kang LGU.
0: Pigsusunod na.
1: Diba practice na na, oh, opo. Oh. Kaya lang may mga diit pa po kitang kaipuhan na adalan.
0: Mm-hmm.
1: Regarding po ito sa gabos na po na procurement, ma-dapat online na.
0: Ay, okay.
1: Through PhilJEPS po. Opo.
0: Mm, okay.
1: Kung magi po po ki AIP, PPMP, mm-hmm, yun po dapat naka-post na siya sa PhilJEPS.
0: Mm-hmm.
1: Then, ang procurement po duma naman. Then, ganina po siya sa room system, mm-hmm, na duman mo na po siya i-update. Kung may ipoprocure ka, then duman po ang proseso niya hanggang sa payment.
0: Mm-hmm.
1: Then direct, ano na po, automatic na po siyang magbabawas duman sa ginibot na pong system.
0: Mm-hmm.
1: So may hiling na po talaga mamomonitor na kung saan po na-utilize ang fan kang gobyerno.
0: Ah, ano magayon ano? Kasi parang
1: yes,
0: mas madali na Ma'am Ami ang pag maski day pang taga-audit kan gobyerno. Ano ni pwedeng ma-access kan publiko mahiling me, mahiling kan mga taga-tabako kun papaano yan nga ginagastos ang budget.
1: Ay, may limitation man po.
0: Ah,
1: may
0: okay.
1: Limitation man siya, pero mm-hmm, ang talagang gari parang mga main office na makapot is the back
0: mismo.
1: Back office po. Oh. Opo. Sinda po ang ma-upload ka itong AIP,
0: mm-hmm,
1: so PPMP, Arukan. Tapos duma naman po. And then kung halimbawa may mga additional donations na fund na hali sa luwas,
0: mm-hmm,
1: pwede man po ito ma-modify, tapos ma-edit naman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang po ano talaga, kaipuhan ki date pang adal,
0: date
1: pang proses at kaito. Para kasi, difícil kasi pag kahit masabihon ta na magiging paperless na siya or what, pero
0: opo,
1: pag abot kaya sa COA, di man pwedeng di talaga kitang papel, mm-hmm, na paano i-audit ang kang COA.
0: Iyo. Oo. So, maski sabihon ta pa na magiging paperless na kita, pasiguro mang gayud kamo diyan Mamami. Adi ta pag igwa ki actual na auditing, ma-presentar man giraray kamo kan mga documents. Yun nga lang, dahilan ta paperless na siya, pwede man ma-access kan mga taga-audit siguro yan na diyan na lang maghiling through computer an arog kay nitabi ng mga pinagagastusan kan gobyerno.
1: Yes po. And then, ano po talaga siya? national
0: kumbaga,
1: convention siya, seminar. So, nakulong po kami sa bilog na Pilipinas. Day man po naging hindran. So, ano yan, panahon. So, weather duman.
0: Mauran.
1: Habagat. Opo. Natapos may man po, hirak ng Diyos po. Salamat man po ta.
0: Mm-hmm.
1: Maray man po. So, biyahe may.
0: Mm-hmm. Ang kunyan, mamami. Anong kaibahan kang kunyan? Hitsura kang laon yun. Dari pa ako nakaabot yan. Buda sa tabako.
1: Very province po siya.
0: Probinsya,
1: no? Pero, oo, probinsya siya. Pero, mahiling mo ba po? Kasi, siya paga po, so, parang, ano yan, agihan mo pasiring sa vegan,
0: mm-hmm.
1: pasiring sa Ilocos, tapos, yun man po duman, so, na side trip ni man po, so, Thunderbird. So, parang sa Santorini kang Pilipinas.
0: Iyo, adin.
1: Na may naka-invite man po sa Muya duman. So, naka-tour man po kami. And, actually po ba ko man po tour, so, ano, may kaya, di kami masyadong nakapuro pasyar sa panahon na itong Mauranon.
0: Buda Mauranon baga, ano, Marisa, na di ka mo binaraha duman.
1: Ah,
0: igwa man kipa. May baha man. Ay, ulay ko dai.
1: Salamat kami kay attorney Yami. Igwa siya darang apo.
0: Asbak chairman Yami. Ano si si kunyan. Si attorney Yami. Paano kay ni mama, minuarin ang full implementation nindo kay ni diyan kasi nagpupuuna naman kita kan annual budget. Ano?
1: Sir Ed, nagpupuo na dapat siya. Pero hopefully po, next year, baka January po, itry po na ma-implement po siya.
0: Ayyo, adi. O, nagpupuo na kita kan annual budgeting na naman.
1: Ang matibayan man po ang staff ta sa back.
0: Ay, very good.
1: And then, with the partnership man palang kang IT.
0: Mm-hmm.
1: Gano'n palang si IT naman.
0: O, dahi ka dyan, basta-basta makakunyan kung wara ka ng IT. Importante yes, ho ng papel po kang IT, ano? Kaya Information yes, Technology po. Team na iyon ang kasabay po kayan sa mga siring ka na mga kunyan. Kumbaga, programa kang gobyerno. So, magiging Apo. Systematic na ang gabos, ma'am aming. Kaya sa satuyang mga po. Kababayan, ano, na pirming may doubt, may duda, lalong-lalo na sa paggastos, paggamit kang gobyerno, bako siring kayan na tabi ang mangyayari kasi... Igwa na po kunyang kay sistematikong paagi para gabos ng mga pinagpuprocure, pinagkakagastusan, kan budget, kan gobyerno, ipapaagi na through online. Ipo. So,
1: apo.
0: Iyan po ang kagayon. Iyan pala sa pagduman mo tabi, mamami, sa kunyan, inihong sa laon yun. Anyways, bakit adigdi sa siyudad din tabako tabi, mamami, and ini naman ang satuyang pag-restoryan. Halos sunod-sunod, nahiling ako ng mga inauguration na pinagigibod din po sa siyudad din tabako. Igwa naman kitang panibagong eskwilahan na pinag-inaguran sa Tabaco National High School. Ano po ang dakulang kunyan kay ni ma'am? Inihong impact digdi sa satuya sa syudad?
1: Yes po. At least po, ano, Sir Ed, makakatabang na po iyan na sa mga kakulangan tapo na classroom sa Tabaco National High School. Sana po maka-augment pa po iyan sa, di ba dati may ano kita, schedule na lang, morning, afternoon, arugtaan. So, shifting classes.
0: Mm-hmm.
1: So, saro po yun sa mga katabang para mahali mas yung iba duman ng mga problema sa shifting na iyan na ano. Maka, sana po makataon naman kita sa mga estudyante ki talagang so tamang oras, as in so expand kang oras nila ang kampag-klase.
0: Iyo po, oo. Pa.
1: Ay, ano ka man pala po, Sir Ed?
0: Mm-hmm.
1: Sa September 9 to 11,
0: okay.
1: Igaganap po naman po sa Tabaco National High School. So, regional ALS encampment.
0: Ah,
1: yan po
0: una.
1: Sa Saruman ngayon na pigahandaan kang
0: Mayor's Office?
1: Opo. DepEd po, tsaka LGU Tabaco.
0: Okay.
1: So, Mayor's Office po, igaman po kitang ano sa inda, ipipresent sinda sa Sarumbangi na Mayor's Night.
0: Uh-huh. Okay.
1: Yes po. Yung po sa pinitingan ni Picasso hapon
0: so
1: na
0: finalize
1: siya sa program. Apo, so ALS.
0: May date
1: first
0: na pala. Pitcha, 8, tama? 9 to 11.
1: 8 po, so, ingress ninda. Tapos
0: okay.
1: May parade pong September 9.
0: Okay.
1: Then 10 and 11, so closing.
0: Uh-huh.
1: 3 days po yan eh.
0: ALS encampment, apo.
1: Apo Asing Campaign.
0: Nagigibuon sa Tabaco National High School. So ano ini Ma'am Ami, may deklarasyon na daing klase sa mga aldaw na iyan dyan po sa Tabaco High? Kasi kung may gagamitin ng Tabaco National High School bilang venue, so posibleng walang klase.
1: Gary po, nag-ano man siya sa weekend. Ay ba po, 9-11 Friday.
0: O Lunes, ano yan? O Miyerkules, Huwebes, Biyernes? O...
1: Apo, ganun ko pa na ano ko igap ang declaration, pero baka po ako paliigwa. Kasi 13 divisions iyan eh.
0: Dakulon o...
1: Pig-expecta po na may mga 1,700 na delegates sali sa...
0: Iba-ibang lugar sa Bicol? Yugun mo iyan, tabi, Ma'am Ami. So, pag sinabi tang encampment, ano ang mga aktibidades na lalauman ta dyan, tabi?
1: Takuno po sindang mga events, mga pakawat. Mm-hmm. Opo, so ano kaya po kayan? Sa side po kaya ng mga... sa pakawat na po, care of po iyang kang ALS. So, samuya po, ang itinao po sa LGU, ito pong venue, kung paano ba siya ipiprepare, tinghagad man po ninda na, siyempre po, so, mga katurugan, kang mga delegates, so, mga rooms, dapat ma-ready. Tapos, especially po, so, mga latrines, so, mga CR, mga karigusan. So good for 1,700 na delegates. So, pasalamat mo po kita sa engineering department headed by Engineer Dindo, tapos kay GSO head, kay Engineer Roland Garcia.
0: Ayun po. Nag-inspeksyon na sinda doon tabi?
1: Nag-start na po sinda kasuhapon.
0: Okay.
1: Repainting and repair of the ano yan? So, grandstand.
0: Oo. Uh-huh.
1: Apo, and then so mga syempre so source kan tubig,
0: aerosol,
1: opo, tapos sa mga CR dapat mapa malabanan. Ayan, mapa ano ta ito at basta po pig assure me po sa mga delegates na magiging safe and comfortable po sinda
0: pag-abot din sa tuya.
1: Pag-abot, opo. Okay. And then syempre sa mga ilaw dapat maliwanag noon, especially po pagkabanggi.
0: Opo. Pero Ma'am Ami,
1: sa mga safety ka mga akin.
0: Oo, tama 'yan. Pero despite kanyan, aramtaman baga pag once na dakol kitao, di syempre mapuro para sherman andigi sa tuya pag may bakanting oras. Adi mapasiriring,
1: yes,
0: mapasiriring sa sentro or consign may dudumanon tabi Ma'am Ami. Ano an kunyan tatugon ta sa mga mabubuot, may higos niya itong mga driver along the road, lalong-lalo na sa tricycle, sa padyaga, na igwa kita kay mga bisitang mag-abuton tabi.
1: Yes po. Bali po, nag-meeting naman po, nagkaigwa naman pong meeting si DepEd with the coordinators po kang 13 yan, divisions and with ano with the tourism headed by Mix Eric Valeriano and Wubot Jude Bungaw. So na-explain naman po sa INDA, say maybe po this week or next week po, early next week, mapapod ni man po sa mga transportation
0: po.
1: Ano ta?
0: Sector.
1: Sector para mapaisita man po sa INDA. And then tigtarami man po talaga sa INDA na uni lang po talaga ang dapat nindong ano, bayadan. Mm-hmm. Inilang po may mga siguro ano to sa mga para sikat-sikat and motor na so mga fair matrix ninda paki ano man laag mo sa nahihiling ka mga para sakay.
0: Iyo po.
1: Para maitao mo sa tamang pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: And then syempre po ang mga mabirisita kaan sa luwas aside sa mga delegates, pero sigurado po yan igwa yan na curfew na hanggang kung anong oras
0: lang sila
1: pwede magluwas.
0: Iyo po, oo.
1: So maybe sa mga magurang and then sa mga school officials ninda, yan po tigahandaan ta na sana po maging pagkayan, cooperative man po ang mga taga-Tabaco para mag-assist sa mga sa tuyang mga turistang maabuton sa
0: po.
1: September 9 to 11.
0: Oo, buda tanganing day nahihidap ang mga bisita ta Ma'am Ami na nagiging kunyan kita, magiging pagkayan na inihong bukang bibig ninda paguli ninda daman sa sendang lugar. Uy, naoy magayunon pala ngayon duman sa Tabaco magpa-share ta aro kanyang sa muyang na experience. Diba? Kaya importante na mapagirumdum ta sinda na kun igwa kay mga bisita ipailing so pagiging kunyan ta inihong mapagpadaba.
1: Kaya hospitable nga,
0: yes, so, kasi City of True Love, paano na lamang kung ibang experience an i-share kan mga ka, nagbibisita digdi sa Satuya. May hidap na i-recommend ang Tabaco City na sarong lugar na po pwedeng pagpasyaran o kaya pagbisitahon kan mga kababayan tatabi mamami.
1: Yes po. Then, igwa pa po dyan sa Tabaco High. May sarong po dyan na portion na parang magiging food fair po ninda. Pero limitado uh-huh. lang po siguro pagkasabi po kang tourism sa Muya, mm-hmm. mga 7 slots lang po. Pero ipapa-finalize mi pa po ito kasi susukulan. Mm-hmm. Oo. Pero dapat po bako po para rehas ang mga paninda.
0: Mm-hmm. Mamaming ining als ang inyong kasarabay di sa mga estudyante man kan als buda susay ng mga paratoklo tabe.
1: Yes po.
0: Ayun.
1: Sa mga sa alternative learning center
0: pa na yan. System, yeah. Sumang kunya, so mga estudyante kang als iyo man amaig di, may kasabay yes, na magurang.
1: Asi eh sa mga hali po sa luwas, siguro uh-huh. po may ihaharatod sinda.
0: Uh-huh.
1: So pero ang yaon lang po dapat tuma sa laugang eskwelahan. So mga delegates and sa mga officials po ninda, mga coaches, uh-huh. mga, opo.
0: Ayun, so madali
1: yun
0: na.
1: Yun ang mga yaon lang daman.
0: Madali opo. Na ta.
1: Yung papigahandaan ngayon yung kang DepEd and uh-huh. then kang LGU Tabaco.
0: 2 weeks na lang na preparation, mamami, madirig din na sinda sa Tuya.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Sabi digdi, may mga bisita pala na maarabot digdi sa to. Als, sigurado na naman ang pag-abuso kipapamasay kan mga dimotor at padyak. Yun na nga ni po ito, ang sabi po ni mamami na gigibuhan po imi-meeting giraray papagirom dumon ining sektor kan transportasyon tabi unong sa tamang pagsingil sa plete tabi uslaonon yo po yo an kunyang kinim
1: yes
0: sasaro-saro kunya noon tatawanan sir ning panahon
1: Ed,
0: po yes po mamami
1: sir Ed, kaso hapon po napagurunan mi na
0: mm-hmm.
1: maagad po kaming assistance kay Engineer Noel Bonaobra
0: mm-hmm.
1: na mimitingin mo po so mga president kang mga
0: parada
1: iba-ibang parada
0: uh-huh.
1: sikat-sikat po and motorized
0: uh-huh.
1: kasi po actually po duman po sa parade itong per division po
0: mm-hmm.
1: ang magiging gari maglilid sa inda sikad-sikad
0: sa parade.
1: So saro pa po iyan sa maagad kami sa ng recommendation
0: mm-hmm.
1: and then mapili po kaming padyak
0: uh-huh.
1: na pwede mo po siyang
0: ikapresentar ano ayo po.
1: Po tapos aram na po yan ka mga coordinator ka mga kada division
0: mm-hmm.
1: iga po kaya iyan na ano na contest
0: mm-hmm.
1: pagarayunan kang pagdekorar kang padyak.
0: Mm-hmm.
1: Apo, kang kada division po. So, ayun. Excited man po sinda and then siyempre po may pasabog man po si Mayor Ray.
0: Oho, abangan taman po yan.
1: Magkaigwa po kay fireworks display sa ayun. Crossing Linda.
0: Ayun tabi mamami. So, apo. Good news ano? Ano ni first time apo. Na mangyari nakita mag-host ka naro kayo ng event?
1: Parang pang second time yata.
0: Ah, okay.
1: Basta
0: okay.
1: po kan last year po sa Iriga.
0: Uh-huh.
1: Then ngayon po, mahiling maninda na ang mga performers po, siyempre, so Tabaco Rising Dancers,
0: uh-huh.
1: and then mga artista kuntang mga performers kang DepEd,
0: opo.
1: And then kang ALS.
0: Opo. Okay.
1: Ila lang po, sinda lang po ang maano, tapos so, parang school band ninda, tapos may choral,
0: mm-hmm.
1: ang DepEd, yan. Diyan mm-hmm. po ninda papahiling ang talento kang mga maestra kang Tabaco.
0: Mm-hmm. May curfew pa ba ya kita rin di mamami sa mga minors pag alas 10?
1: Igwapa po, aram ko po igwapa.
0: Ayo, oo. Kasi ang kunyan kayo,
1: pa-check na po.
0: Nasa,
1: pero aram ko po, dahil man po nagpundo.
0: Dahil nagpupundo, okay. Dahil na kaya nanadangog supang sirena, bagang...
1: Yung mananggan. Oh,
0: pang alas gis, mamami.
1: Ipa-check na po.
0: Ipa-double check na lang siguro. At may nakari pa rin.
1: Tagari pati Tabaco na lang pati ang nagsasirena.
0: Oo. So pang alas gis, dahil nanadangog. Ang Tabaco man sana, may sirena. Oh.
1: One time po nga ni Sir Eddie ko kaming bisita, nakikita
0: kami
1: sa
0: Rina. Kita man sa
1: appreciate niya.
0: Tabaco man sa nang unique sa arog gayan pag alas 7, pag alas 12.
1: Tapos alas 5.
0: Pag alas 5 tapos pag may curfew, 'di ba? So sign
1: opo.
0: Na natutuom na kan tao na ay arog kay ni sa Tabaco alas 10 may curfew na. So dako lang bagay ini mamami na baka na lingwana kan nag-ooperate kan pagpasirena ta diyan sa kunyan. Sa City Hall na maibalik giraray na bilang pagirumdum na existido man giraray ang curfew ordinance digdi sa Tabaco City ano so ang mga
1: yes,
0: police nyato katuwang diyan ang PNP sa pagmangno kan tabi mamami may nag-request digdi mamami para dangog na kun mapo pwede da tabi pagparundahan di diharan ni sa may samuya sa one radio ta permidigding may rambulan tara mo naman sa nadigibaga sa may hampangan may digding
1: yes,
0: may inom-inuman mga alas yes, 11 alas 12 baka pwede da maka-request na pagtagarundahan digdi ma'am ami ta an mga kabataan digdi or mga nagkunya nag-enjoy kan sa dang nightlife may mga sitwasyon pagkakataon na nagrambulan digdi tabi.
1: Apo, pag nagkakairin ni Tana.
0: Iyo tabi, ma'am, ami. So, paabot na lang po sa satuyang mga mahigos na PNP personnel tabi, ma'am.
1: Sige po, sure po, sure po. Sure.
0: Okay, idagdag ko ini, ma'am, ami, ha, bago kita kapusunin oras. Ang terminal, dakula ko na po ang development ngunyan. So, dating haloy ng panahon na daipo na si Cemento. Cementado na ngunyan tabi, ma'am, ami. Magayuno na po ang Tabaco City Terminal. So, ano ini? Paplanong ipaubos ito ni Mayor na ipasimento gabos tabi. Ito'y gwapang porsyon na dahil pa na si Cemento.
1: Mahiling ta po Sir Ed kung may budget po ang engineering.
0: Uh-huh.
1: And siguro po, siyempre, sabi ko nga ni Sarokya sana mamalisyahan ko na may mga facilities na ang cementado lang sulaog.
0: Uh-huh.
1: Ang pagpalaog sa facilities, abako.
0: Rap road. So,
1: rap road. So, siguro po, itaramta po sa engineering kung pwede maisabay ng dangunyan na budget din ng 2027.
0: Opo. Uh-huh.
1: Na nag-i-start naman po. Ma-start na po kita.
0: Nagba-budget deliberation na po.
1: Present po
0: kang budget. Tabi, ma'am ami. Dakulang bagay yan, ma'am ami, na may cemento na gabos. Ano? Na may portion pa. Although, na-appreciate na kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga, kunyan baga, driver.
1: Mga biyaheros.
0: Mga biyaheros na dati, pag malaog ka dyan, tak-tak ng maray. Ano? So, ngunyan.
1: Opo, lalo makaira ko sa mga motor, mga nagmumotor baga
0: sa
1: po.
0: Sa nagmumotor, sa mga sidecar. Sa may tricycle, malaog dyan, may karga. Kunya na, inihong tag-tag na ang kunya ng pasahero. O kaya, na-appreciate yes, ninda na sa kahaluyan tabi, ma'am ami, na namuk na iyan na Tabaco City Terminal, ngunyan pa sana sa administrasyon ni Mayor na pasimento iyan tabi. Kaya, kunya, nagahapot kung ubusong gabos ito.
1: Actually po naman, Sir Ed, padit-diita naman po siyang pigmumoronitor ang mga kaipuhan na mapagayon.
0: Opo.
1: Ngayon po, nagpupuo naman po kita sa plaza
0: uh-huh.
1: na malinig naman para, mm-hmm. di ba po, kasi may ordinance na dapat warang may mga obstruction na, na mahiling lamang ang City Hall,
0: uh-huh.
1: miski sa Harayo. So, saro po yan sa pigmimiritingan minangunyan.
0: Opo.
1: And then, kaya po lang talaga schedule.
0: Uh-huh.
1: Kasi, grabe sa maintenance lang po sa engineering, lalo na po ngayon na maaboton suals.
0: Uh-huh.
1: Gapos po sinda, kadaklan po sa mga empleyado ta na nasa under maintenance, yaon po sa Tabaco High.
0: Okay.
1: E madali naman po pati ang Christmas,
0: uh-huh.
1: so mahanda na naman po kita
0: kang,
1: kung ano po mga
0: decoration
1: ta siya na makaugma man po sa mga aki, as in sa mga sa tuya, miskita mga
0: murag
1: na, umahon na kita may nahil ay mga edad, gurag na edad pala
0: may edad na, hindi mo pagsabihin na gurag na mamamit ako, bata ko, na birthday pa sana nagkakaedad na
1: nag-gurag ka na.

0: facilities man kan sendro. So, ay, ibinalikta okay. po siya duman.
1: Okay.
0: So, naglininig duman po. So, yun po ngayon ang inayos mo niya na August.
1: Ay, very good.
0: Hindi kinaumin naman pong caretaker duman si Reynold. Miss Joanne Benitez.
1: Ah, may bay ko niya na kamo may caretaker na naman.
0: May caretaker, opo.
1: Oh, so, ano yan?
0: Kasi yun po talaga ang forte niya.
1: Pwede nang mapasyaran giraray ito duman, ma'am Ami, once na completed na?
0: Actually po, Sir Ed, may mga nagpaparasyar man. Pero ngunyan po, papagayon nung taito na baka kaya paano may mga mag-ingat kita, baka may mga halas na, may mga diba. Pero kang nas may pong pagduman, pagbisita mi, malinig naman po siya. Kaya lang, syempre, di kaya kang tao, ang under contourism, kasi syempre, diit man lang sinda
1: yung
0: pigpataba. Yao na sinda sa sendro. So,
1: ayun.
0: Kadaklandalakis. Baka po next week, mabisita mo yung gila yung kang mayor's office para mahiling ko anong pang pagbabago.
1: Iyo tabi.
0: Ano duman.
1: Oh, tasayang mamami, salamat na maray, ano, ta, niriparo po nindo yan, ni na mayor, na mapakaregiraray, ta, pakalis baga kan pandemic ta binuksan baga yan pandemic time pa or kayang pre-pandemic ano so papatapos sa so pandemic na rumduman ko pig para siran talaga yan kan so
0: yes,
1: pagkatapos
0: po.
1: Kan pandemic mamami garo medyo napabayan ini palan ipig ko nyan palan ini ipig tao sa opisina kan City Tourism Office iyon na palan na nagmanage
0: apo kan time na ito po tapos ngunyan, yun binalik po kay Senro
1: dating Senro yan dating Senro itinao sa tourism ngunyan binalik giraray sa Senro tabi para mas matutukan apo. Mamami ayun
0: apo,
1: yan ang
0: dakulang
1: pagkaklaro ano so dakulang bagay yan kasi maski nga ni isang mga kababayan tabaga naghahanap buhay na mga para tricycle nagiging source of income ninda yan kasi pag may bisita dyan mamami syempre marunong na din tricycle. O, di ba na kulao
0: na
1: bagay?
0: Open man po dyan, Sir Ed, so covered, ano ninda, parang hall.
1: Uh-huh.
0: May nagagamit po ka iyan.
1: Iyo.
0: May minimal amount man lang po na kaipuan pong bayadan pag may event.
1: Ayun.
0: Na tigbabayadan po sa treasurer's office.
1: Iyo, iyo. So, mga mapasyar ha, sa pagka-ariglado na tayo, pag-announce na mamami na pwede nagiraray, na pasyaran, kan mga aki, o yung mga magurang na may sarali.
0: Actually po, actually po, Sir Ed, ang ganyan niya po, may nagpaparasyar.
1: Ayun, oo. Sige. Uh-huh. Sa kulang bagay. Ano, tanghuna ko kaya, kunya na yan, parang bako na.
0: Garo baga, na.
1: Garo baga, so, kunya na yan, inihong extension kang plaza tadigdi sa tabako. Adi, so, ngunyan
0: yes,
1: palan.
0: Yes po, kay Puanta pa po siyang ipa-improve, gibuhutan na lang siyang nature's park, ngayon.
1: Iyo po.
0: Kapag mga mainiton baga ang panahon, at least may maduduman ang mga tao.
1: Iyo. May mapapreskuhan lamang.
0: Iyo
1: po. Puro kalusugan, Ma'am Ami, kasi may mga kababayan kita na nagangalas na may mga nag-iikot kada barangay. Anong bot sabihon kayo
0: yes,
1: puro kalusugan tabi?
0: Ngayon po, kayang bulan na ini, implement man ninda ang ano, kalusugan, aside po sa buwan ng kabataan, tapos buwan ng wika, takulong po kadaklan siguro nga ni po tig isip-isip kagaring niya ko palan bilog na offices kang LGU Tabaco may mga event po ngayon na bulan so kang mga previous weeks mga week weekend or weekdays mga sa MCK sa main office kang CHO tapos sa Fatima and sa may mga iba-iba po sindang pa activities po sa mga iba-iba pong barangay about po sa bloodletting sa mga sumisal Sevilla vaccination so nahiling ko po sa PAWA na din naman ni Mayor din sa San Antonio sa iba-iba pong barangay sa Aplan na pig-organizer man ni Doc Lid Balyarbare hindi po sa main ki Doc Liz Longka din sa Islam po kay Briones and then digdi po sa may Fatima kay Dr. Bulilan. May kanya-kanya man po sindang initiative kung paano po ninda maparani ang serbisyo kalusugan sa mga iba-ibang barangay na kaput ninda mga catchment ano ninda barangays with the help of barangay health workers and then syempre po kang mga barangay officials kang iba-iba pong barangay.
1: Opo.
0: Salamat po nun po, magayunan po ang mga coordination kang kada grupo.
1: Ayun.
0: Then gabos man po mga cooperative sa administration ni Mayor Ray.
1: Very good. So magayunan ang kunyan, magayunan klokan padalagan tabi mamami pag-arog kayan ano na gabos nagtatarabang-tabang, nagsasarabay-sabay. Lalong-lalo na kung ang pag-irestoryahan ta ang manungod sa healthcare, mga

0: kababayan tatabi. Adi, dakulang
1: opo,
0: bagay.
1: Opo, magianan po, Sir Ed, pagdarahon.
0: Eyo, Libyano, ang trabaho.
1: Kada ano na pag, oo, na uh-huh. ano mo, na anytime na rumani ka sa mga department heads,
0: uh-huh.
1: lalo na po sa Muya, na baguhan kami.
0: Eyo po.
1: Madali yun po ako, lalo na po ako, madali ako magtaram na, ay, di ko daw an Arab, ano iyan?
0: Uh-huh.
1: Tapos yan, ipapa-explain sa imo.
0: Uh-huh.
1: Tapos yan, na-aram mo na.
0: Ay,
1: so
0: ay,
1: dapat talaga po, open po sa gabos.
0: Kung,
1: sana po, pag day ko masabutan or maluya ang pag ano ko, ipa-example lang sa kuya, ipaintindi lang sa kuya.
0: Nakukuha mo man tulo sa iyo po.
1: Yes, dapat ay, po.
0: Kapit para bida ka, kasubanggi palan, mamamita. Aram mo, subisita ko, kasubanggi. Kaklase mo palan ito. Pig para bida ka, si Rodel. Na Brutamante.
1: Ah, si Rodel.
0: Kaklase ka pala. Sabi niya sa kuya, si ma'am aming niya, kaklase ko ngayon. Yan. Mataliun talaga ngayon. Ako ngayon, sa gilid-gilid sa tuda ko sa ulo ka subanggi. Kang pagpara-entrada naman ni Rodel.
1: Baka, Sir Ed, buyong. Kaya na, nagpara-umaw. Taba ko ka pan buyong. Dahil makapag-iintindi.
0: Oh, yun. Pamirang buhay yan. Anyways, mamami, ano? Dakulang bagay na nahihiling na kantawo, namamatian kantawo, and lakdang na ginigibong ko niyan, kanlokal na gobyerno, headed by Mayor Ray, mga pagbabago na padikit-dikit na tabi na namamalisyahan kan mga kababayan ta na may mga changes na tabi, mamami. Ngunyan na taon na ini. And hopefully, may pagpadagos ang anuman na magagayo ng programa ni Mayor Ray. Pero may hapot, kung hain dango niyan si Mayor Ray. Tadaiko da
1: si
0: kasabay.
1: Si Mayor Ray.
0: Eyo po.
1: Kasabay. May importante po siyang kamiting ngayon. Bilog na andaw. Pero mm-hmm. po sa aga, yaon po siya dapat. Pero yaon po dapat. Ngayon sa aga po kaya dapat yaon si Mayor Zamora kang San Juan.
0: Mm.
1: Kaya lang po, yesterday po yata, nag-decline siya. Bako po magayon ang panahon sa Manila,
0: mm-hmm.
1: di siya makadigde. So, syempre po, first priority niya po, so, constituents niya masa San Juan
0: mm-hmm.
1: na nakakaranas ng niyang tibiit na pagbaha, pagminauran, at hindi nila kayang pwedeng bayaan.
0: Uh-huh.
1: Kasi dapat po pagururunan, so, sisterhood po ang San Juan with Tabaco City.
0: Subo sabi yun, si Mayor, pasiring dumangon yan sa San Juan.
1: Basta may kamiting po siya ngayon na aldaw.
0: Okay.
1: May mga schedule pa rin po siya.
0: Okay, busy then, pa si Mayor.
1: Ang nangyayari baga paano po Sir Ed Samuya para maano so gabos na mga mahiguson po kaya. Miss kang sanggunian ta, ang mga department, mga mahiguson kadaklan, ang sarong aldaw, mga perang activities, perang events na. Isabay tapa po ang mga DepEd. Ang mga schools, arog po kasuhapon, may mga pa-activity po si DepEd sa San Lorenzo and sa South. So, minsan po nagka-aaranuan ng schedule ni Mayor. Marima po yun man si dating kagawad RB Borihon. Ang satuyang
0: may katuwang na din.
1: Secretary na
0: po. Si Kirby, may gusun din. Iyo po, tarabang-tabang.
1: Tarabang-tabang. Taday kayong
0: balak-balakon ni Mayor Ray.
1: Lawas ni Mayor Ray.
0: Last na lang, may haputig din.
1: Okay,
0: may haputig din ini sa Indo na lang gayo din. Sabi digdi, sabi ni Ariel Art Borlagdan, igwapa tabi na libreng sakay sa gadan ang Braga Eastliner?
1: Actually po, sa Muya pong pamilyang negosyong pampamilya po iyan, actually po, nagpapalibre man po kami.
0: Okay.
1: Libre po ang gamit kang bus.
0: Bus, okay.
1: Dahil po sa kahalangkawan na kang presyo kang krudo, nagdahagan po kami kang pangkrudo lang po. And then, diit pong allowance para sa driver.
0: Ayun.
1: Kasi syempre po, may pamilya man po ang driver me. So, iyan po, extra ano ninda, ang pakihuron mi lang, bawa nakababa ang driver na andain, ano. Tapos may, open po iyan. Dire-diretso man po ang pag-ano. Diretso lang po kamo sa garahe me. Yon man po, duman, may tawo kami duman.
0: Okay.
1: Opo. Tapos pag may mga times na talagang nagtataram na daing-daing kami, okay lang po. Lalo kung hindi man sa tabako, hali ngayon simbahan, pasiring sa, depende po. Pero may mga iba man po na sinda na mismo mataram na matao kami kamping krudo.
0: Ayun, tabi mamami. So at least sabot na.
1: 1,000 yata. Gabos na po yan. Krudo and driver na.
0: Ayun, tabi, mamami. Okay, so dakulang bagay. At least na malinaw na. Ayun man lang, mamami. Unless otherwise, may gusto ka pa pong ipabot sa mga paradangog tali di po sa syudading tunay na pagkamo o tabi.
1: Yes po, Sir Ed. Ngayon man po September, magkakaiwa po kita ki Creative Development